Chiamo Bungaka, ingati uetwa.

Atomic, the cook,

ทำให้กระทบกระทำให้กระทบกระทำให้กระทำ

Qengqo asiqengqo asiqwenza bariqa unqansa do Niske koron in sonartiza pas fies kaugna rogade dira kayi sonatiski toriri dira miza Pesalom season sisters di 20 in aran arus ansa Nedira miza ab eloba khotahiri ti toresan ha tama Titom khatao sib aba utava ti utava tama habadi. Ora ke kwa sabade kan kansa do netes di au nasti. Khoaske khwama ya matiup ti nanisa. Korosa khu disikron as kose han kaun arodi ansa. Nedida komi se ti twa ti ti te koro ti Ti torets kao ots hinahanan ta hi kemi didide. Sina hoke kunna ti tao amku huandi aira torina. Kwenhan inira muhisi. Ama sedra mibadu. Amnas anan inkmu. Ube ha kaisa. Sats nai kak tore o. Nga oms nga ka idao amsa kan am. Ikan kasip na ha kumban watori obke an kasip na ramu kumba haiti se nganira di am pati kwa sabade kwa unkansa do nesingo kwenye neto am ai ngai hukwa ngai na utedi ngan humisen Tingo nizizan humisen ti nekwam ai uriting huab tuiba. Man kai wai aira luther se kergi ungara mui. Oda ke kwa sabade kwa unkansa do. Ina da ta ibra koreba hiya hua komenda go hua skira mi. Hi hi. Huga da ke ne da rak tore u. Elop ka mi ba da ta up ai tore marai. Tip ke sada ak hoe. Ti koe ta amaga koe sibahu sadara dori sadara kao ti sadara ta ti kagapka tai tuida di raming tau bai habeb ke elop di misa matiuk ngan nekwam abi haram ibada hi in tore du kao ta hina kanan ka di kaming tori di hina kanga kwen nga tingi ka kwen nga kwen hiya elo khoreza damaska iyo Elo yang u kamira tanis namas yo kore hina khanna khoi kami ta toriri digirami elo uap ka khati elo uap ka mi miske ta hina khanna khoi kami tori nan hina sina kho kho kunna ti dao kudin huan dira torin kami kore ngalitska ma ti gra tore titska gran au tore titska o yenen homa kha tore di ting homa kha ain to na tore debge elo uap ba in ko kam abirami hi hi Tadi toriri. Habe hanatsni toresni skrao.

otsike sangqa umncane liyaqa titskinira sangqa umsaqa nam saqwa ra inqhon titskinira ngaqa nqasa qwanira gcoy obke nequba ngaqa nqasa qwatsike gcore ba nira mata ba amthi amaka ngamaka ye neqwa ayi sara wadra ka uchai tore stuwi suga nqa wara ustihu isna uda elo bchara ka inhausa tore nqa untuda elo bara miba sara di kwa tsana di sara di nqa man inqwa sara di kom siga inqwa elo bara miba amaga oda ke neqwa am abira miba he sara nira elo wa nira tore se ikhiza khabe elo di nwa ba tore da nisnis krau an sad se sara nira sara di nqa khwesa ba khu sara di tomsta iba nira kuisin skrau iba nira maskra sara di unwi tisorosa sara di ainsa sara di unwi ba iba nira kuri baskau obke elop di unwa ba sara nira toris niskra anun anu sentio an sa se sara di tore di nira kowam mariko kweda ne kowam aibi ai a kowam ka toris nga upke elop unwa ba a diba da kanyuna Torres Naupke Eloqua by Kai Gauda Kai Gaudi. Torres Naupke Eloba Aoba Gia Manti Kaiser. Torres Naupke Eloba Tuana Manti Kaiser. Torres Nauske Hanaske. Insti Uaba Hosa. Torres Nauske Hunge Act Harasa. Naamaka Ye Coen. Here net a coam di Kagwaga Nuana. Ne Uibna Hana. Torres di Com Tausa Siba. Toresti amaba akowamka elop nwa tuwi mi tsnap tanet maya elop nwa ba toresh nga tuwi khara khara sina khwendi ngwi kunqa diza toman elop nwa ke tane biskuza ngaba ha map ni khuwis ni skraw nama kada ke ne kwam ai tani ra toring un tada ke ni ra toring un tira ke ni ra saradi kan kan si tore de ni ra di Stele khebeti dira miti. Chita khaba am kauga khonam si dira tore tore dinga. Kam kam sin kha kau kuta. Kam kam sin nga kha kakasta. Elop wanira tore si kisa. Nama ka gira miye. Nga elop hiya sats di tore sa. Ti tore sa. Sara di tore di. Habe idma ba. Khabib elop waba. Nek tore dira khon wa kisa. Oda ye nek wam ay tore has sara khakai. Tore hando kaisenri anun haimeng umsta ib elop di gagaba kao gu adunganga tida nira tore kaisa tuin ums twist di tore sa khabiska elop di kao ba nira changtao madiko am nga khase nira iba nira nga am oda nin anun umgutu ga nira hon ui kaisa nga amaga tika tikwe khakui tak tore ngure tak tore ngung ikom tom sa se tore hasi hahari ib elop unaba ne tore di sade an sase tao pa ni kuiba ti khubke tao a chaiba khui chaiba nira khue ma ti khubke mama ka tom stu sa hire na utet ke kana in tore sna snap khuban ari gam kwa ka buruga khuna adi kha kisa mama ka dan uben coming tore dan nan hiya da ku ngwa di ngama ti dan un coming tore khabe kam kam sn kha kap ka ngaums at nan ka It's torere. Tom sa sebge kuba. Sad tore sa nira ngam am. Saduk tore sa nira ngam am. Tik tore sa nira ngam am. Sadak tore sa nira ngam am. Haida tore hasi tui hahari. Amen. Minjwel kawe sep tang hau hain khugi. Hare kire da ne dik torere. Tore hado kaisen re. Anun haimeng omsta. Idu yesub kakaba kaku nga uta. Sadu om sadu ams. Tira ara daun am. Tore sti durabha. Tores wahan koreba, taugunga kaugaire, idu sadu ngam haba, anutausta, waba, elop dan ngam amda, impti ngam sabeda, iba, kore handa wada, kan diramin, kawabasi, amin.

ngona ha inkira ha mang wa se inqa ikitso wa sti anqane irsa huzathi ileke sare de sonatse kam kwasisa kuqhakwani amtasen adida de senida cha iske nesathi ida qa inqwaso muro moro moro moro ti amacici beqawe inqwa mire si netes gang o isa ene ba ira now uritsi nqwa aptira mi o ida xaba nechap ay aqungudi dite stira mi se i se yang o isa sonates ke nesathi ida qinqwa smoro tidra mi se iso ay netes dikama pnqa o isa se wa undi so we it's not an arrangement mahan or either say what on the doorba can kaha retest it with me reti a comre tradi sasuka than me say is kekin asa ido and huasi tare kodi tare kumri as ran kuru say e so be ida doorba tom irati kais at his ido no wasi is a quick kabudi kairati waso I like a doorba can kaha kumri test it a meti masna like a doorba oisa say and it is testa hang hele ha tida gung asa tesa amunga kai wepa ah what is as a drami wadrang inga qwi ne tsinga ile ke tarna ni ti tsinau tsai kai e nau tsinga da ni ti hona tsai kai tsin qabe qwi ga tsai kai gabe e bo ya para mi qwi tarin ti tsa munga starin munga di lesa wat mara ni ti tsa go munga da sa se ida qoro se uya ba kan kan stimire tsi maga e qwang mi e maga e qankan hin drasin singan wanga uya ba kan kan stimi e qwang o di ga gabe kan kan qiqhela kono uqomsi kunqeni awude ma gabela kutheza munqa qesiqaro mahkani kasicimire selazo go batima siqa sina qinqaga xumuri test imire tse wanqareke ancamntu wanqareke ancamntu uthelekela kanikan noho bado xumsase ha baresa nejestika mapqa idara nqa qinqaga xumuri test imi o sina idi nqintara kwedi nqi arukho kuthina ra nqanywa ai timasedi Timaska ha hao. Madin uke e masip tinara kriutiske, nkun aroma. Madi io, indikun atrei, indikun di. Atrein hobeb e, say yenli om aride, madin uke e masip, wa masiba. Nidi itis era ha, habeda dohoban madikun, ina, indikun di. Hakun be ham, anatrei kuba weba hukore bati. I want to cut out, painted the tinker, and painted the good at you when I was a say, Maddy immersive class, no home, mastering. I want to worry. Did a dohoba, meeting, running come, hump, eh? Maba, Craig O'Quinn, Oga, Ness, Oga, say, Hina in Unconan is Kerkegon, say, eh, Queron. Was a run sending homies and say, come drunk and go to Rora. Master notice was a hurricane. Sitting homies and say, Sadohoba, come, la corrunting gonizia, hurricane say. Ah, urikain tinang ay tineba na yoga sa dalag today ay outward dra cheke kerke dide tige na u nidi karakawaga na u asens tuza dide trek ay kay sila doko ba kam ho sa rancing ko neswa ba ya urikain se isa se dani karuti diguri sa utay ba ka testi trek de miro sa ma eh ngabahu ida ngan dira main ay ngap ngasi diguri sa usi tefnista si rogade ngay ngas kas kawan arus asa ne tsora go ba go idane no go batlharu sara din afka si maron hina han wa go ngai ke hungirti eng honda na kare dra kong wa se si idane maska ka eng aro ero sa tani ma to go ba ka ona in ka ha ti qeng ba ha kong ri test ku da gromi

kainko asnam zatao kasado nga toresti dago a ngai ba haleluya mane kursha chineske o aisa tsesa tudi di tses ti khadi toresti tses ti dira kain am tses kine sa tsite ki matu tube ta o kasai wai kai gong ai ai nga tores elo atara tore tores is nap ne tselo ba kha dama tsira khong wa tores ma ma si tuin nga tskan on sai tai khabran ngang tores na kai tourist na dai gini chi wa kain ta ba kun ti ra khori ba chin wa isa se kun story ra kun is wana ra tore ba is ra tore ba sin is om mi chi family ba ra tore ba kun maske ere am sa ni ho maske dao ba ni ho maske i kha si gu in ka ni ho in wa sa si gu ma kain ta ka kun ri di chi an ba elo ba kun di ma di ko se nen ai na kam ro ka ra khanu khai sa ama ka tourist ta tung sara tain ai kau ni chisai kita cho cho lop tung chi tuma chi anung ka tung sna amen ida saura se khaba ngai pa eri tourist ma gur ta ke khara ka ma gu khoina da ke ni chis ngara kan kau in khara ka ma gu se ngai ba da chi da ke khaba tourist khara ngai se khadi ni ko chi da ke tourist khara tara ngai se tara ko abei saura ka sab kha khabara ngai ba tourist na mi be Nasab kole ni khata ki khaba tourist na mi bera mai bai

jak kong sa Harold Colin ni ka ngai bae Harold Colin nganu kha da kong ngadi a ngai bae touristic tai ti ka ka sa do ni ko ka sai ko re kong di di chest di drama yo da kong de ra kho sa kong de ra ka re chi kha di kul khona ni chest na ra ko kwa ni touristic chest ai ti ma mas ka ha ha ti ta tap ka ha ha o kong ske khun wan ka kho khuni kha be kho khuni wa a husa habe glück da has ka ai ai kwa tait na mung ai ma habe tais dan ai bidan wai chi ko ye hus ke kong sa se da ni ka do kong da ni chi wa twa na war dir cho chori khai kai sin ri kha kai sin ri ngau ngau re kai sa khai chi thomas chi kan sa ali chi ngau sin kan ngau sin ma kai khun tu na rang ai ba chi na kha traps tis na ra kai Netin tui tona tabisin katasin di chit hain aiti, tain aisia is ain gita amaga. Is getrapsin noi amaga netin is aita chit tabisia. Naga is di oae, no quinda ende mati, paragagus ende. Is in lasang, eden wankus quarantae, nin lali alba, net a co alba, net a diga me habe, is by gatrio, or habe dum up gidrami. Dum as gidrami. Ai. Tungsa. Tare khusa omsa. Tungsa osi. Tungsa. Ai, khabe sora sora sari. Mung aid mari. Mung aid mari. Khabe khaista chisi ra uaisi. Ab eloba kok khai di gudai gini kwasa idami. Di gore sa khat ma badi kita fi bara khwa. Tisa di ap. Pesalom sesen sesta firstundas na. Pesal tisa di ap khau tap ki elob khap. Khoma mayo. Jadi kau kena tadi ha, ini apa ni? Elok batok tidak nuk umba cicam esama, umba cincok thoma tiba. Op kira tapi ba kai pai elok di kai sip cicam sip kat siap elok batok kai ti turis saya kat ma. Jadi dah ikut diskap ngasada cinta demi tidak kita saja merkati di. Di cesa iye orang miba kat cinta di. Madu kau kan senarai kita macam, madu kau kena rai kita macam, ti om si kau nacim, amaku skoset skosi, ti tai nacim, amaku mati dah tide, eda mati tide, swai dah mati tide, hab kita fiba, lop dah mabin cim mabin ubasa, kom kadere kau cisat kom kasih bang, wah adi de ting om amde, sat kom kai kau sih tikai sih bang, wah, sat buat kau gudai gin orang kau cici dah kisah mung, antap dah tafiba cim ubasa, wah dah eloba, tafiba ubasa mau kita fiba. O ap kokai kha tamaje itin uri auta uri ap titarasa uchi ge uri ap tam kaita uri ap titaras khang ai chi ge uri ap taras na tomai guru khoida china ge oba oba de gigano thoma ma thoma de gigano ap elo ba kokai ti tore sa khat ma ba chi thom khai tau si gu ba ti da hu kai wa tama ba dip ka dio chi chi ti diskau ti tra mi ba tsona Sada tu kena lah, tidak miba. Cita titi scout khabar tidak hukuh hodide. Khabar chodide tuwele warnge. Khabar chodide orang kene tera ucina. Khabar chodide orang harunge. Khabar chodide orang sarange. Titi scout hak kelo mal taiwat ma. Orang tera kais aroma. Disa tera kais aroma pke elo mal cum hak tau sih amat taiwat ma. Ugap koin kama id ma chip koin ma chip elo mal kaka maga. Maga lagi kongde ni kuasai. Ha, titi eloki. Nechu tuan nesura toriban ata toriban umbi. Ha, titi eloki saso di toride. Ha, titi eloki saso di tamroka. Ipti aisa inang hong uisa. Madiga I kabetan usunri kabet toride. Torepare saso di ariti. Torepare saso di wana. Torere. Tore dirami koi wai. Tore di kaisna koi wai. Netses nes ai tore direktasi koi wai tore ra koi wai netse kadi na toresti taimaisis na mai wai mus ose tore di ta hun ka tanyo tu tore ta hun a tanyo skose tu tore habe hun ka it mai hun ka tanyo de mai habe tore di tores kati nisi dan skose tore awi ge amsi muchini dan tore awi wangani ge kai Tore awi ge mut am sisini dan. Cik tores tuiske. Sada di kawba khusa ne kabang khubaipna. Ne kabang khubaipna cik sasa di. Cik kawba sin tawi ge thai. Tores ngau tui cik ni kawba sin. Ip ting au. Ting namin ka sa kanba sin. Ip ting au. Ka kawba sa kanba sin. Cik cik tores ngau tui. Ngabong tui cik sangwi. Kama kada gini kwas ai. Ap elo ba kokai.
sa tourist card ma khai di tourist ki ora ge nga elo bata ki wa ba khoba sin da ge ai ora ge nga o ma di ta ni khaba wa khare ta ni u bai elo ke sa tourist khaba ka khan yo kha di di khaba ka u ba sa wa kha di di elo ke khaba ka wa khan khoba sin u khaba kha di di elo ke ab elo ba kho kha

Yang up get go be nada, how has a Iban of her in Camdisi, Hainara Mang, or say, so be it and casting week out to Corey, so naskuli to Corundi. Is ink and up to Corundi, a mutter de Madila Close and Abaho Ida, Mang and the main eye, a patsy rocade, the Daramise is of a decorous of the stiffness corner, up nodding how and how say. Kain koms kira mang ui e Anagap nambi at tiket karasin ang ka si karasa sa huni ni karasa di dami de karasin ang ka ni karasa kurung ano di tinda kabagas ding ang nga awas na sa nagkago isne ki karasin ang ka si kamsa sa hu ni kaisa sa ni kamsa sa i ngayon abas di ang was di kago ay nagkago isne ni sorry ka si karasa wapsin kiran awas na kanagap di kanagap nambi at ting ang nga si karasa sa hu kaisa waba Akabakasti, carring up my iske, Nessa. Or is Cabeda Grand Oikaro to go or snake and like Cabesna Caras and Angatini Carasa, Tano Sinda Kurum Obazene, Tige, my ege, Horisti Abbas, Tim Agupi, Cagutina, Tige, Nanutinara, Obazene, my ego, Horisti, Cabacas, Trapa iske, Nessa. Wapke Carasa, a Cabacasti, ain't was a whole Cabacasti, Horisclan, come, T. Abasti kagu ting agupti huristi kagu ngastina iske nesa. Karasa sahuk kaisa wap tingin abasti huris sahun kom nga ige

0: it nage atnums nganga ngan didi twis hia hai kaub asisada ibas kurina koha ko wa drauda a kwaisa unkwa di haku magarang ay wa se ida ye nitis nga rokade nga ngans ngasta hau hawa nitis kadi rokade sondartis asia ansa se dimitsi ida ye neba karaga nga ku e tore rin ka ida ye nitis nga hawa tsi ida ye ebi ay nga nuwa nirama in may ay nga sinsi man kan ne nga ngans ngarang hulu kaisa may ay nga da
1: kaise sita dong hu ban thaba kmine kos na mere chi ti kanin ase swa pa ho chi mayin asin kai kui aun o oi sa se kreng ben duk ti tra mi central street ti tra mi pa in kin ina kan ngain asnan ha ho ni se san ba kai aya o dan ina mas in ada ne kos ti president da asa ibe to ter sa khwam bari ta sa na chi neskin oi sa chi sa neski rokade song dak ti ra ansa ni chi sa in kin ko na ni in di om de ning watin uri se ni fer watching urise fair watching urise ana seker mak na ga ba khu tabi kap ka watching urise ana ha thaisa madi ker ki kum madi ha sori kan uns kas na nga kore nga un china clear na ku gyan china clear watching urip ti cheskin sa se da ge abelo ba khot kai ti tori sa kha ta ma chi khom kha tau si ma ba di da khu u to ba ma ti ra mi mis ais ke ro ka ti ko sa tau ka we ha for al ro ka ti ta ti ra mi se kai kai am si da dis na ka ra mi a ha ski kum kum sa si ha re opko se maski tanakai kai am sa khabero gade takti kami uske tai glu mis we kept isa ali thwan ai ab elo ba khok khai ti tori sa khat ma ti kom khai tau sibo uta ba tama ba besalam ses ses tak fes tu ndas ke dira mi bada sinda uske ngai ngai sti kam idanan asti ti sin in ngan ab ti pi a ba tom tom sa si ha dira mi ba sira ge hub an habak mi wa ro ka de ngai ngan di ratabiti ubi kha koroti si sa nga ha rogade ngai ngan di dai ke ra kai tui national se chi dai ke ne chi sa nau ha nga dan ha wa ku nga sa nau rogade ko chi rogade ma da di grami khoi khasa amat mai tsa mi to le ra khoi wa ya rogade so lang che gori un anri sa chin ya rogade se dai ke hu ban kha bak mi khadi rogade gor di nga ne chi sa ha wa ku nga khadi ne di che sa ra che di nga di ra tan ka ba khori ba nga sok khas ke rogade dak sa tu guri ba rogade dak chi mu der dak chi tu guri ba khadi ar khaban anu se rogade dak ti ra nga o khabe ni nga sa khaba mu der dak khara ku ai chi dai ke hu ban kha ba se wa ku ti hu ban kha ba se rogade gor chi ku di chin ho ba ti ku di ma tu tu be ku so sa kan ka kha Only did she say, Coriba. Did I bet like with that a who a tasana, Tita Guiana, Soros and Marie, Tideke among my man's, Tideke Mabarakai to it in Madida, Madida Camry, Tita, Tabahu.
2: Ada kind was moro timire tsikhadi aing honu bai dagia tsi kaise kai kan kan timire ne ba nyung class aroma tsi khadi dege outerling rifelon abo sep direct kai tsi khadi bolus qoba septi dana tai kwista snaga ranga ame
3: kengkos keng a ka aun tidai ke a alala fris tidai ke dida evisi shoka ri skau kop di kur taba ngaka ngwasela qaiqwi tidai ke nas kho cha no ho ba evisi shoka ri kur nga tore kum
4: kengkos kengkos tidai ke a serentia fan vaik o chimi se roka do kur di qaiqwi auta
5: kengkos tidai ke a jolega isaks o chimi se sim ngaka ngwa roka de qaiqwi auta
6: Ya ara kwenkwas moro di wa kaisa mesti kaung kamire tsi khadi kwenkwas ti jofro morgan kamire a tsing hop an khaba se ha tung di ngade ne kwas ai kwenka kha tsi khai sa tung di tsesti kumi bare di lage bedwal ngaba be ai kam sti be di al rogare ngai ngan sti kai kui auda
7: yes ada kwenkwas kwenkwas ti khadi mire tsi khadi kan kan re kaung nau sa ne di e sa khadi mai aroma di dage Nom Tom Sylvester, Horai, Tachida Gay, Crank Venduk Sting, Naga, Noa, Hua, Auda, Dida Dogba Miri.
0: A cloud on a rinke, a rocadis, I come sting, Haristi, Taikui Aun, Singaka, Taikui Aun, Managua, Maying Asin, Sarasa Gupanda, Ibinira, Karu, Kan Hoop, Nedi Rogading, and Stiba, Host Aromati, and Abekuiku, Nichis Matarin, and Idi, Abekuikuma, Nekuri Matarin, and Abekuisa, Di Idani, House Inga, Ibe, Rogadista Saurasing, and Cassandra.

0: Kaka sipnada has tra rani dimi. Ah ah. Sats tats ni siti rogare gosh nats ka haung an. Mabats ma kaisa. Said I guess it a kaka si sen haung hausen. Tison nats regen nga nga nga o. Twatwa da ge o. Ufu nangu katwatwa. Hugada tam kere hate sa unwa. Ne kwaka sa yu. O. Ah ah. Kaise dani I hahu e. Quena diba. Tisida ding hawasi ba dibaka. Tam terehasa tesa, o dani toresa. Sida ta toret, ye sida tabati kain huna kaun ui. Tu hun iake han, ye sit kain kain kosa kaun ui. Tidani Mudder stars are, titung di tes are, amagang, oaha, goana, kai tau. Ting oaha quena kai tau tidani nabahu. Uip nangwa, tungde, koka. Ting harina ma. Tidani sida ma, sigu iama, kara kara. Amagadege sida ne kwakasa. Naida rati seti dama iti. Logas is not tab maiti. Hex am karama. Habekai se kai hu yasida. Ang hawasip nani hai game. Mr. Franz Friedrich again. Oasida daba unha. Naip kakangada. Ting ipko hua huni irase kunga kesa dani taun kesa mung amse. Nama logas is ting hawasip. Koeha queen huana. Tire ia mung. Tikai kawe kakuna kai kawe. Tinkung nani, nothing had in a marcona. See that Tatuba, Mari. Did you take your groomy?
1: Eh, cause it come out. Franz Friedrich, get it, that's not. I'm about to mask ya, Kaka, ain't it? Oh, I said, need it star now. Oh, Karudra or Chimise, eh?
2: Ochimise Rogades gay. WCP, how up to Rogades can how has he? Ne mudder stars ne kwakas tis ti rogadi tastinani ra tsedi o aisa hweda ke ong di amseng humia sidang hawa seng hunga rogado kuerta ase tida ke teacher skoli hia ma auspan plats ngap WCP hawa tartara tana tana bahu sida di khaupka sida tina sida ding hwatun urip ngani tanga ker kheptika amsko se o aisang lai prokado kur di dipkha kong digeng nga sen che aing humi pai di ha au ku kha surprise e la klokas ni klokas aroma i nga i kui eni tom tore ang ba sen sta di kong de sire instrument na dage aing humi a pras pens ke ni ha drums live drums kini ha taiseng o isa sedaging humisen ha ni kwakas aroma khose irti kamio wc sing hawapa tana tana re dikuta ke koromi sidage o isa tores di type rokade kurs di kaing ams tore re ti daramis ngaka tores di kai batara kaung ui sen u chidara elop ta tores nga u masika khara khara taus sada ang humi ha a ro de u ha inde dang hawa ka ni mai eng a ka huge ai e ha uda a watama ta ngung kha de ni ho kha sa huge humi sen hwa tin o rip na khai ka sin chi sita kha sin ne che sa che di di ku da ke ko ro mi ngo bu chi ku bu se
3: e je fro mo gan si ka au do ngan go ti kana ai ka gurumi se da ke wa go ve ke ti sondak se a netses ne rogade se sara kun wa se tore se veke tsa ke tswa tsi da ke be dia rogade sta ba ama bisna a khara ga nga go go ba a nga ka se tsaisa se gurun uma he tsaisa se guru khwa khwa nga he tsaisa se netses a roma gurun humi se tsari tsaisa se netses a roma ta o ba guru ma ye se da ke ne veke ba ka se ka ka si se ama bisna a do go ba go khwa khwa nga he tira kira tom tsi da ke nga sa ai mo ba ma ya se a ri go nwa sa da ta se ai a go tain hau ha tsi da ke go ais am ka ngu tsi da ke ne veke ne nga ta kuruman wabati nebekep nepna tae iago a tsa tsa tsi maska yutsko ubasene ngadi ke mako wain e di hon a sing e di an sing e di khore tsi dura ba khukuru ngadi tain uisen tsi da ke ngadi kuro tsora ku tsi da ke kaise tswa ga a nkhau a ba gon an o sna ungai tsi ida ke jevru mogen netses ngas aroma ne qwas ai ida ke ngase ga khare tsaisao o da ke sida ngai nga a ga dura ste a vurman proking up ding au ai khain ngadi tsing ngai tsing khang ngaba khu da ke kira kiar ke bang wa kiar ke paran wa se da ge kan yang kau chit

cha eh uka ngithe sago yangqwathi uri cupta na unqaba ncam sedakine ecwasa ayinqaba kadutura sti black chain it maske uvuruman brox ngasa khura ngoba nqa nqa ipthi tapthi ano.

0: sing like chicken and talk to say, see that car and who was a caricature, Tomahari, did a cow can re, I couldn't hear, see, can. That's also that again, Nettes, Jeffrey Morgan, caricature. Cha, kida nete unwe tuma kunde, kota tina unwe tuma kunde, unwe tuma dia inyang harede, sida de mende, si sida ra tata siku, kauba kunha kunagu ta, harede mare. Adi mingu chile ge neguri pina staroma, nete sa ine kwa bede ang hawap na, kundi ches ta kauha, ti kari tore sti kai, ta kauha, ta in aade, ngade ng hawapa nira maya in a. O wage kundi, ngade khadara, ayin ti kari kwa si ba ma, adi de kakari, ti ngama de ngade, adi, ngada ma se, sida unwe tuma to my gondi. Ha dia ting nundi ha ya. Sida de tazi gunaga who netes any rang antase it again it was a nadi acting aroden. Homia, Torres de Taipsitadi, a gondi cotas, nastra gong howdi. Nas also say it again as a ame. Kuru abarang ngai ba nito was na naske bede ang hawap nasa sila ge ngaring humisa na nevekep neba da ge kaga si ayip ay kaisa sing humisa na ngarida guru ngai china kaisa si kok na si tida ge amabes ng humisa na si nito wasa hawap nga tau tau tu tide huge huge tang wang nga kaisen mood bede ang hawap na nito wasa ikan ikar ke kong kan ikar ke kong sisi mure bede al rogade sta ing humi ba siya kaisa sila ge ngarida nito was ay sida ding hawap bede aling na ngaring ing habab ing hawap nira umhase ke kefrom ngan obas nada dida unda khade an habe banira kai kwi obas diba ce is nira au nasa khade asida de khatha op khatha kunder swarchi khanira di se ngap chin ngai kaup nya da aibe pedial ngawap ngas arma pedial rogades asine kwas information a kauba kuria khap tami di rogade ngai ngans kuria khap tami di rogade ngai ngans ama ji rogades ngas tin gene kwas ai kai se kai jasing information an khausin khasin ngai a thrin wa o khabe khabe in gen ngai ko haisi hi an ure in na ma ba dare si tsinken an ugo kaing hau ha I sida ge kaise insa se goro goro commission ne kwas aroma din ge goro mi si in ge ne kwasa gore khap da me di kyar ke nga ba rakma kau di goro mi pedialo gore khap ro gade skin khabyo ge sins di goro mi gore khap ro gade ngan man ske si ige atkan hu ige gore khap ro gade khaba hu iske khade nomdom class in sanetes ai aunas ai ma ti iske gore khap ro gade ngain ngan sti kai to yaus kai to yaus pobisa khabe bani ra kai to ne kun sin ke khade hurun a ro san homia isa inira gore khap da medin hawa ba mai ai a si khade ni ra kai a ro ti china ni unha chi nas o sesa kai se insan ai china ni ra unha din ke goro mi se ngap ke pedial ro gade sin gore khap da medi ro gade ama ji ro gade sin ni ne son da kwa sin homis na koba tira mere chevro
1: E gan gan sti ida a kwansa betola nira mi se e a kwansa betola a taikos nga ido ma swap ai ne kuriptin abekwin ne kurip kanoktare nandura abekwi in huaro duge ha huaro di aniron giran ai rogatis kini kuri ngapa rakawati a ngaruch na karose kau amaro ti atore ditina konini kanse mang ai ti madini hase I khabe ngai ngaro masina da te roi kurun uiti a khabani rang hause I khabe mun uiku kosa se bit yal kirke pa khutsni kosni skau mun uiku ngaka madiha a kwaisa anyondo mitsingi kurumi a kodi kamsna is time hausa hadi ngadi
0: sida di kaga si aiba si elosi ba aiba da genera ko ka ta isa si sida genera gugat ang an sat si kaira man ai khabu khaja si masat si kaira man ai han khaja sa khoyao nira ko en ku ta isa si nira kha nga ko ti ko bas ne kurip nas aruma ne kurs ne sa kai ku isnas ke khadi a kui pada ga ha kui pada ga ha un twist china da ke khadi nira an ko si khabu sa si ko inya da u ha ko nga ka nira mon a e gus a khoyao ke ti ko bas a kui ba ha si da ga kui ba khoban wa ba khaja si ga da kui khare china a au ga ha si mas ka yo khai si go wa tri khaj aruma ha ko se cha si mas ke nga di a ain ko ka nu wa si o da nu wa o arum ang kuni ra nu wa sa khabe da ga kui ba ha si kui ba ha se khoban waba chekhop de aisa wa chekhari khoban om de ne kosna dan baske ne kurip ngas aroma sida de mong iba ngas o sisa da ge kai sita sing homisena a khadi huga da ne kurip ngas aroma sina kai kai kai akasi wa ab da karu ku khama sina da ne rami

0: tidara ho ho nga ku wada kira nga inda kira kong nga ni nauba nauba kam kara khanung kong se da gine group nas aruma ibe a ngari kai kai house inya kuri tam as nanira has aruma sina kai se homisena nga kung nas aruma sina kaga si se kadira kwa kwa nga ku tsi ngwe ku se kan gans
1: eh kan gans ti ira qoisa a betola meeting am the group a swap i think am dara am si aidra tri swap ai qoisa a qaqwi au presidenti nga cha am a kharipko qaqwi ka sna sna cha unwi waraka kweni yake qwi one waraka kweni yake ha one eh ha da ba cha mtsina ka qwi ba ke mut ne tsina uro itsina ne ha si e ha be ke ha wa kweni mana ra cha unwi a house ya has masina ngothi quze qonqa mibada
2: ingeshike kankan chitha dokwa nebada ko ari kayde king anisa anisa ukada king antikuna anestinge an a kangwenduk sna khabe chitha chitam khurun guna mire dikase turos kenga ne kromi se dagi de dra kong chida ne sang aba singa ba ma uwe di chi maru di chin ngar sira hama baske ko ka sisa de da ka uban homisen sin de da ka ubasa conference sita uwa agestes trab ai din unis ai o madin homi ba ha ko kana madi chin ngar na siko ka chi khun ka si tam are ski khabe ki kai kai khui to ga de gosna ta ge kai kai khore ba uwa dik tai tuis ni to as ai ain a da ge kai kai khore ba uwa chin ngap ki ngar khore ki to ga de gosa da ki uga da nami bi apna dura ha ni kuripsa tour e se Afrika ta cap study ta dai ki rogate course ta kau ti khorep ke ti dani president se kwas ain adaga au ka course an au ro chi tai ai ro di si ti chi ka di i ta san kha sin an gu chi ka nga di i tai ai de nami bi ap chi kha di cap study chin ai gu rogate course chi khaba ngaba dra si ho an gu ka san kha tai ai de ha chi daga monan ai dra si tu ama se kauan ai pna kauan hai ai pna rogade course conferences ki cap study nga ha dia mi bai sidaga munan aidra sin hoa chin urise nami bi ap di pe ka fer chi cap study ka conference ko sidai ke ne kuri kaisa se tain are de si kai kaisa tain are de si ra kuri cap study nga chira ke nesko se no khoba nesko se no khoba nesko se khwa sin dagira kong dagira ka bika dira mi kunwa na tika registration twa i dagira ka uta kya cap study tu dira mi sidai ke do kais khai ba ma tu tu be wai ne rogade das era khori ba chi khup ti khiba ab to khni chisna ha kha da chi di dra khun wana ada khup ti koma sip chi khup tin on si kau sip ab ti kai kai ka ti ri
1: e se ida kan kan sti ne ra mi khabe i ke ngi ma kre no tsu mi a konsa ndom culture kama ore ke culture ke mara ta ni sa rogade sna tur sta to kama khabe ti ne ki wan ngai ha tsina ni sa u se e
2: apri
1: e se ira ke tira ngai sa u ka u passport sna de ke ke ho
2: so
1: se ira ke tira a sa u ka se ida ne tsi sna tira tsina wa kaina a rogade ani ngana ni a khore ba se e qarang ndi qing amsa se tourist na idani uisa tourist ka umadi utsna tai khongwa
2: utsi kan bats ko hura khongwa
1: chi chi oi ti tronsa
2: kadira ho
1: se ida e
3: guara ka qing na tsaka khongwa na ne kao sip ame kao sip khomi di batsa khongwa di tsuka mi e kai setske ama kronet kira ho e kai sege ama bekhas ng always as kuza i qhadi I da tore hahari nga tore stipe nga chuda ke nga sa qiba ni ra ho se sa go ya tuda mabang amre
1: a ka ro se da kan kan sti miti a qabada ne nga go sku se I da tari wa nga nqandi se a ndi a kham ko ndi khara ka nqa ko ndi ko di jexti nga ra kha ngwe ne di isa go nga nqandi ra mayeng ai qabada ne nga go sku se a ntse khaisa aiba wa

0: kuse.
1: Agama inda hama kau ngake kaupina ida nesko se ngao ha se iba in kumri kumri tses. Ngara koro nga enga mi se ngida rakanya kau tirang wang u saradi in kong te kan kan stira mi se inke ngina wap. Hei, di mama ska ungi tamaha o ngadi ima si pra kai kau ngadi ima si pra kai kai ha di ida mire si ida doho ba ngaku in sina wea ba hua kai kuba kore ba si ngadi ima si pina kada ngayi waro di tita hong asin o ngayi waro kwestu zada I kwestu zada I na udaran wan u kan kans sarun doho ba neng kubaib e ha bare sa ida wea bara kan kans tira mi se in nara nidi I akong di tis in wapha koi se ida ni akaruti wandana kredini on ngoba khuda gara wa tsi o ida no go ba sala ding a tsene tsane a itumse

0: kangaki basari pidet sici kangaki dan sara kaji tu ikun gini na. Khabar an ngadi khuru na niba omdar an num sii khabar gua rogarin na niba akai khabar gunga ni amsa an kuna misinde kosin adra kang obaski siri kain arde ngisi par khuru na u khriye ta speciale se naba khuru ni diro wadu tik ngaskan kai khiro di kunde ni garo tik kotra tik naba khu au ngasna tamsin karto angi di damire tu ngai ci kanga kha to gade ci to waru gade ngai de ngar na ba ci kum da ikra tuida tuika ka kuma da kasin kos ko ci to damire angi
1: moro
2: si
1: kai kera ko mi dure
2: kai da yego do ba ke Friedrichs kan kabaka sahu si pas nit ke sahu
1: okay
2: sai blachte kin an tuiba sing hawap Emmanuel hawap au ni chi ara doch ai bi wa kongri kongri si swasa tare sini si bua ba kain kaha kong titi chisa khori bare ni chi si ida to khwa ke Friedrich siren wa one chi ge khari tori ni ngai ngan si chi ang oda ge kai chu khwa ko sing ai sam ka kun wai le wara ta kha ha sira mama skin ai si ikau sa o o ne chi ni chi kamro ka de chi ti kerke ding kwa basa rogades khra koin nami chi taza pisa jesi mayeri chi ko chi taza simon holiati chi ke Friedrichsi chi rogade ngai ngan sina ne chi mabara khlai nga kerke na chi ge rusti khwasa nomdom holiati angal juice dikuita kai naba khadi norusti norusa ne te mira qota na bada che au nasa kai ko chingom do me khadi khason klute naba khadi ne te el optimisa nira au nga bada go ya ke wan hawa ba ching hawa si chi khai ga na dura ba uha chi ne te imanel hawa ba na ye si ga nong chi koristika ikhara aunayo one tsika ta tsika mu tsika honka si tida khakhabanetse tika qatsi sika khona kaishira khore ngare tibi naske neba tsai blakhte tsi emanuel hawapna khakhab apple free tika twis tsikari bigar klaini tsikara munkam tokaga nein kwabasa parohira tsika ni koi nga tauba chi nadi ni musin tauba tumi thwa ting uri sa anare ti koi to thwa ting uri si da gene tira ana imani ang khawapka dana dana na nga da gene tira ngai chi khlai che lo phon sa kai kai chi khabi khadi tongudi khadi di kai khadi china kai mesri france retri ki kwan kuma hu ne tira kai na timi siri nangba sen chi hoba sen re kai ji kai kan gan
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Agira qhawathi nebanqobo kwa hise amde sine yekerke abadidi ande ma qharusa qenikobus ibanazar gemeende kerke aroma igero kades ti gemeende gortina ninqaye tini lady sister mevrou Elisabeth van Ransperscha tige alder dinsa ouderling Morin Sabina ti treier preek ouderling Bernardus van Rensburg ti ge bedankingsa masipti kerkepani masipti ko ikhani qhota na se im ti ge ne barahman uye WCPD tinge netse Biskop Abraham Khaiba Luther Khip Afrikaans okay. Tsi ke programs tsi gemeende. Masi pap tsi nara tsau khanya di ke matsa ira. An ane se e. Okay. Ke sa mes moro. Moro.
3: Moro moro.
1: Ke ke le go midre.
3: Ekwela go kamya askara sa sa go tsetso ya askari se skene ra khwasa tota ke mantsi tsube khoi wa inetse Christus gemendi ban o ra tsi e sida di kerge tsara kera kung dira mi enxa di e on Jesu tsna tsida kai mare ida tsore sti tsiba se hon anetse ke ro ka de go ska ma ya pisa o isa go enxa mza du ha di mi da ke tok ipe ne enxa ba sien utsin go tsaba se ha tare tsong den kwa tsa enxa ga tsin khae sa tsong di testimony Group Tabase, Painka Hatin Pies are regarded taste, two Sato Frank Koreba to Group Tabase are regarded and Oa, Dimitri Tanatana, Wa, Oglinan, Wa, Anin, Semin the Christus, Kawaptin, Gamiapna, Martin, and Oregato, Sida di Diagini, Pata, Filimon ASFD, Kaikis Nagato, how can you do? Tree that dog is a radical reply, it has seen it a core, Rogate Costa, and remember to us a Kamiap Kasna, Tin Hais, that is a dog Unhari, Tiramis, Kaikis, Oscar, Kamiabahu, thank you.
1: Bye bye.

0: ngaka kundi chesa ware dimase ngaba ngawa sudu nwa ba kaisa da gratangi kai kai zin aroma tin mama din aroma tip no kuba sang dura idu no ngumba de di gromis ke ufro ngoba sesa ni ba ngaka mza ho
1: bye bye
0: bye bye
1: kaza mesmoro
2: mora o se destiny kaisa kundi chesa to ngare
1: ayo sarutina
2: eta tekhi mama tsone ka kabuka ka tsana tsana tsai ka tsene tsi tsi go rome ka dinga o tsi go re sa da ka e ke ke ga ntse ka tsone tsana ba di ka go bona ka tsatso mo tsi ri o ma tsi ka e ya o ntse ka da ba o ma trus la tsana go romba ka e sa tsene di tsi tsana re o ma tsam na me ke ha a ba o tsi re tsheleng e ja ka e sa tsene di tsi tsana re ba mo tsana mama raga ngoisa thai sa kungi sisa ngare ngani ngawe ay e mama dress crazer ya uma gogo boyse na thai sa kungi tsi go re dogmense e go remese o le tsen ka bo go plot o mo jere sa se kai tsis na
1: kai tsis a dware moro moro
3: ha moro ke ngwa
1: kai ngwas
3: ha to go bata ke ti mama dira kho tsatsao mama se ti mama se ti ise kha iskan qabe so re sara tha kai kha iskan qabe bar dire dma ka us tsada ke kai kha isi ho ra ka ku de kai ka kha ku di che tira mi ba ki o me di tras o si jo wi karises ti ma si ka se ru de ge karises kai da ga o di no de it has not been cha kai se da ke ngam so ti da gra ba ar die so much ma so a ka bi da gi ram ga so ta ngam so ta khisa ro ga den unde kai ka ha ku ti tsa so ngore ker ke ma da ge sin ha ira mis ke bi anga ka riza ti ma so flora ti ku ma sina kai ga ha ku ti tsa ti ma so ngam so da ge a dange
1: bye bye kai ngwas Moro? Moro?
4: Hello, hello, Kaintes.
1: Kaintes, mi dure?
4: Kaintes, ya, tita. Dok bata ke saura ti. Kaira, ausi ti kharang kai. Kuas ti kamabe. Ololo, kau kuas. Ausi leike, kau kuas. Horaka, kuise, kau kuas. Ya, horaka. Mami, kara kau kebi. Kumati, hina ke kau kebi. Kumati, hina ke kau kara ke classic ga ba re tsira ke ko em hina re ga ho ba seng ke kha kha ba re le kha be tsira ke ausi a ma yesi ya fruit ke tsira o ma a ma yesi ke tsira ausi ke ro do e ba khu bi se ke ka ke tsira ke je ne khara ke sa ke khisa khara ke khara ke sa ke ho ro khara ke tsira ke mo ro khara ke sa ke ana pran khara ke tsira ke an tsi tsira ng am khara re ko di le tsi na ya din o ru ga go di tsira ke ke ma tsira ke ding parang e ba ka ntla kha ke di stress ai fa mo je pa sa so u are ke ke tsika re nna ka so le tsana e nna ma tsana le tsana e le ma go kwa tsaka ke se ka e feela
1: bye bye

Akang osaru ngadi deke waka amroso kwa watri si ideki sana sa kumkaru nitesna ideki kumi nitesna deke kainka kundi tis kudami kainka kundi tis kundi sting hang hasa si kang osaron sareke akainka na danyan kung na umada si ideki kung kainka ta a watraisa si ideki sana di ina kung kangam si wang kangam ani kung Saradi in an habasa, Saradi wink, Tisara wink, nagging as and motoru tris, as I done, come and see. Then was out of the gay, Saradi in a sora, Tisara the gay, when a sora, Tida gave my mask and hoi that day, on that did it out on her, Aiha, Tida gay, Mati, Rakwa quasin. Then was out on gay gang was around, Mamma sights in a moodma. Tima masa itina unhand ma. Tima masa itina mitina tsaat ma. Nkabang ira. Samsi dayi. Yei nidi tungira. Ong wakwe yao. Ngayi ay. Mama say musna it ma. Yei ngayi to tiki mama saya. Ohwe yao. Tingi ngang osaru narakore ay. Di mama saraga unhaw. Mama saraga unhaw madika ta. Kure no kwaronda. Mama sarita ayin katam kawe. Habere kitia ti insang u. Tira kaiki ngoron singe ha. Nga amagare ke saratong dira unha swab ay. Sarati unhaw de nirakwa ka. Ting lama nirakaw. Kwa siba wang ay. Sarati ina nirama. Kang osaran kuitin kasi mama na kayo. O idegi kisi sada ni mkwa tida kini a. Neches nga mire kan ganda kira mama. Mama sadira diba kun aroma. Kan ganda kira mama. Ais na sitra triusta mama sa kong mindi kish aroma. Kan ganda kira mama nga tida ka khorayo. O sina sti mama sa didang habib may tira. We kaisa. Ang aroban om. Tini sisti misi song oi madi kaisa reke kan ganda Kuan kagang ori usta mama sa wide kaisare ki kan gan stirami. Ah daga usta mama sa pere madit kag aroma ire ki kan gan stirami. Kan gan stirami mama sa ah di kag aroma. Kan gan stirami mama sa sing mama di kag aroma. Kan gan stirami mama sa anusara nara madit sinang anusara nara school kung kis aroma. Tuwit ko aron ging anusara nang tas na school kung ma. Habari ki mama sa uwin tiba ti mama sa habade ti mama sa namaraklaw diyo. Anusara nga ha. Dare ko eske kaisi ang anga sa sarati wang hosaron. Nga amaga ideke sarati mamadi, sarati indi, nga umadi ya sarati ya kaigedi, nga antidi ya sarati ya kon humidi sarati inge atuasi tis ay, sarati inge ay ikuda tis ay, ike tuse habada kwe ngana ideke niratuaka. Nga yeta ke tadap kisi hoka wis nasa kya akai kye nga minga nga amakariya kinkwa ka is asida yi hui au. Tis nasa nga minga kinsira hao da hui au. Tare kwis kisi anghang kasa. Umada kai kaida samsi teisi sa tista misa ti umaro kini tati.

amrosa khuta go wa tri father Abraham dira mise tsi ida ke sala di sa go batore sichaka a qana mqangxo sa ron kan kan sida ke ra buya go wa tsida ke ra kare tsida ke ra qoqha tsida ke ra wa xonga dinqaroma xonga ndida unga qhixa noma xonga ndida ke nqani qhixa aroma xonga ndinqaba khuta ke qhixa aroma ida ke ra kan kan tsi buya Sata wa tonding o isa classip sap nangami tari eating idi warona to se haba. Satsi da go se haba. Ask me. Kangan sida go we are satomi akai. Tida nami na aha tatus arma. Regra quati tikareti coca tikanganti. Sat awakuhatong titsidadi kundi sangwatus arma. Amen. Kango sa rungade ki sarati sa kong amse kwa kwe. Kore, kwe ine di kwa kati. Kango sa rung. San, ay, ay, duwa kwe sare. Kango sa rung. Di kwe miti ida. Kaisen, ay, kapatay ngang kwa skose. Wan, ay, kain natire.

ngam sabate ya kaira tongko ang hawakami. Nepke kaira nti elok misti kuyan ansa saguba. Dimi ada sata tuan kwa basa tuwa tuwa elok kumap ting anunga gap ting onma amen. Dimi ada ngay amro e hore.

kan kanst mi dagonqadi ihanqa iamehu achi netedu ge ngomdom liweltine aises kan hawa ngam sabati akaira dotmi hare da khuma im ai neteda mai ha huarosa mai tanap ngani tisinqani aba mai tanap ngani tisinqani aba huang am skinedira mi tap kau ka die ha kwa tanastira mi Tap kau ka diye ha kwa tana siskira kwa amrosa mi tiskira arang aro siya da mai ha sne klasi kamap aisa mi ngam sabadea kairado. Ap eloba kota here di tore sa kata ma ti komha kau si ba aba dida hu utawa tamaba. Ap eloba kota here di tore sa kata ma ti komha kau si ba aba dida hu utawa tamaba. Madiskira net kwas kama aitake ti hara tabede e. Ngam sabatia kaira don hub an hawa kami. Ne kwas kama aipke Christup elop wapa o aisa se sada tara hang hoa tau. Kore ngong tu ta koga kaira don kaku I kami duko ngong tu kere. Hua kwen ko pehu du kabe ngwekwena. In gasa nti andi ai baraha sida tsaha o ngaung hau kai aromata gira tsabi kwa khuyene kama ai nkhari ro se tsiko ma kai ro re huka dige kai de kan huye tida meruka kai se ngau to ma ha mun ke tua huka ngup ai phande ge hi ka kai huyao khabe dige to khuba ne kama ai kaka si musa ha is ngau duran ngau sa oske juan amsa tap kau ka die ha kwa tana sirami tiske khwa ro si atara ma he sa kai se an o aisa apelo ba khotsa ire di di kore sa ka ta ma ba di ti khom kha ta o si aba di da u ta ba ma ba tiske ra ne kwa sa mi ngam sa ba di a ka ao kai ra to tai ko se ya I ha khuwe Ama ikomo, kubni kho kai kaiskum ama au. Kubni onsni kai kaiye kaiskum ama au. Net kai rasistedi nganwa. Net ha, net utmat kai habebta kuba. Kaipti komin omahu nau kwe ngau omati. Kai titka kundumai habebta kuba. Kaipti tomahu kwe si tribati. Ukaiti tini stulti nguiti ye. Damaska yo ukaiti tini karobi kuiti kwe si tribati. Koratkao. Aitumang undumang omgu koho domang omgu armabta kuba kwe si hau tige ngakwe harang umati. Ap kuba kwaere. Makaba huika tri, hawe ye kwe hara tri, kata ti harai. Tipke kuba ngadi tomka nga. Tipke kuba ngadi tomka kao. Tipke kuba nga, tipke nga is nga, mata toma, utawa toma ha, ne kaira sisti tedi nga. Tomka kao, ti a tomka nga kubke. Amagabke kuba ra, taiba mata. Soroske hi kakai habebke kuba taiba mata ha. Tituwana ka umat maikuntina kaka si tuwana maha. Kaka nga tuwana maha. Ngaisa hu tuwana umat maikun hiya kaira ha tinge ha habebke kuba tuwana maha. Ti aitima kaike ina. Neche nile tuwana ka go tra ikaka. Ngai kun kege uha I haben ge ngai twana ai sin ngai ge kun tit ge kuri ha habe tit ge kuri ha to ma tit khu kha ha tit ge khu ba op ta sin chi yo khwe ra sin chi I amai ngai kwen gen un ngai e hu kan ge kai ra si che di nga ta tin ge chi tin ge kun on ge amai un ngai khwe na tin ne si khwe yo khwe se ra cha sen tin ne si hui yo khwe se ra cha sen Tai iuga sorot nga tai khabestin apke kuba ne kwas kama irami ti onsa ko tai redi. Kore ne ngai aupke kaise bhong aha huerami ipkap thong aha huerami. Kere mati ko sep kama siba mati I. Khabkin ko tai.
Titores ke kai toma. Titores a katma, nau amra. Tandra tandera oe amde. Matipke ne, ne maya warami. Sada tingera kore. Taiye ni toho watri, kame ni hakuiba de, matita yingwara kore. Taiye ni toho watri, u kaite niye, tita ngwara kore, hiaske, kuta kwe sintrisa. Namsabatia kairatu. Tige ne kwera si kriye, sata ini ha kame huiba, tini sata, ure amna tikai ha, saimbaka. Awe ha ige ne tnwana omnasna, uwe ya kai. Kavike kuwa gom gomsa. Tiko reba sen sta, net sta kuri kwe kana, ot sta koreba sen kores nga, kuwaga kwera si kri, kai kaiti ha, tira ukaiti ye. Nadia komka nga, Tikom had go, we are what I get an uaba. Madia com hana, Tikom had go, Eloba da get an uaba. Tore cadma, Uta vadma. Aib nadaraha, Canim nadaraha. Habera, up that comda, comda. Mahaskin, my answer at me, can have ni sap get a cow, map ni who is cow di. Can squeeze a hire. O o taupka tanre obje kubani mati taupta hui. Kubje tore de kaduma. Tore de di ngang am obje kuba. Tipje kuba a tomka na tia tomka tau. Ngam sabate a kaira tundu. Tare e sada kristup di ngamahuni tora neko askama ai. Tare e satani ube kaiba hudani be kamitani tai. Us ose dani tore tibi kuba sada tore de ngang am kaira si te di nga sinatan unsen kwa. Kari se da gere tore, aura se da gere tore, habe ne si sa da ge, duka ste mitin gen au huyao kakab ngara tore. Tige ne ngosa sibna elopti aisa uasa, ne ngosa sibna kamkasa, nasa, mer an habasa. O tika satsi kubtiro duro, diet da kubkan huasa rang an. Dimin ngamza ba dea kairado, kida kaba ikan ngayamro ikan basinre.

kan kan nxa dida go iha nxa ami hu chi o da gira kan kan ne qwas qama ayip gira kere ne qwas qama ayip gira nxa e au ba hami ab elo ba qhocha he ti qore sa qhatu ma ba ti kere ho as chap gira ne nxa e au ba hami ne qwas qama ay hat kere nxa um ami qore sa ti ge qans ay go sisene ti ge khoba qani go runa go ho Ninxabithi ke kakasiciba raqana. Ninxabithi ke chiba raqana. Tipke khuba raqinqithi. Kayiset ko tsumhayi, titko kayisen uhayi, otka qhuthe tiqawa chinqire timyo. Obke don't matter xa ay khuba raqinqithi. Titke ra hon a, matits ta trika gaqna qisa. Aib ge it maguai kam tika goron aib munan ait ge goro matit sta kunga kaisa otko ne ngasa kute pesa mate dia mio kam sa bate akira do paske ne klasika ma batko mungasa paske nepko netko ne klasina uit man go kai ngai hub ngai kai e tiko wa kaisa tiko sa kans ai ngau amagaske Kwen ko kai dmai habet ko sa kai sa maske kan kan da gira khuba ti tore sa khat ma ba khom kha tau tip a khom kha na wi ti ra ore ba ngadi ti misa ti ne nqai a cha ti tui ti tui go ba ba nkhwa ti ne a nqa ya uta mi kha mi misa ap karere khubelo mwa ba ti tore sa khat ma ba ti qe ti khoma u ta ba ma ba Kupken tome uadma. Ma taura ma. Ti mang am sasira kadima. Ti tom tau taira tom. Ti ore tau taira ore. Ti kara kara tau taira kara kara. Ti

Happy birthday.

Say now.

تنكي رئيسنا فادير يا رب رئيسي.

Abo pira mi ngai ti mai sa ti ngora gai.

0: Dimita je sada din kwabasti ams ego tri. Ika ikan kan stu sara koban tri ka isames in kadi kabi kapti ka itu sa hunga kap ka itu skose si flu e da si sen kasan unukana ka isames wan ai habada si hai si di nia tara hai si pakuti rataning ui bada si mon lege kaiko sera si si huasa mutra si ngawe si kau ini koi kosi sa demi kai kan kan sa kai kai sa mesti kai dui anu ana ubatare desona chesti karap ai amen
1: amen, amen.

Kanche kanche kamko nje lo mishi kuta sa kuba michi da nechesa ko sa se khaba ngi sari au kan nechesa ngwa u kata kamko na hwan ai nesa kup ngara sisin u kamko lu ni hwan ngasa kup kine ba se da kai lu ta di tu de ali to hwan ai ra di se da neche khaba kasa salvesteri kan ngwa ngom tum salvesteri kada ngwa kamko ba se kadi elop tin abas kam ma ko kamko ase elop abas na ki kai ko tike kadin empty ma si gungan awam sin da mai chi khabe ku che sau chi da gine chi kauda ya chi gine ti ma si ka khara khara ba de kadi masip ngai ge a kadi a sau khup asida gen ek kane chisa ngwa chipking ba kam kon kanira kam khabe khida cho cho elop khup chi to ap chi anung ka gap tin onsna amen khida ibe ne ba ngai amro ta chi ngai am khau ka da a kasa ba kharu ba aw ba ri kasa ba mai asin chi ta be te chi ngaba khu kam kon khani ti kam le

madirako rogate go tsha nga qaitik tau ingai ba dia mi ba kurusan kuru aba dia go mi ba khuke khida abe kharu ba tsa ba aba ipka sa ba mayeng asen tsikhadi sagu ba tsoreshka.

0: bakho mchiko ngaba khu ngaya msaqa thi ngaba khu chesting aros khaqa aros caiqe aros mi ngabas khamkhona huinqas khaqa se baqhagare
1: ada qainqo was dimithi qhadi gan kanri uya bona di eza qhadi ngai guys aroma nedi edi ke qhadi oyizan ede titke nedi ede qhadi a ngakha uwa dimira ke qhadi ra gan kan omdom Chaibo ba khading antare chi nedin e sa khading mades aroma chi dage kain kwas ti wang ai san warami wa haga ngwadi hobe habase khadi ha din wa chi dage didage angom dom Sylvester horai chi dage khwanda vis khaba hu khading hoi ha nezi khadi domara ngaunge nai khadira hon a chi khading nai rang ai hami a khaija chi da ki khadira gan kan ne di so asa da go khadia mai khai khai aroma chi da ge ne swap ai kham khon chi elo miss tirami sa gupna khadi go an hao ara ne di saradi hao sa kolesta khadi chwa chware wa ge ga wi out si kan kan si da gira khadi ngadi in e satke kham khosi ba ma khais aroma nga ama ka da ge khuje sa min sa hu da khadi a to ka o da ma ha swa pa yi khuje sa ng ayam ku khadi ra ko ka o nga nga e pa da khadi ra ho ka o as au dimi khadi khuje ku nga de re aiske nunca ti khadi angwa sent nga khadi haza ne testi miro sa khadi angwa sent aroma amen

sedake khali ne di iqwa sna awunqa ukuthi disicwing asti kwezen inqa urostuza khadi kho uibaha khamkhwena madip khamkhwesi ba ni unye khaisha disita khadi khwang amzami kanya qauri khamkhwetse khamsis atsna ichung sakau prangan itagu wa tikong is samudi disna having an elobni ne wa hun aroma tora ta ti kaiza di kadira mi hua ros tara ye ne glasna kadin hawa madini kadi kam kweziba ui e kais asra tu kadira hwasa kanya gauri kam kwezi kams is antana Oske kadi nedi i huasa ne glasna. Kam kweda aze kadi kai wadas tuza kadirati. Kam kweda a. Oda nin eriam hasi guchi nin sisen hasi guchin takui kadira. Having haves ans as au. Oke kadi wia wa nedi i glasna. Kam kweda aze madi danira. Sada di ui ba ui kais. Insa kadi hara tom tom kao bada. Kadi haramayen ada. Sara di kamsip ngada kadi nira kanya kau. O have da kadi nira an. Madida sara di kamsisa kadi ra uing ui kaisa. Nga amaka iye kadi nedi ikawas na. Kadi an o aisa bade. Nedi da hara ngong. Kaisa mes ngati harase kam kwenka. Kadi kam are kaisa. Kaise gya hau senha. Kam kwe sipta elopti si senha sikuna kadira karun oro kaisa. Ti hawe da nir hun kakwit kadira haben habe sens as au. Ora gine gawas na au ngao guka kadin hau uda. Zara di kam sis nga dani kadir kanya kao kaisa. Ti da kadir kanya kao skuza hii dide. Ti have kouba unwa sase kadinin wapa kaiza. Ata kouba wabari sadadi kamsi dina. Tanya kao kada kouba ti daap tinta kouba wabari. Kamsi zantina itchitong sa kao pra ngan yin. Daukan owa. O iye kaisi hara. Nedi i huasa dara kome swap ii. Nani dao gu kakuida kadira gong kao. Si kadin nani naa di china kadin ayin. Elo si mis. Kain owa hake ikuen kakui kadira. CCNA. Dida kadin nani naa di china kadira ayin. Uhave da nes na. Kadin ainsa ha odage negwasna kam kwesi ba kadira khau khai ngadi i khaidi hina duge sadu di kam sisna elo si mi san a ba khadi ma chi ata wasen khaidi huda ge negwasna ngadi i khai hina chikir khoban aba wari kam cha hina yi ge jian o ai ja na ama ka da ge ne ko asna ne da ngwa so ba yi kai sen hau sen ba it ba khad ma ti ha be kha di wi ha tu ba kha di ra kan kan ti kam si sna kha di kai de ti da ngadi i kai to ma kha di ra na u am ti ni wa kha di ya ko kha shi a ro ma kai da a o da mas ke O habe ngat hanga masip. Ngatka wiyaw in kadisire. Ip iba. Ngao ngakati. Nga amaga. Didan wa hare

go botsi ngawe hado wa do dipke qadira mi ida ngawe ayetsama si ngaka satsa go khadi unga qathi nga makadage ne di go washna kham khwen guna qadira qaukhai khadin ke khwa hu season go season ga se go elop di go tsinge khadin a ba a ma go igun wada netesna khadira qaukhaini kaise gyan oisa kham tsaina khuban qabaza otski kham tsanya tsta khuban qabao satsta san oisa qaubei aba se khobaran aba na amaka christu ti dau tsin nanri it khuban wa ai khadi qan iba sen tsin ai wi wa tsin ave wa dimida gine kwasna ti tui khadi koro ha ho ho nada

Neklasna kwa kwa dira ngai kaudu. Na amaka ma dudu be kam koi wai hian neklasna. Ngai ha kai bai. Ne di klasna ngung chi khadira hwa tare sa ka ba sendo. Kwa kong re di tuda ye khadira ne klasna mi. Chida ye kan kan ti khadira mi. Ai aroma. Na amaka ada nedi sadadi abas sakhadi kanamri wa tsiga wi outse nedi ikwas natske khadi hara tom tom ka opara kham khoda a oda madinira ungi khaisa na amaka khuche wi dare na ada ge khaidi chinge khadi ge ha i sidadi kham si dinga nung na adi ge khadi ge ha Onfa senda ge hain khunchina ra ge khadi ho dama hain de. Ching nadi i ma si gu ha. Khadi gen hobe wa khadi kong. Nga ama ka da ge ne kwa shk ngats ka. Ibe ibe khadi nadi i kham sip. Nadi i ma sip ngara khadi ho ma si nana. Sa omin wa khadi a ngai kou khaisku cha khadi ra kan. Dimi thom khadare khuche. Sa buru buru khachi a kain onushka.

Qaitshes Tiago, elo Qaitshes. Awukutshela obumistic clip that sakuba mithi la nje sinaxhaba nje sinaxhaba. Oyisa se ngiya ubuchanqwa, ngiqhubu buchanqwa, ngiqhamko buchanqwa. Ipta xhabani se sina akuchaqamro awukaxhabani se sina oyisa se ibkosari qaxabathi am ha unqaro sane tsora kuseni wanqayike nesa kuba xhubamusa se maya akunqaro ma awukho kunqaro ma qaxathi sakuti honqadi tisakuti tsasindi tisakuti abemadi tisakuti minqadi ke nesa kuba ra om xhamke nesa kuba ra om wanqayira mise tide qaqwi angkhawusen ting angabaqwaske khayinqa khayisha cwi tsamqani khayinga cam ngona khaisa hongsa ba go ngang ngaw sen chimi karo tsne waska ngorasa a yini ba ge satske ma ger kep di tsitske ma barang aba tsi tsai nga khun gine ba tsai le ba sai ge elop mis what sta tsai wa elop mis what sta ngama elop mis what sta khakha se tsni mang ap nga mai sin ska o ge to khang ngorasa khu ge tsike tsa tsa elop kong tsi tsa tsi anu ka kapting on sta ya mai ang ai taud ma da h ma ni netesti au ba ni h ma hi dira ge hamese da dimichi abani h mama yeng asen chi khaba khu toris ka khaba ba ge chi chesting asen tora ba ge khu ge khu ge exodus ka ju ko ngaba khaba mu khu ge exodus kha no khaba taim o khap ke sa ka wa di ngai ro ba chi ngaba khu ka sa ba miss i made it

nemasip ngamata. Sat hiya kadi, madi twiga I habe kwebhara minga ita. Hare didan kwa, didai ge kadi sata nira kwa kwa. Dida elo dage sata nemasip neba hunira unwi. Dingam sa gungoi, are kwe goi. Nedip ke, elo misa harasa siren kwaka. Tira hami badi, oda ge nedit gwi harami bagotao. Mai twiga masi e. Obge huya bahaba ke sage di khabusa sipnap ke khuba sage ni raqeqe sage di season o sipnap ke khuba sage qeqe khwa khwa tinira omkhain khub ke ka ha khadi sat sage ni ibaniran qwa ba khaisa nen wana gege qoris ngau qoris tha ni raqham qoris ti qai tha gege nena awku ase omsnga Habusa sitsta omsnga mwe. Min ho itsta madi twiga kwe gra ngaiti khabe Christuka tsobrista ne khusa nira kham. Obke eloba nen wana nira winga ke tsigege sage di ausis. Sage di khokosa sip nera mi e tsigira mi kaitla yip ngaba tsobrista ngasa kham kham dan asigunira I di awgoi. Hare didan kwa hare ida dida Sago kwa kwa. Hare dida nkwa. Ida dida. Ngan hobu ha gauga. Ore redipke ngam ngam sikungbara mi baige. Tsegege. Au damase. Au damase. Nguri damase. Kip din onsa nira gai ngin. Mare kipka masiba ikhabe. Kip nga. Tomska. Kip kanira. Aam sisen. Ame. Di au goe. Aige hu. Masiga. Madi gui ke kara kan ngagu huna I tige hu ogege ne nga toresta nira sagi nira kamdan huya obge homsa ingu tira mi bage didan kwa hare hubu tinga we hate didan kwa kire dan aure kaisa toresa disa age ngonkware sagi omdinga age sagi wana torebare Age sarge di darade gorebare. Age sage di family ba. Gorestra omkaire. Gorestra gege nira hamdan huyao. Gorestra gege elop di season na yega di. Kerkeb omitang humisen. Tigega kong. Tika di. Sage yega ay ay kau sa kau. Tinera kwees niskao. Tine elop di season na dis niskao. Obge huyao ba nira orege. Tigege negira miyo hunwa nga. Kwanga ikira kwanga sisnga nira opousen. Kwedige, aisi hati gira mie. Habegege, kometisi kaudma. Habegege sagira ing amkau. Sagege inginibe kwege. Sagege omsturi haige. Tige ne omsturi haing. Ti omsti. Turi haiti. Aop asira kwaseno. Tamtskas. Kaitskas. Ike ni kwa sens niskao. Obke kuba. Nen wana. Wage nira kana. Tigege sage di chrisleke taide. Sage omde. Kaga sise. Christen ni kwa se. Kaga sise nira ombe. Dingam sa augoe. Mis askira mi. Age. Tank aure. Tank aure. Tank au. Dida ike satsta ha. Huge dipki kubara mi. Diao goi, oge dai nin au. Kadige kari wiao ba unwa. Nung ti sage ra ke kap. Sage ge nin hobe bituru tuyup, sage kubin hobe beya kurup. Tin om sa ngain kap. Oge sage ibe ibe nin kabu kabu sun hoi akai. Tige sage nira kai. Ti kai ma. Ti sago sage di om de. Sage di om arite. Nira kwa kwa huse nira I. Ti nira kai kai huse I. Naha, dingamsa arukwe goe, au goe, age gere, age sage ne mis kubtisa, ain amri, ti kwa kware, igin ipkwa hare, ti ipkwa torere, ti ipkwa ne goristi treba, sage dan kaire.

0: kai chekang ai kau pasaru ni chis ai dan oisa sera tabe de ni chis ke tourist chis ti an ansa chis at sit khadi tourist chis khok ka kongri chis ti an ansa chis at sit an chis ti sagup na pasos musun do sa khawa mum dum musun do sa chis ni sa ni chis sagup ra khota na bada khuki khuda ni sa ni di tabe de gei
1: e kai chekang ai nam sa bade kau do christu pa kan kan sti da ni ra christu ba mi eskin mum dum musun do sti toma tineske tourist chis a hut mai a khuda ndi sara disa ku ba chacha elop tong chi tsuma chi anuka ka ping on sna amen kan kan kwas kare sa da gira ma chin hom su tong chi kai si pa aroma song chin uis nga min kas ka wa gu di ka wa chi sa a kai chi khama ka umas asis tsomi a tsa si dang wang os ho a tai kha kai chi a kha sats kmai kongui a thai sats kmai eloi a thai neng web ai israel sti elo gapin dra kan kan chikwa chi chikare chi khom khai kaw shi kwa aroma chi tore sti tai chi khasi e ba chi dra mai eng up e pnaung to da sach thani dang haro gup e pnaung to da sach thang hwa khap ngap ai kan kan chin hom shi tung hare sach akai chi kha khu ki jesus tin onspa i chi wa da thakoba chi am am da jesus tin onspa am

tura ngharo go qhesa tshinqap ke sala dikuru wa ba toresti kami o ke qhutkharang a gae toresti grami o ra ke sala dikuru ao sala ke kuru tshiwa tshasi ba nwa ngap wa ra ke toresti ngontuni ngharo ni ya tsawu sa ni sala dikuru ao tsang ho wa ke tsai toresti ngontui o kirang e thaba netis ne toresti ches ai ni di harami bada ada sada huada hubu chinga we hada hugu ha abai hada on osukunga tana ka hada taing agunga tana ka hada kwan kon herada chan ne chiran harahueda ne da huada ke ipwani ha chicken iba sada ai kowen huana ni ube bada ip ainge huat hasi chita iba kowes au timing lams bade kando kai a kuba tia wa taiga op ke di gro khwaqa kai kai ka hada timi kharis ke le chesa nas an le tores ti cheo o khari tong di ches ti nai ti ge ngam sa ba di qao do tores tha tong de ra tong hao ma di hu yao ai ho da go ko kho mo itra ngona ka ne qa ba hi da gro ai ho tari sa to ro shi ge na to ro ge ng pas pas si de ya dai ne di ataras ao o ike tara di chest nai kong di chest ke khali nesa tare khodi di chest ke khali nesa chi ke khali tare khodi di chest ao tores di chest nai o gira nam sabade kao do kaise hatasa chi ibe imbe nam sabade taraso kaise harasa si qasa ba sa si hanani tores qaha si qaisa sa si hanani jesup ting idea am kana ha si qaisa tore onga taraske insti oma humisa si wan wa Tores auga ha chi tore ipma taraske tuan chi aup china obusia tanin wa tore ra taras tus chi tharini omsigu is om aristigu tuan chi aup digu huahun chi toyan hawasip ti komsiba iske tore tarasa is ti tore di tha elopting ai di banin khiu elopti tap ai anin khiu tore sta amaka tus chi thari nidi I tarasa tore stas ni has ka tu elop tha on hawasi bara unwa torera taraski khari khubha ai hoy chira khuna mai ai ai tarasa nadi sige ne testing ai ka harang nam sa bade taraso chi khari nam sa bade kaudo tare khwishipta ha mai ai ai sachi di chesu gas au ora hati han ai basin khub mai au nai king ba kai tu tap ko gromi tidan wadu ha sadu hiang hubu chinga we hado mama si tui ga habe ke ne ma si hi ho chinawi khara tai elotma habe mai tui ka habe ka masio op ke khuba kha na masio hu tores tai ni khoi kas krau tores ti kai katsin kas krau tores tin huas katsin kas krau och ke masiku ha ataura masiku ha acha ku chungu ha komka tores khara ditwa tores ta amaka chipta I kwasira tore khup tsabanira nqa hu shiya maka tsamse ba de taraso uri di ches tirami ee tori di chestra mi cheskenesa han anto si khadi tores ti che ta hase ka sase ni nave ki aiya kainka ta hase ka sase ne sati aiya kainka ne tori di taras ti chesa a tores ti chestra hun ai ba hase o si gina bara ngai tores o si sase khuya hi hon wa khaisa ti ke kai si nga khu go in khabade tores o se se ke hi hon wa tores tha tu se ke tona ni tani sase dina tores tha tu se ke au ga ni tani tores tha tu se ke ha wa si ba ni tani tores tha tu se ke an tu ka ni tani tores tha tu se ke ni ker che ka tani ker tores tha tu se ke to e han khu be ba ni tani tore o nga taras ke tai o nga tarasa tore e tma taras ke tai ba o hat ma tarasa tore tma khoi keng hu khaba se tai onga akwe tore stratska ha ochke tai ba wa tore stratsa sa kuru au ti khasi ti khaisi ti tai ba sat pa thu ama ka tore thiu chkra elop ti tai sen oma sat pa elop ti bewegen den omi na ba chkra sat ta thiu ti chkra khari tore stratsina u she do elop ti omi na ba ha na sat ta mi khain wan na tore stran ha si elop ti tai sen omi ore rap huirap khangarap taukarap nen obachke tores tha na chuhun ha khain wan nan parang hasi miski toresa kaisi yang habasa mamsa bade qaro khere ida thabani di abe tain lai amro ho

ncamsa ba diqhawo xa dishke lethi sticco lesticco ba qhubura hama yenqata igira ciba ayiqhawushe manda khoi kharekin ba mai ma ayiqhawushe tida ayikodi kikisu ba itsmarami niya khoi tai ma kisu ke jesu ke ipke uya intoba la kini khomai tsutaru sada ka khoma da kini mu ciba marikire unwi ciba marikire unwi ciba marikire khuna kirdi ciba marikhon tha kire ha marikire jesu ba tau tau sa khwen tha ha jesu ba marikire ore aun tha ha jesu ba marikire ngoba sino onga khwen tha ha jesu ba marikire ore sa wat ma khwen tha ha singa khona ngipti ipmis kosi kire qaitu singipti mis ipmis ani an khaisa aroma tadi ski tore sai tore sti ches au chi khari tore sti ches tu sa hit me chi tadi kongri ches tuna ius or like ngam sa bade qaso qao taraso chi tore han hu khaba sira qa qao to chi ro ka den indo tore us os da kini tore khaba da kini dran ne tore o jesu bani munen ai chi da kini jesu ti ai qao de sao jesu kino khuna di qao si da ki khuna ni di tara gini khuna sa tara ka committee of coin da ka committee khuna da gini jesu ta ka committee van mi kira tita ke asaru de ai qwa ti ai qumba ti da ke sadu ai ka usegi iba nga ga du gini tita ga ko ti ai du gini ko ti sadu di kom ti kom mi kra siwe ka si kra si sadu chuba khuna o ti ai qi ti ngo kha ai qwe sadu kompana o da ke ti da ni tani ba du khoke ga le kira jesu ba tla tla ne tsela ke ka si rang wa wan upte jesu ba hambi ba da qhaisha tita ai ko ti da ke sadu di ai komba auto ti da ke sadu ai komba au shike mai bai ti da ke sadu a ai tau shi iba ti da ke sadu di ai tau auto tsore stin kharib ai chi fellowship tin kharib ai chi kakashin kharib ai ta ke ti da jesu da sadu ai tau shi iba ngama ka khoma da ka tutoru shao ada ali qai chi jesu ai ko jesu ba mari khuna kire di jesu ba mari khuna kire kho jesu ba mari khuna kire hanjer ida jesu kire hanjer khunu khuna hanjer o da ke an tsoe ya chi it's three of them auka khuba khoba chaqhesa khabets ka satla satra ka khumtuni khoinan satra haba khumtui ni kaos ni skra o da ke kwen gari kwai habe han ai chung chung tsira nuxe a hobe khabe ke supta ka khumta ni disney skra o da ke khona ra tshu ka we tla tsira ke khona ra tshu tapta tsira ke khona ra tshu elopti mista tsira ke khona nga un a tsini ka qhabira tshu nga tsira ke ne tsisin a qa ha tsoresti tshe kha kruma yeng ai dimi nga msa ba de qaudo chiro ka den qaise e ga go ike sarun nai nan stai u hai tore re tira mi tore o se jo go ya khai kore tore tskini chi tore spa ha tu e ga go i na ke sup na ai ka u se ita mi ba ta ha ta ka ike ke sup ke se gra go e di tore tsa tsuba ka ma jesu ke so tra cha cha khup kha kuru ya sko se itni cha cha ama chika ka pa iba ni time instance crow o ke jesu ba ori sa sira ka chi chi na kha ka ra ho wichi sa ni ha si pa na kha ke jesu ba se ka ra taun to e ton of time di tau ba ma jesu ke to ya ho bi pin in ba kai kai sira ka o to ya ho bi ni ore ka sa tau ha ama ka chi na ki ni kha di nu nga kha ba ku chi ta ni nga ma kha ku nu nga khabaku tsina kini tani nga khabaku tsore nkhotani skrau nu nga khabaku tsina kini tani nga khabaku nga sapke khuba qawa tsore ra khwenqa tshi tsore auda ngapke elo ba nqa qhaisa qawa sada tshinge nqa nga khaba ikimi tshinetse hara elo pumisa coming kama timi nga msa bari qawdo elo akai tshi kha khudma ya one tshiske akai tshesa o tsire da tshabani distance la irore

0: Tesquintis, Nam Sabade, Consabu, Nepke, Sadadi Sago, a looked in Anugagati, winning like the Guyaba. Ding onske, Pedaras of the Guyhati, da Kaba, Nanam Namsa Gawab, Homating Huwebtika, Sadan Aromagi Group, Nuip Ibara, Kare, Kaisiba, Aromati, Gosase, Unin Aigunga, Ida Hans Ahuyao, Tarenap Kubara, Gautada, Tainapta, Mibada, Nehuna Nang Adara. Nam sabade kang ot nasadwe. Turi da ngot ma o kida ibe kuri saba esa ma ida ngas kau kang. Ago be kida ge ma ot ngas nista karu karure.
1: Kain kang ay nam sabade kang sadu.
0: Ayo ayo.
1: Ne kama bide ge kosa sa dinus tuwang ngot ngas ko harang ay. Tiya ge ra kupti kum hatkaw siba. Radom 20 kosa sa kagasi oras ni mango sa isa.
0: Yeah.
1: Kupti kum coming. Inang angguan bahasa aku khasna, nebke tomi sisa berai si diba. Karung aring ngan ata bede, cida kain aring ngan khasna rang aise. Cikgu khusus kedip kang sate. Aga kaya, kain trong ngari awga.
0: Ayo doha.
1: Hobi unsi asarang aromaga. Tapi koda gira, kang cing was tidak kaku kau se. Habis tu khusna dara kang kum disina miske. Elop di miskia,
0: amase.
1: Tira ke taka elop di misa, mis asetuka sisin u, kabe ungi para uase kasisin usi, insa ungi kuyao.
0: Yes, yeah. Kore ngam sabade kang otang sadwe, tidi ngate. Elop di uru iba senske ungi ba masti tuya.
1: Iba ungi kuyao.
0: Iba ungi kuyao. Ti ipke eloba. Kiri ngin anga aisi obeka kamgren wago bekep ngasina tant karose ra kore ne obeka ngasi elobara kam tip elob tina obara ma am tip kubago mabago hain tip madip kubag ip kabago kam kadi ayin kogu tina da koe se uha o idage nga kristi kasa sip ip nga ratanga
1: nga
0: johane di ngonasti disingani asa Inske in leg gosa se isarose da gre tata
1: wagonasi.
0: Ya, tini neba kasa si ibanira ha se kais isa kisi gre outkasin. Kere kagasin o eloptoba a belangrek.
1: Ya,
0: ti sida tans na o tini sisa tansara kui ti ne lake vakti guti ne
1: kai
0: kais. Insa kuba kaiba tuma kais nasa gro kasa gay.
1: Chidi kana chenin asting wang atmaske khabe. Kaise khafar laga khoi na rasada khaba kaukna atmaske kakap kya unchama. Nisip kai lab si kaka atmaske khana bi kaka khabe. Ma kakap kya on wasi batani ya. Sitka sata on wasi kang khabe o otkin on ha kaka zara kui.
0: Yes.
1: Sang uba di kaka kasa.
0: Amen. Amen. Yeah. So o nga khaiske kaise sida di uing a ti kosa sin khauna se nga kaise kai anaba thoa dancing o iba dra tsabi tsabi khaiste ba
1: tirang o ke tsung ching go khiji sari ti go ngwa go ngwa ni antna mi khoni
0: ya si ida ge ning a be sina khadi tswana ho ba de ira sin tswa ga
1: khabe
0: kubara khai o handi kaga di tsada ge tuis kuma i kai a itina wa di de dip dami khabe
1: so
0: o nabaske khwasa gromi nadiko sib ge elo bang khobe bang nam tsi ep di tuis nga ya tswa ba ge ma ep nara toman juan kan o di de khabe
1: amo uiba
0: uiba nira uan khase
1: naske
0: nibada nira anske danske amo uiba a uhan wa khabe gagas tuiske nga khais istoba asitha tsidage khub nai adwa tinga koidin oba tharu haya neche danstin oba sidra tsabi tsabi tsira kaike ya o khabe khireda wa khirore tsi neche nga khaba gore madi Johaneba ne op ngara mi khisa chi ko sa se ngan a ya daran ai elopta khoina kam dip chida kore Johaneb di disisa wada gene tes nanira koro
1: okay
0: Johaneb di disisa ko sa se disin in
1: ararosa
0: nas wa ida gene ra koro Johannes 16 verse 10 ne disa come se Nari au ikira nari ti i nihati hin huru diin eba sens tuisa uha. Habe dida ke ke ha inni uiba nga amse uhaga. Habe dage nehuasa a Afrikaans

0: ne kan o si ba ge. Elop ge unwe ba mayin ba das ka o kan kaga si se daniran o kaisa a implementa.
1: Elop ge op ka kwe kai watma.
0: That's it.
1: Elop ge amu unwe
0: para kai wata. Unwe ta. Nas ke wara husti kais elop kwe wa uansa.
1: Chipta kweba kangwapkan ngari amuba ching webing oh
0: yes
1: obke elop to context in naga nagoba kang oha
0: tipke eloban last ama ant habihan wa
1: wa van coping item mask kuyang adanikang o sa isa chip nasa kalt haba that mask elop king wap yesu christu ba mata sa tilake sada yesu christu ba umti mata ba so kong what mean chi yesu christu ba tonia nguru
0: mati
1: chi shoga guru
0: a buruha said again sisa a ita wera utao
1: kahari
0: kere ngam sabade kao kasa doi sida ge kaise kwesi ngang apna eloptimisa ra ngui koni
1: kansna karadi
0: kansna sida ge sidra ting ai amaga eloptin di e dirang ai satka nesi ne khu ikagong how do my khabeda ge ai ka wera ma dao eloptimis ke ne dirami ai tumara kam sen koi ding opna ke elobata ai wantma kai ba sensa uha tama
1: eloptimis tami
0: yes so oda genesis ai ka use Halsin go quinti, Noasin go quinti,
1: Ubin
0: Uinsin go quinti, Audos Autico say Audos, no Audos now of Pressin Marin, Oaquin, Nehun in Haran, wa. So, Nehun Captain, wow, of Geeloba, Tansihun in a kind Kribasin, Wadma. Nessie Satan Naka is had time by of time by my. Trida nedi e dos nita matire. Elobke uiba kuruo. Obge eloba. Ne haisa mighty Adam aramiba. Adam, ne haisa tsni sata tantraskrao. Otskini o. Titskin arun in uidide. So, tanwapke triti Adama komiti tainka amnati harate dimitma. So, habibke miba e tuabgeo. Adama nehuwe teraska tomti na haisa aituma uti gen un. Huaske date adami gen umay dimiduma. Habe ke adami tina ke an un. So aituma ke nehuwe uti gen un. Tip ke aituma un opke adama aituma ke atamsen.
1: Si
0: ke mi mai naga oba uti ip nage naga un. So fisisen opti. Oh, Schaiken, why do ma? Eichuma comes in snast aroma sina. Oige, hiestelek sterfte. Eichuma skira tulat, that je hiestelek han sterve. En ni elieve furen du het ni. Ti eloba hunira torai kris. Nas is wara taikwiti. So neba sinap ke eloba uipti elop a kaisa niran ane geliefdes.
1: Sata hina elopti meisti koba audage uip amo uatma vanitaniske ida uiba kwenama.
0: Hallelujah.
1: Khaberaga sata tata china elopti meisti koba auda uiba uatma se nira kunska yo ma we ba da khain up na ngwa khona ni chi ma se
0: kere ngam sa ba de kaun ta sa duwe chiti ka che sida do ba ha kom si ipke ans tin go busi ba
1: profeti ge ne ba profeti era in hoba ho si ap tin hob ge
0: yes ngap ke a kom si tin ai skira ka o irami dai ga ans tin go busi ba aroma ba ha se so neba ha kom si ke tui kai tui auda tui khatra auda tui elosi kweda dira miba sin kweda uda tinge elopting aiba sin isa klu dira mi kwen kumi tahasa tumaske yo haisa si itina uadma ti ansa uha tumase direkte vertaling ituye elopti mis era implementer ti ngatra iske kwaap ase gausip elopti bayi iti ngatse tige Antu mai sipha nen oba ob takai ora gaiti dage dancing ob sipha akai bai as koi kagasi.

0: amaga. Anna Geisen, die Doms volgens den Uichabe, Gerkeba.
1: Imdi.
0: Die Domdomaha, Tinge, Ibara Saun, Juana. Ibda Dom Kumira di. Tige Nastra. Ilop die Tutarus Namahu Narang Aung Awe Gerkeguha.
1: Sadahunha.
0: Ah. Koesi hanugu ya koepra aituma elosip ngaka haweti elop onstwisa kayetin in ayehuna radie dwa
1: oka elop ngansan anstialop di misi kautras satin wang otmanski diduma didn wang otmanski elop trakain aresa wang dimidma
0: yes
1: kera johana di tusi di sitkan asnaski elop di misi drami ngan ibage kong wan kosepke
0: ibage ma
1: elop wan
0: dimindi kaye krisia Nam sabati kan kan sa doe kere kaise ke a an wang waha.
1: Tian kaise auha.
0: Aun auha tian hurin hurisa. Uintwa elopin umai nasa nam sabati kan kan sa doe. Kere tui kaise a haske a habada grami tuis kama e kerke tinge kain ose.
1: Unha tama.
0: Sidara kerke tuyang hanuga di kais ama kuba kain kate dinin kaida tawigia tay.
1: Keren hoanstein of Gairaski,
0: yes.
1: Kergeb din Osnagagi treatment,
0: yes.
1: Habekausu din Osnagagi atri,
0: hallelujah.
1: Chipka, Hana, Kergeb to the Kain Nubitoba, Kausu din I go on one was Kayo. Oskin Nasa Akan, Habus, Tikain, Habus, Chikan, Osipin, Hua.
0: Komsipke, Kaise Akum, Komsipke, Kaise Akum. Want, Tukarus na tom to make sida ge, kai kwenge, mi bada hunga, nasa sira tom. Sida ge, ai kumba kwenge, tui taugu, nagungara tom. Ne pangster kweda de basnigen, kaise kai puruha tom siba.
1: Hobasengena.
0: Hobasenge diramina. Nantinge, aube gearing din damihue ua.
1: Chipangsara na diamit, hisingo gang, I forget.
0: Kaise gang, au. Auha, amai. Elobtan asa hui dage didani di ditstamia tata. Oro hui ga mutra wa kaisa.
1: Ope gerang drami.
0: He?
1: Ope gerang drami.
0: Diga che kaisi kai komige.
1: Kere. Nam sabare tan sato. Yesu Kristu ke elob kausi pinara ke tuwa si ba ke khubara. Yesu Kristu ke ker ke pengsteri chi daga nu ministry chi ministry
0: chi tain.
1: Catholic nan chi tain karin ka khita ma. Yesu Kristu ke kausi pinara ke tuwa si ba ke khu. Chip ke ne ngaria au kongwa pa ne che skose ra kain habu tira di kagada. Ida ta ama anstaba nida sise. Chi ama anstaba ra situ ma kaiske sararin op akan obstin o kaisa. Sarang aroma.
0: Am sabade kan kansa duwe ting onske peda hara sebti tuya tidi ang abakumaske nelag 5 621 9744.
1: Nebke domi sin sabo reisi di batin ang abakans tonske nel achien 27285566 Kom op kijkui.
0: Ja.
1: Amak ans kose.
0: Kom si batske wo tamire dit gati. Kom op naro.

nete so gen nom dom li wal dine ay se strang ha wad mi. Ha re se nete kank ay pe kouma im ay may ha se ha kwa sa. Kya gubub di koron in tanan asa. Di sin nan in an in aran arosa. Ki se kwan am sa ure. Ngu nga ha si pha. Nu sti tka isa tore sga. Habu han di nkoba sen sga diskira. Kwan am sa mi. O se gen in aran arosa di sin nan in asa kouma im ay ngam sa bate ya ka utra soe. Ki se di sin nan in an in aran arosa kouma ire ne dista mi se. Un am de kui nga magure. Idu kore baku urutu nika. Kaisa kore hanu aitiske a sisen ngaha. Un amde kui nga baku re. Idu kore baku urutu nika tikira mie. Ne kwa sti kamapke tore sha tuiran hua ngam sabatea ka utrason hup a haba kami. Ase un amde kui nga aiku ase un baku tikira mie isen uruka. Kaga si sese genin uruka. Nekwas, nete kan, aipa isera kao tha iske. Aipa seni sase kaga si sen uruka isa. Aipa seni tores, aipa. Eko ngaba ige ame ha. Nga ame dara nao ngao. Oda ige, nuho to maha tore ha. To kaisen re tira mi amike ha. Anun omka ukain tira mi amike ha. Aip ti kangus ose tira mi e. Ti dara ama bes nga. Tisera sase tina. Nga amskara ngayen abin nuho to ma ii. O habeske ana ne amsa. Kain aibesin sa uha. Ti ana ngay estuza ni hiye to ma ha. Tigera nga amsa ha. Kya gubti huwa stra dida ha. Hao nhao ba. Ti hara dida mi ba. Un amet kwe uba to ma hiya sina tana nga amsa. Tore stuiz maske habi hana ngayen kwa kaisina. Kwe et hana uba to ma ha. Hiya Huwe ya di, wa, elop aisa, uang, wa, ngadi ito upke hana ha, ngamsa bade a, ka autara soe. Kore, kaise kaisa, huige, nete kan aip aisera, kui aye. Sase genin uru, om ari sa senit korebas, aisi, sase genin uru, aise na kwena senit korebas, aisi, sase genin amde kui ngabaku. Nesis tina sege, huwa ukutuma se, kuri nago ha. Hui ama doma, kabe kaisi kari huru in ama. Sege nesistina, ngui kwenka kun ingu doma. O, saatka san un am siat, disa ha disa sa aibe kui ngad mayo. Hup aisi kui ngad mayo, o igen aube ha hui doma ha, nau ha kwetni, toreba kaisa. Kaisa tores, tanu ain diski a, sisen nga ha tigira miye. Kere, eliab di toresa, eliab ge, tanu ai kaba, eliab ge ge, Di toms, kaisa toms, wine, tip the Eliab di tomsa, Christup di kawa gire tata. Abi did a dipka Eliaba toreti, mio, oyen abit my grey. Ti, abi geni dipka Eliaba toreti, mio, opkinanuba taipa yagreti. Amaga ye, namsa badia gao, draso, nete gan, aya, habasa. I besege, sase di kawa ni anu anu. Ai besege sase ni ko ngami besen mabase ma kuka se ni hao kaga ma kais aise ma hai ya ngwai ngawe kaira hu eha hom eha karun kwa e uri ho kada dide e ngadi sege ni ayi twa twa ai beti tores ai ma hi hi ngim abiske tores ara ngau amhe khabesta tores ara ngau amhe khabeb ke khuptina ai tim ai ba uwa tores ai ni ariam tiba O habe nete kang aiba igira ngam sabatea ka autrasong hup an haba kami waase kau tae. Ma atras waskira kau tae tore basen tisi tore kaisa. Tisi insti tukwe umba kaisa. Tisi insti kungkwe tukwe kung I kaisa. Gere, hanu ai kwe di tore sabta kuba kongwa dira mie orang aiba senske. Sats geni eloba kongwa. Tit geni satsa kupti sisen gunga masen ha. Masen ha tuza hid mai habetke aisa hu aistra kuba an ti satsa daibda kuba satsa kauta kaisa ning anskia. Amaga ike a subu. Amaga ike an habasa. Toretska oti u ot ahuka anut a kwet huwe dani batoma. Titini tore kaut kan aiwa tore titi kwet ka tore ba tau o na kwe sautu maze tore ba tsang oren ha ma aye titini ma ingan tres

use toresti gamio oye kwa kuyu hunara chi banqaske anu qhais hiya tsta khupkha nwan aisa anu kobab khupkha tsatsa kon nen tsatsa tupki anqa amaka iyanqhabasa khupda batsa cuwo tskeni ebe sangqame bebako tsisangqame bebako ha anaka tsincubasa wa amaka tsichara chara sisa wa amaka twiske nawukhoidi batsini si tinokwecore basa o gabe nqinqa o gakhwetsa iqwa sena khwetsa tsabi ai ga khwetsa tsuba da dide uruba da dide dimi a khwetsa gabe tskera mi gore tradi gore tra o to mase ha ngasna tskia ha kha gabe tska sa qa sa iqhano o igyan qa sa gore dige nwa senka wa tsuza marahi Madigo terase di kore dege nwasinka wa. Tisige madigo terase tina nesisina mi. Madigo se dra kore. Habe huwe idma. Nyin aiba. Na ukwe na maje ta am. Habe sase kwa wadme iti. Kise ko sendre. Kise itma ma wa sen. Ti no ma. Ti ko sendre. Hanu da atita kub ayin ati. Dimi ase kaba. Ngay ame hore.

kan kan si dise mire nga diso go inga nga ya me huwa chika inkaroma ngam sabate a ka awdaro son hupna hupa nghaba kamine te kan ay paisegira tore sti kaiba mai ayin a e ne te kan ay paisegira mba kuseni kaisa kao kahe ne te kan ay paisege sasega na ukoe mba sasega koe na mba omni kuba sase tina mba tip mi kuba sase di tore de nga uam tip kuba sase di tore de kati de kaisa mai ayin a e ne te kan ay vipkira kubelo kumaba kause min aba se kao ib a kaisa ti an hano ay tip dan iba kwena rang un am den umba kwena tore de nga un am kaisa ama kaikira mie un am de kwin aba kure di kise kong e kure kise si om kure kitan kise si re sase di uan hiya se gen ay ha hain di ba sase di au kwena kise si re elosib nga ha kwe se tin ge ne se elosib nga ha kabe sise tina sise di kwena kong e tin ubaba kantuma kabe se ge te si tsukuba elop di huna ha te si tsukuba elop di onzara kai habe ke uip sase ditaba itoma omske kan oha tisken om sara a nesera tore odige tore de huka dira nwasio matwa tuzara hi ne uba onga si khankaro mayase I think uba onga se uige to inga gutuma ngamza badia qa autaraso kwe en uba tumaige aiba kakasin aipke tige kakasin aiya hiya sorosin ain tinara mati pan soroske hi kakasa ne hamasipke ne satsta kain ditsan ain tin hua uda dide uba da dide uruba da dide ditsata miha tin e mao opke kub tina miha ne ira gan gan sata ma dide ne tra dida I tau hu tina da dida tina ma dide na ukwet kan obat mayo otsta madi satan anuelo isi satning ubai tin urubai kaisan khaba otsta madi sata satkeni orenan ubai titkeni nga uametin khaba madip kan oreba kai tipka matin aba I amai sa ungai ke kame tit nga hui kai ke tsung titken mu ama set nga kwen uban kwati habe kristu ke sata gen uba twin ge ha sat diana ama chungsa khunga dara kharu kubebke tida ye khunga ra kharu khabebke kristu ba qebdin qopcha qebdi tsapcha qebdi qamqam sens khage qauda uba ga qauda ni qhaisa nga ga ye mit mai uba indre taren da di qhaisan an u hu ye di ama ka qonqam de segeni uba ku ne te qan ai ai sase qise uba ku to ma I Tise ke sase di kansan tina ni uba. Tise ke ni kanyi uku I ka yasko se. Ise kanun omka u kanyi ka. Ti aib ose, ti kankus ose tore ka. Nesera ne, ne amsta ngae e uri kanyi ti omka nchontu yo. Matib I ka uba, hiyasa ne omka sera ma nchontu isa. Tamaska iyo, sase di kakwe ni mu, sase kumakanya tau nga ha, di haka uka usa. Ams tingine itima, nga ams kira nga uda. Ams di midi, nga di gen nga I, satara kui nga mai, anuta a, ne amsa da nga ika kaisa. Pan elop di miskira mi. Nga nga I, satita nga I pkini. Kristup di kawa tanka di. O, ne, Aivi ha kweta, anin kung ha kweta, ngiti miya kweta, dida khasa di miya kweta. San ngaiba, ne tita man ngaiba, ne ne ams aga iba tiyo tita ngaiba. Elop di kao ba tan kaira. Hon atita, elop di kao ba tan kaira kaisa. Maba khut masa, ne oba unasit maba. Tore tita tore di karut maba sa, ne nau kwena tita matai, tita nau kwena ha, in disad ma disade habiba masa tit in teske diramesa in teske khut maske sa teske toreske kana mestuza hia tore tanele di tore

얘기 더 많이 해. 집게 다닐라 단하이 크리스토비 가볍게 다닐리 또래사 아이고게 더 많이 사이 땀디시 뚜인 아체디 마음에 봐.

akapnaseni ore na ubaku tiseni anuqomka ukanye tiseni qonqwa ku tiseni nqamtaku tiseni qhubiyaqanye tisigwayisa anotimisa tiseka sase nquruo sase digagadinqa tiseka sase digagasi masi baqanyo obke nqhubwe ithina niqawu banmati amaka hube nguha tradi tuinqa hasera qore dige qhubwe baraqore ba Amakaske oresani ha amakaske chara chara sebani ha chige ne ma kau kau sa sebani pe wa se tui ba mube ngau aha pe tai evni kuba sa se kore sa kaba tui ma ha kwedi ka sa ngam kuba ra kau ku kwedi ge ngau a amakai kia ngaba sa kise ngau kise kore kise kuba ku chi kore kise kuba waba kanya kau cha Sase di Toresa, Kupha Tamay Tomha Tau Akup, Tia Tomha Napki Hobasin, Tiseni Ore Kaisen, Tiseni Tara Tarasen, Tibi Sase di Hobasinsa, Hobay Manga Huna E, Habitata said May, Tini Nauti Ua Titi, a don't neko was an edigate this way, Tiran Uba Diga, Uba Diga, when I have a me, a love di Tata Huyao di, Bansatko, a love among Ahuyao. Titne hui khan khani edma titi sasa sen om khup onsa kai kaut ka tai bi kai ma ka ma wa ba kai ti tui hui tina sasa sen khani dite ti sen sasa hu ka se a elop ti wa hu ya na u khwena tore ba sasa om nga tore in sasa om nga ha khwen tina sasa nga u tore san an is om ari san uru i thunga si ban uru i hu bai ba ka u kha ka ho ye tri ne ko as kamap ke Tores di Guasa. Kai school tore, no school tore, tau na tore, madisani tore teski ane. Tores what I gay, Nicholas come up a tayeha. Tis a guess I said tayeha. Who ye, tan who wave my gamma? Who am over gang at Gauta? Ha, cope did you say? Hope ye, wabba ibnis are at tau. Hope ye, kota ibnis are at tau. Have ye kuba. Anun omka, uha kwen. Aipti kankus habni, han habni, wabba kaisa tawa, nam saba de a kairaso. I come quiz, don't soy. Ta se getin habu. Elopken, hokaisen doma. Tan habu mare. Ta ko mare. Habi ma ware ti. Hute ti tau kamsi batskumun anu otskumuni tara tara deo otskumuni tau tau deo otskumuni ore deo neta manan aiba neta manan hika kasa isa hutkumuni win uideo ti kuba mi bari Umba onna sifti kakasa, kai tui dida hu, it anutawa guru nade, it abosa kakasa made, sat nadra haka huye, this again neko askama pa inemi. Nya hui ke kai. Tige nya nkai nga kai tina kai. Tise ke sase tara elo in wabat ma. Sase ran waba elop ke ing huwa tia kai. Makarami taisa tores hanwa in tiske asise nga kati. Tise ke sase habu ma dide. Tise ke haike haibe huna di ma dide. Kup nga se ha huyao. Dimi azene di torere. Wati segera, kota tisegera, tabi kwati segera, ngomti kung, gankan tisegera, tomka kausi aroma, gankan tisegera, tore si taiba tita kaka se kai aroma, uba kung ung amde tu inga baku ha, sese ni tore kai aroma kute. Makatasa aiza hu ahu sere, tisege goro kanti, wang uit masi akabe kai tomi at aroma, asake in onza kwae, nesi tin amosib kose, amen. Iha, Tit hai sa tisa uhare kupa.

Neskhekisame siqobazi NB60. Danas ego cuyithinda chiqanqa qona sawo culture nono ephanda khoma yese. Ngqo president Lucia Vetboys ke Nairobi sixakwa xeke kene yaqxana heso ndathi kamxoka is Africa ba isiqhinqo ngesithi xenxa ngqasinqanqhuru neli xenxa ke disicinqa saru disicamxa xechamp discourse nera unha he chicabi chazi ba unha xaju on Africa ditanan Africa dinqana ukuthi president di France di chinqaba on African Union sin chinqobe simathi ngqoku xenxa redi ngqaba on ti umkhenzeni ngqaba on xa ithu mama basina akudi xaju on chinqano ngqano madi xa binqansa bentina da xa ngqhawse neli ngqhawse ngqeba zinski xaba sinqarabcuba engquze ngqamgayisa Africa ti France chin ago Cazigran was in a cousin, this nining answer, and Nasa Africa to echoes to Omkansi, so we knew a sea crazy at his nineteen as a clown to technology, down on Maristana's must not call Gaza. No one, Aguian and Hot Gauna, Guji, Optin Nanukti, and Abazi Baman was as an as I cut tape, Harago Chick already, come connected in asking Haragugu, digital characters Natah, who's owned it Abazi Chicago and who's on Cassip to Omkansa. Kaiti karun a omkainzen sti ministeri James Sankwa sabchukuro wahan hangabe kai tuidi hiya chief na uat made miban edini negru ams e kadika juana ho kaisa Sankwa sabchukuro tuke di chedi stuin an e testing inkainzens tuke di chedi stuin an e inkainzens nari itkam sanko bistis distuba nezaguro huwa aba itkisa kwanziba Global Water Partnership Organization den kanza kain aresti Alex Simalabu ipchukurumi kade it kain aresti ngiba zinskin obi khadisi kuru ammaljun tolarku haka nghawesa kami na turist aroma kade it kain aresti ngaskin obi khanun diska ngaza gurundi ngaba niza tin ngiba zinski kanoba ikka ngaza hubei mbe ip kade it kami dikwa ngudi kade sisin amka Samalabu ipchukuru Mingari e hobe tikamin disin arab tikain aresti kobo unhas takam nas tambio yenambia naba nira hobe sikai tuis kamin nambia hasa kau nen hobe chi akam chin kosa ze mari e hobe sikito chi kami tikuri di a unha kakaiza aibin arun kuasa kuro president netumbo nandi ndedwa sama nesti tumtumza si aroma Hiara mung ama kami di masjid nambi ngap di oresa hobai kaiza. Nari I kan hasa tan harus naski nami bi aba and hobi di kami di kai tuis harip enira main se I ti turun nas agaze ngabi an kanu di kami di kain ares aroma hobi na kabaga stop eh. Onega kanan au di genera tanin uye se I nari I kai tau na gohain Parisa anaku ngaba ikhokhosa ngihanda varasten anza dikoran uzinza kuro hontwa iskaqa nesin khobisi oriza zibako tsaha u tsinaskin arigam mandate kanari nanguza khona radiyesi ngade I Netherlands ti khoba unha MV hondiya sti anza club ngapke khari ngarakubdin anqa Granadillas dipuba guhama Tenerife stuba Nesunda chikam koga. Ngaba ipin ngaba ngari I
ngalisa ona khana ngqoso enqa cha dicha judi yenqa ba xa xa ngqara ngale iqo ngap ngiyaxo ngale iqa phinga kro munqaye xa be kungqona khona o ngap ngaba ngqipti uri ngomam iya maza Spain di urusi di ministers Monica Garcia Chikurumi wachanasa wa ngalisa ona ngi xoxo de unha tingina unika go xa runa sixazanira uha ayese e ngaba khondi xoos en a garcia skigoro no goba tsanka timi ngari xopke dija ka a spain en khutna uha khaban ngintina xuro se khaban ngintina xuro se nira ngaba khu wa se tsinga ba khu holland di khana di khana ra sao se e hiani tsaso a deutschland di belgium greece ti no ha an a gudi kontina ngaw se karna ku khana di ngadi jinira wa se e canada pun en turkey france britanya irish pun en chi us pun na khotla ha se chin nge ne sona tran abexwe kuwi kuwa di konge bamagos na ku ngawa imalipti qajura junda qajus taza kana zuma aroma ngaba e khandi xaba cize ngqanqa de jihadis kuha jihadis kuchi twaren rebel kuha khuwa sti qajus agro dse ari ingan amdige alqaras ka qain arisa nans support of islam t muslim jnim t azawad liberation front hadiga radie t nanuba qabu qabu ha awra ko guti dara kodi t kham khon tinge argam sadra chigam garabitan as ta gon hawa hi chi chiza se chiba masi khanna za guru qonan hupti khuba sta hiya qayb ngaya qagaza xam odi sithi xam lis nguru nan giciba uqhona isikhawqa qonab de qonasipti qabin qanza bincan tinje qalin nan qam de guru minna tuguru minna rin nan am dinna ge jonda ta twisti khawba sti ministeri sadio kamara apchina kwa qame de qadin nan qam de gitu za huji nari ikhawba sa nasa an agu aba xam nan hopti gu naga qonna ha jiades kuye tsa se tau tsa di tsena go tsa u ha e tana ta go ya tana a tsara kharugo aroma mona disease wa trip tsa go nda ga neng ho amso tsi ka nge karang a tsana ga ire ka ke sa mes eneng go bazeng

0: Okay, sa mas kain si kain ay.
1: Kain ka ako ang sister ni ane ba dagi do ko sa kun o ba kan ani am sira pa yal mai ka.
0: Akan tu mama.
1: Okay. Okay, si kain ay ti do ko ni re. Ne ba dagi do ko sa kun o ba kan ani ya au na beres om spa go ha e. Ngai ra do man karu au abro phrase om spa go hang o ba am se wala ga frame ti. Gangangon. Si Chris ay Kubern. Si Friedrichsen sinara do an an. Awap ki ko kasi aw aman nga baros om sa kuto ha. Then obab am si kasa kasa si am si do tida nerang wada sara huye manda. Kain wan kain sa kui kam hmm nani nuna oro kain nga kui si sa do kamire I am kaurin ni obab am si sira kami kuge. Kan ojitek ni kai sa kona
0: si kai bedu umare
1: kan ka ka kun di chase na umare di kasi
0: thank you mama sadu on eh ka uru kam ku sikwe kama ka kuru kusi kam ku sikwe kama ka kani kwenye ibe ka kum chida kan oba kaya oda ngani kam hmm di atui nira mimse ike sa miskanti kwenye Kaya sa may sinugyan kang kain si kang ay. Kain si kang ay. At kang doon ka na gato ko ba? Eh, ngayon sa naski. Ang kala sa ang uri. Maski yung ariri. Kansin dara baski. Aba? Ito si. Kung si ba kansa. Kam ko si tuta magkakuro ko si. Kam ko si tuta magkakuro ko Okay, sa may sinugyan kang chikan ay. Wanga ikan an kunga ida kin amta senanga kamis kau kau tu ida ke kundi an di ngadi nira usi.

0: Okay, sa mes, kay chicken
1: ay. Kay kain ay. Kain ay bro. Kain si kain ay.
0: Kain si kain ay mitre mama.
1: Kaya bro kain ka sa kondi testi kadi ko tabase dake kondi testi wa kondi rato kore ba. An an kore dake to uha bro.
0: Ma kadre mama.
1: Okay. Deski outerlen karo isa kaga tu sa kuda kito obabting an sarama ka obabje kai kus muter pok oma pok si tu da kin anis omzay ka ha si da ge hua pok si ha ba family pok family arwap ay kam say han ka kai swas ay ha pok family na rin an obabje oma pok omzay ha kaisa. See that you cut the whole science thing over and I go unhai mother Marta box this. Next Kadagira night Nitsigam Haga in Abbey Hobam thing over and Hobam thing over the guinea.

0: Marta box koro ha ai ums ai obam qwaba saniti ahie ke ahie sker keti kai tuis naga nas khade ke qoe ya kha khat sin hawa si baran an an haga i abita ni naba kun ai obam qwaba aruma khaisa na ansa da wari no khita ke ka wa tsedi nga a tos di an an simadi Kosi program ni mari kosi kaita ni an. Timi da ki organeng sting o abas tu sa ibin jira ma karu. Timi huwa family nan andre kadin aigam na ha family mother mar the box ta kire o aban tina ni andre mother mar the box ti on was ti kadin o abas kabe kobam ti zada ni te kaka tu sna uan kaita. Ain agam an di tani kaba be kis na kaba. Timi ki vro kain aiba uwa kaji kai ayos.
1: A gun can see Kaisan Ipe. A case amiss, a kite,
2: a kite. About kite, a kite, I've to mirror you, fro.
1: Make a
2: clock at one ditches. Did I mirror you, fro?
1: Gun guns, mamas.
2: You fro, I'm running over and uncle with a gibota. Over get bones. Oh, she so must sit down and. Ausisong mas Elizabeth ilongas ums e tumep nga kuhan nung tumang kuit nga nes aman ke horakan au kuin sing an sabin sinarang an anhe tinika din aromatu ke nasa hinta po angla ilongas at haminka kay nga kay sa kuwi Samuna haka haka kaima ngani ngani se angila ilunga sa kamire nel ach ien 2 3 4 4 nel seses e tamas kreyo kungs osisu kungak ilunga sa kamire kaima kaisa tui haka kaima koro kaima se Ausi ilunga sa kamire. Ausi sunga sa. Nel ak ien. Sieve fir. Fir. Sieve. Fir. Nel ak. Sieve fir. Sieve fir. Nel faith. Nel sama. Sa kamire. Ada aibe. Ausi sunga sa. Nomor sa kuita. Ausi Elizabeth ilunga sisa. Nel ach ien fir sieve fir debel nel faith nels e. Ausi sung ngasa kamire nel ach kainga kaisa tui haka haka kainga koros e kamibare to. Tukuro matas ke piedra sa tume asa hukan kanda ke kukon esa.
1: Kaisa sa tumore yefro.
2: Bye.
1: Come, go see, click, come, go see, come, go see, click, come, go. Money, bring my take, I think, and Homer, either I'm gassing her. We are.

0: amasida gini kadrecheng amasida gini makrahong amasida gini kadi ni lele rasika koi au ida gini madira tau kai $5 ang kung asa kaya direktan kaysa kay sentence kaya sentence
1: akan kan si kaya sentence
0: thank you kung kaya kung di sa kadi ure di ko ako si
1: akan sa masadu on
0: si kadi ng book kabate si isang kadi ay wow tare kung di Bye-bye.
1: And the game is a hunira. That's what's

0: Kaisa mes kaitse kan ai.
1: Pai ai ke bro a se jo ka ai na ne so se ke bisi kan ka ri ka khu ko ron khoda. O de ke kai kan ki su ko ron ka ha se ke bro.
0: Ah, kwadre ma.
1: Ke bro kai se jo kai se tan ki na u tira ki ke ko ri ka se ra di se ka ha ke tu ko nya ke kon o ri na ke kai. O de ke re ra khfa. Kai se go ni si mu pelang se len sang ke da de ne te. Ko ri ka se bro kha kha sen to na na ber ke bro kha kha sen ko di na. Ke ako ditshina le ke tokga wa ke bro idi ngako ditshina pe a de ida tokba ere sa tsene go u tsine go tlwe u i sa tsa go se dira go re ka tsena ke go e go e a khone ke khama ka opa go ke tata hin ka opa tini se le ne no go ba di par kore go de pe a tre i se tokba mi re ma ba tsene ha o tsi ga go e go tsini go e go ke go ngaba tsi ke bro de a ga a ne le tu se ha khone tsina i be seng ka ditse ma ka tsi le tsi se teng sa tso funtsa tsi ga be ke tsi a ne ka tsela e di dikantse sa ne go e ka tsi tsini i re ntere ta se tsuni sa a seleng hang how to sing khoa khoa ma ditse ni ke tsa o ba tsako le ditse le khoa khoa ka ba le kai se kai tsang ditse kai sa me sara mi le disco go ditse ka go ne ditse tsa ne di khonka o e tsa ama tai tang ke pro kan tsa do ngware si kai ka ga kong ditse na ngware ke pro mo ke
0: sa di ona mamas
1: ga i tang di no ma ma ro lo re tsa kirang ho a tola ma khu ke pro
0: ma ro lo re tsa kai se kai ba di ngware
1: sa di o ke pro
0: i
1: bye bye
0: We kaka omkain, sidani kwakwaga, kisamis, aitui, adan kanin kobe, aitui, sisen usi.

0: Okay, SMS, kan jy kan aai?
1: Kan jy kan aai, kwa sa?
0: Nie dre.
1: Kan jy tjot met die kwa sa toe?
0: Baie ding.
1: Ang ganda ni mga karagyo ko tsaka.
0: Madre.
1: Kangans, netke to may best of Yuri Bandu Somay, diba? Dimita kyo ko tsaka, ida ang lahat mis ay, namin piyap nga horaga hakan kwa din, namin piyap nga kwa somay ay sa kaw kain. Maang adin, adi wadin nga kwa, karagang nga kutari kong nga kwa somay ay sa dagirang ang.

0: ne kwa san aida au kwendi turun house the main as a auto as na uwa kama da gelang mis ai kauda sing an nda sing an noch man ngurisin man adiga kami kata pastor eso somai batisis eso somai stila kami da idu ngad mis ai si dure kwezan an nga ting de ngurisin ting ngurisin da rao da gira tibu anot nifay tak randit karang ngurisin timi da gira kau kau kwa waragang au kwena somai na hung ngaya somai nga kami ka kami wa kahan wa hawa somai nga hai sarat hau sarage namanti at nghabase kwe sarat kau kain toh ba kwa adu da gira hoge du kami re ting an an reburu eso somai apci sister eso somai stila kauda kwa ne sestin des ai da gira au chob asna kain ai kain au kwending house rang homi ngum so dan sining ngunga dimi da gira kau ke hoge ngat mis ai kau da du tare si kai kan kan
1: agan gan si kai san ai ba u biskop
0: kan kan
1: kai sa mes kain si
2: kai ana mama
3: kain kara kai sa mes mi dure
1: kain ge tsa du mere
3: kom kha da gi go ka ko ek tok ta ge khuru ira min ka ng ba kai sa mes ai da gi ngali ko koina wa ti koin ka ko nga
1: midre
3: e kai kan kan tok ba evro a kai sita ge to kai sita kai kan kan ti tok sita di kai sa mes ara min ari da ge to sita di ba sita di nga first is isak si na ro ma da ge to ari ko ka ro sita ge family na ko wa ko ko metra sa ko ko tri yo koin kan ha u ma yo di ba ti kam ge to ko ko so e koina ko ho nibasuna kamgito kwepti family nqa ku tswana ku nqa u si kamgito ba kai kan kan sira mi kai sa mesti we am tinga din khaise khoi huisa abelo ba khai ti tsai ba se ibare to sita de kai sa mesti season out wana wana wato wato wato wa ku ba kuti to khai sa ti isa tsa u re ti kan qa ru nqa to ba kan qa ba wala ka konti abelo ba khai ti tsai ba se ibato si sa du tsina nqa ba nqa to se ba nqa khai ba to kan qa kha ti khai se to di tse so wa belo wa khai chi uru se phina ali dma ka to khai sa tse
1: a gan gan chi khai sa mai
3: ta subscribe ri ki dira mi ba bye bye
1: gan gan subscribe
3: thank you mommy

0: Okay, sa mes. Ay, chika.
1: Kaya may tayong 5 meter eh.
0: Ay, gates mo dumire mas.
1: Ay, kaya tayong tahat mo ti chesi, bro.
0: Gan-gans.
1: Ya tinga de tinga nan pa kamu di kharang ai ndi ke ester afrikaner rosa ngames ama preskila ngarusi ama troi ngarusi andi helvin ngarusi sina ti ama kopu khama sesi ama sesile tani sesina tikore ne ngam ngam sa kamu di khagron ai ske prosa tote wa tuku sesi kamu di ti prosa tose sa ngam kamu di ti wana qai ti khai sa kamu di ti zo umhari tikore meske prosa za tuku za ho
0: gan gan stubu bai
1: thank you.

Ekaulo ya ngaba kwenselentina sa aqo wari xaxa awsixonqa awsilentina amphorosa ngaba qo wa hayi qabiso onse tsida qharuri ngobugwa hayi siyamdinqwa xilitsina la xinsa irangwe is aqo aw qinqaga aqondi tsis di ilege saura ngamtsa qondi xawsa di tsi dira mi bakaise ilege a ancamso dira Ida saura tungde. Ayri ngadi ke uma Katrina Jongers. Uma Francina Jongers. Kaudu ni wat koro ba disi tu sayre ni wagi. Ni wagi koro ba msdik kumsu baka bi ada. Harus tu ikharus tu sayi.

0: Okay, sa may Stein Chicken Ay.
1: Stein Chicken Ay, Jebro Morgan.
0: Ni ko rin.
1: Ang kada ko, orderan ni sa ni, kung ang habasit ko eh. Tung di wate.
0: Magkalisa, Cairo. Magkalisa.
1: Eh, puro siya ato eh. Kadi wate rado. Kain kaap di min eh, kung di siya sa eh. Sige, ma arokot iya. Then wait nga ha, baba. Toko ba. Ka, si, sagi kong di. Kan ka ba. Iti ta, koko di to. Pati ko sing, hindi. Kore chi ka ba, iti ma kan ka ba sing. Sagi, auriki ki kain. Iko ko di kan ka ba. Sagi chi ska kli, o di ning, iti sagi kan ka ba hiye. As a belief, di wuda gromi, adi kai za ti za unwa. Thank you, to.
0: Gan gans, amai drami.
1: Amai, thank you.
0: Amai rami, amai rami. Amai drami. Tengah kotori testi ira saura tongo de mire Krista Arens ausikanas auma metes auma tedes ausi hasikis ausi kukuros waraka banovs di tongo di ngalit na de grand ani ke Diana Arens kidra ngas ke kai kai sa husa ke sames kira
2: I'm going to go to the house. Amaru Maria sina igurumi amo makte intan ada so dok umari
0: koro
2: si dagi dok kromi si kam kuran ni pada hangran aje pro ma besi ose sinu sira sina intan ada so dok umari digurum sambur dagi telin da buruhan ma betan ni bahuri ama ko
0: kanjes kanga sumur ka koro kau do koro koro 5 koro koro Aka sa miskay, tika na.
3: Hello?
0: E kain tika na ay, kong di tisi.
3: Ah, ako ba yung kuro, ting na nam sa mga sa kakaroon sa hindiyaw.
0: Ay, di ba?
3: Nawas na si Daga Siyo. Ako ba e ba sa nahilu sa kakaroon sa hindiyaw. Sige di kuro, umatik lang sa mga sa kakaroon sa hindiyaw. Nawas na si. Sige ba, kung sabi ng isyo, umana isa sa kakaroon sa hindiyaw. Si ulda kolya tinga igromit ke manual korase ba uwa sa kay febres asa ho tangi
0: dan ngan kay sing ay kan ka hat gonli chisti ida ke mama monica akapukas mama mais afrikaners ti mama troy scrivers tina ramitra kanke ke franco opsi allegiance tsina ke samis
4: Sara ko di sa rito ko baran ay ngumtum seron nga o pes. Kung setile, kung ako ses, kung listen kurida, kung sklara kundes, kung selfie at nausas, kung Elizabeth Tembos, kung stroy nga ruses, kung hulda klaros, kung hulda somses, kung andone de kamses, ay ka di na to, kung di kong di na nga, kung di karun ade nga, kung di usa kosti to, di sida di pastorin uiras, Orra ta to di sakron ai da get tita Mariana kam kham dan as un sa bo kai tita wal ka kwes tata
0: bye bye saura kon din wa ta ki ai si amdira ma ta no bo kwa ai si amdin wa ida nera ko si saura kon de da ki kan ka to di chistira mi au ma emily kovasis au ma defni taros au ma bandi hansis waraga kon di Orang kat kong di anis ngah di sana dah kain kah kong di sisi ramai si Ingrid Albert Pienski anis aku kan kah kong di sisi ramai kan kah kong di sisi ida Uma Makrita Vaniels Brigitte Lompard Uma Gisela Dlaminis Uma Adolfin Wises Uma Renate Boys Madera mi tera mi hai sa tisa Uma tera mi ke hai aku na sara tong dragi kanga tong di taste gula me ngadi ke tongs yalsi beselas tongs gedru iras tongs ema tongs ema mon jengas tongs magdalena kengos tongs lydia karuhas tina diramiski gerta kwasisa Angkara kau di taste, ida sahur kau di mew, kau spolina pasons, maro sofis, auma getruts, makai tilis, auma Maria Kubers, ausi Maria Kubers, kanta kau skilakos, karong as, karusu sahu, angkara kau di taste, ida auma Elizabeth Apolis, auma Katrina Banks, auma Alvina Banks, tsi, auma Rebecca Banks, tsi hari, miri kanta reski Anita sa. A roja sahu. Nga kondi testi ita kwaise klons erna kaisis Judika Shinimas Muro kaisis Teresia kaisis Ti auma Ti auma Julia kaisis Tina mire kankiras ke ausi khuro kaisisa Mas kita cukup am stink asa kosa. Esa mes. Kain cek kan ab kaisa mes itu kya?
5: Kain cek kan je pro kain kan ha tu di tiza di dok mure. Ada dok tiap sadi tu di fen mure terus lagi mama tanda kau fikir sebab ini tidak kira mama Paulina ni hari sekarang ini cuma kholoni Kemarholo sahron, ini kita gigi koro hurata tinde, uvite tevet, amat dihagron, ini kromi kita tro uvite ba, kan kita tu dok mara.
0: Kali kan si kaisan hai. Agai sama si kaisan hai. Kaisan si
6: bro, kai tu cukup mire.
0: Kai de jukuma
6: Kai de jukuma Tidak ingin kau itu bukan kampura. Anggota muda ini cipang gaji para jasira. Wah esok ini baju cipu kau lima jasun. Apa nak tadi kau ini? Sangi cipu si ses nada kira cara itu dah yang kau dah jatuh tangkai bawa. Tapi kita tangkai.
0: Igan gans kau ises kaisan aib.

yasira ke ngali kuro qhobamba thinethe singaqaroma mama ndinamiswa kunqaske adida kuro qhobamba thiswa kunqaske ngasa brenda fasi isikhathi anqada ke ranithe dikunda manqwa qona ja huswa kunqaske soro si qamqamse nqurun tshuze yakhay odabisti qamqamse qhaba kwa xa iqaseni ngethe singaqaroma ndida mire thi ya tiniqunse thi ingathe dilicwiske nezaqhando happy mothers day ndiramiye ziswa kunqaske ngasa tingwani ke khwe mibale ma abe mi dago ngase ngabamethi adanethe kere sarati saku ngara ke soro si qamqam se ngurun ngakturo se qobti ngwaro ngani ke qaraka kunqa ngwan qob ngara in soro si qamqam se ngurun ding ina madu tida ke ngang ngwana khuda gara to aswa apna agir ngwan na qonza bedo le khasi ma ting ngwan kaut na qaba ngobti ngwaro na chaqa bathi tida ke ngaba khu qharu thi qobam ngob ngasi qanga thi qobam ngobti ngwan tina chaqa bathi ti ma thi tikoro iti kamiyo aba kansela declare king kasi qam ngarero apa kudi qam zaho kansela kathi ngona ndivisi ngamibe qam ngarero thi ngwa khuda kasi to aswa apna local is leger ti muthi ngob qap kasi neche sala disaku bani qaramba thi ske ngona ita khunqa niska qan o neche ning house is a tuesday age odabisti qapqa ti kuda mire qangoto thi aske neche disaku sala dipni qausen qauske ngasa thi ngasi qanga dra di cheske neche za ngondi de cheske titke ama se qunga qona uma qonga thakis ngas aw ngadini tanisen skia tanisen cheni tanisen skini tida mire qangoto tida neche turo ze sala disoro si qam qamsen khurun madra ngaqo zwa qna athletics nska ngaqo re qangoto thi athletics khatang hwa othi oiza khu kharang hwa ngaske Africa Senior Athletic Championship ku ngutinge qonga mastermind umdagira ngachabi khuro goko saliza dibasa Oakland okok digogo ski tomdraza necheza ngumdagoro usi mi dedo ze ski kuru miyadi haa breakfast edago ngubay ojo nipha ngati da ki ngaba ngayi ki kuru mel desene kaka kuru mel desene kwenge se tomdagira kogwe kukoto iha kuru na tisa ada karure ngaro tikere ngaske Africa Senior Athletic Championship mise ya gari china faramsi khuro ko diske tomchasa ndidamire aske disiqanqaza khu disi hunqas Minecraft discourse agrasti kana apnaye nenqaga sibani ha qalo tidake ngaba qayisa nqani insara sing intiko asini sing isey ngaba khose arokho kuthi koro drako ditina dakini sing inqondo ngaske ngoba khuza ni harda gere nidida gera sing ngaske arokho kuchabitsa keso apnathe makano ngase apke tuke disi midere ngara sing a aba khutike Charlie Matundu tuke disi midere tiqamke disi midere kuthi nqa aba khutike Elden Hoesep ibaraho tuke disi meter qamke disi meter kunna tite Elvis Gasep ibaraho haka ke disi meter kuti qamke disi meter ku bakhu ke Ivan Tani Khalden hiseni haka ke disi meter kunna tike Andre Retief haka ke disi meter ku Hedels nga sinin ase

isingi ngaba ingese qeng inarasi ngaqalo ngaba ke uba hustina table tennis aroma kamkoron ina ngadi uba khura sing ingse iqalo chana qipka dake table tennis ngatha garasi so abangwan hina raqa ngasinara ke chana qiba ngwa koron inarasi ingaske ngaba thara ke kamrus kayori tilian gebauer ingange insending ndinga haqalo ngaske nga national table tennis uruku hina ngaba china ngasi ha kungumaske neza qondo ingencisa inqaba ha ona disease twin as main club discuss ye kamrus koiri chilian kebauer nganke ngqhu ibahuni bangqwathi insendika siyangqabe ngaske namibia national olympic committee isike neza ichake ya ngakho ro ngqaba ngqhuba ngqwathi singqaba insendinga sihas isaromaske ngachabike ngadira qhuzen qondo dida to khoba mire ngaske qina dakira sicasa ratina olympics nga oyike ngayikho ina kwasi inqiye insingachabi ngiqhakazendikira mie ada qharuthi kere ngqaba trampoline africa championship kungqikuthinge nganqaqa ro thira ke ngaba sidadi nqanisinge kese inakoro singna sekalo ngaske a trampoline africa championship kungqatsakezwa kungqatsathi drakotiti nqanga trampoline singatsake adakoro mise isayima thitha ngqwakha insen thicho ihunaradi ngawunghorisen hamata naska ngaba ngqwakha insen ngaske a trampoline digera mie sekalo ngaba dake ona inqamkonha nga drakotiti nqanakoro ngunqhaba sei adike jessica slapets isanir dreyer Victoria Jansen. Ngaske ngabadi nqinde disicam a qaraka kunqa kwenqingara ngunguzo wap ngaske ngaza South Africa, Tunisia, Algeria inqanguka kunqwaka kwenkadike akorodi nqinde ngabara ngunguzo eyithi dato goba mire ngaske ngachabisa thi Jessica Slapet ngaske cam nqese kuro nqwaka thi ske Victoria Jansen za kuna nqese kuro nqwaka thi ke akho isan Dreyer nza korong nqese kuro nqwaka dike ngachabira mie se chike nechakeso apna Jessica Sti Victoria sna ninghuru gum ngwa kwa kharu kankara ko chi ninghuru gum ngwa kharu so apna ske ngachabike ngadira mie se ngaske a trampoline sting apna chakara ke so apna in ke khuna ngadi in khasera musen akaba ngwasina ike to khoba ngadira tausen kamkon ke kuba khun wa chi trampolines magazine ngadin a ngapchina sin ngachabira ngaha se kaundo disketo town in an enemy say trampolines ke aragon arigon anyan tine chereng anyan kami iske trampolines sen ngang ngung hurisen ngaba khinsen in man ap ke trampolines tik kaundo ngadi utara re ngaske trampolines nga chagara ke swap ngaza kam disi kun nganda man wa ngona ita huzo ap ngaske ngani sko se dake qweka uthi sorosi kam kam sen hurun ngada ke ngawa tsuse ya gai o davistik ngap ka chi sonates ai in gaze in tongri di ches ai dane ba ngwa so ap ka chi ama se tsela chance wa kunga skine za tida mire ala karure ka ro chi kore chang ngu di ngata ke so ap ngas tine ke chang ngu di nga ka ina ko ro sing na se ngaske nga chap isa ngaba ke aga ke disi mie der kunga ke ai no as ti Victoria sna ko ro chance ngaba ke ira tina ngaba ka ro uni kaisu ka kwa kharu se abasko Victoria Sinza kamang uriza khong wa aromati ke ngabara min uniskara kwa kharusa apna ske Victoria Sinza kamang uriza kwa khong wa ngaske aka ke disi meter ku changu ku ding ngasa ti koro ke disi koro disi meter e press stroke dira mie si chans nai ke Joseph Trisas ti Molinas Cristina ngachabi koro chans ek ngalo ngabaske Molinas Sinza finals ka kwa kharu kando Molinas ke finals ka kwa kharu dike ngabarang an kando titka karakeso apne ke Lilias Enoa Victorias ntsinge ngabane qwenqukuti ngasineke iquke disi meter akangqade qhoes nari sara ha khabike ne basna chans nga freestyle dira mie chang ngukuti honer miedere i edisena ngaha honer miedere i chaliba ngaha honer miedere i in for this akara oner medere e oklane karam ngang aptinge go hinga do mari ke ngang aptina go hinga do maske chang no gudinga khabara ke hakan in place a ngaba go waga aske chansna chagara ke chi chansna dan so apna aba ngup ugada ke kwen ina ngari sin unya titike kota Namibia Aquatic Sport Federasi saradin ngup diza iske ngadi rang an an se ka do maske ngakabiza titike kota ngadi kwini mi se didamire ngadi gura gini mi se habera no karure chi chans nga dan so apna Namibia Aquatic Sport Federasi ngakabi dan so apna chino ba Algeria apna sire abasne ke Africa Championship di chang nugudin ritnani ha

Dimi kunsei. In ngadi chango kudi ngadi tingi ngakabi ngakau do tige abasara ding ngistina. Kwenzira tidi gira mi ngakau do. Ngabatoro keso apna ge relay apna da koroke so apna sna da ge ngakabi kamang uris nza gua kon. O ngabara kud time awen so kubke Rosalinda Machais. Tida ge Ellis Lilias ngistina ngabara kud time awen ngakau do tida ge ainua nokoso. Victoria Tesouza, Nadia Gigotang, Awen Chidagi, Kamang Urizagua Kongwa, Sidiginga, Kamkoro Dingade, in Nabak Arm, Massa Taikuba, Nabagoro Dicha, Didamir, Taikuago Dicha, Kamgoro de, in Lapke, Tauba Kondo, Didamir, Matabi, asking Matabi, Chitske Kotadira, in Kansera Tansi, Kansera Kotarata, Aske, Hagagagi Dissimilder Kunga Medley, Didamir, Victoria Tesouza, and Skok Kamang Urizagoro Kongwa. Rosalinda Machais nza hakang ngqise korong a korong wa gase abasko amaze ang wanga swap asking nza ti are ga kuthabi tuke disimeter backstroke nga ike disi hakang agurin ti disi khazang agurin agunga Lorenzo Estres ening iba korong ngise korong wa ga ti gerami tinga ba khu haka ke disimeter medley chang ngudi disi hakang nga ti disi khazang agurin agunga. Okay, Kaba Lorenzo Estres in Iba Koron and Kesegurum Tiki Nabahu, 2 meters butterfly. In this question, at Tabiga Kurin like Joe's Kanjulop, Ibanganin and Kesegurum Waha, Tiki, Abarami Senior Armati, Drag Matidi, Koro Dissimeter, Backstroke. In this question, at Tabiga Kurin like Molina May Smolly, Zahun and Kesegurum Waha, Aske Saratin Hope Aromaki, Nadiguru Closen, Sengi Kamkoron and Chinangapa, Ogansina Swapna. Ain guna guru singa se. Harap aku hutmeng ke chana. Aku kami ngaga haske chauera. Chau chikera. Sang aku ka season, sang nugu ka season. Horaga kun gara season skia cha. Cha skia ngaza. Helega sorosti kunan gara season. Ti ngak ainses nara fex ke. Ainses nara fex ke. Aba cha gara ha. Ti ngaba hukara ngaga sa tiko doi. Fex ke ra. Fex ke ra. Ainses nara fex ke. Aske cha nugu sa habesa. Hai. Quasen daddy de. Amase daddy gune mi quasen daddy de. Khafi dida chi chance tina. Haud ma da gya. Dege chance kan haud ma. Dege amase chance kan haud ma. Digu da gini mi. Chance kan da gini haud ma. Kame. Ayya. Oba de mas. Sorry ngo. Kame. Ayye. Oba sen kaya wad ma. Ya da karure nga do chi chansa khuda karang akha swap na kere matin da khuna tausen chi khub nga sne ge rugby rugby tin hurugu ngu chingge gorom huru ese nga do chi sarati namu yapti rugby ngip chingge go nga nga ti damire chi rugby tin hurugu ga nga nga swap nga matin go khuna gorom tausen om kam sinye go ai ngum kare ne che it no ba sendren om khasa ta na khok nga ti damire nga do rugby chingge gorom huruwe rugby tin hurugu chingge khub na go nga nga Chiuge tuanga kuru omgu ngaba mare ngure kogu nga huku asinge kwa hain asike rekipu nga sakuna odo. Adakore rekipu nga matikuro kawusen abeke kudus kukuro nganza haka disikuro nga chike tolvenga disikam a. Riepor sikuro nganza tam disikuro nga chike khurotfone sikuro nganza ngani disingani a diko siya maa. Chike wanderersa kuro nganza haka disikun a rio falcon gu nga tam disikun a chike Western Sabah Kuturun Nansa Hun, Yunam Sturun Nansa Tam Disi Kazan Ati Gorosi Ma Kando. Nesko Sege Nami Bap Di Premier League Hap Nga Hakan Hurugan Hurunga Seske, FNB Hurot Fonden Sektoro Kese Tam Disi Tunga Kamp Kama, Tam Nga Kese Ge FNB Wanderers, Wati Ge FNB Skara Kanga, Chige Mut FNB Zani Kaye Haske, Mut Iske Ni FNB Ska Chwa Chwa, Sege FNB Wanderers, Disi Kazan Akmapka, Tam Nga Kese Hakan Hurugu Kautna, Chige FNB Kutus Kanguna Kukautna, Disi Hakan Akmapka Nguna Nkese Eim, Ti hakang nke seke Trasko United Turun Nanza. Ngonang huru kukaut nga disi tam akumapta. Tike ngabaku FNB Dolphin ga. Haka kukaut nga disi tam akumapta. Korong nke se. Ti ngaling nke se takeso apne ke FNB Yunam Trak naga. Ngonang kukaut nga disi tam akumapta. Ti hung nke se. FNB Rio Falcon ga. Ngonang huru kukaut nga ngani kumapta. Kaisang nke se eske FNB Western Sababsa. Haka kukaut nga kuik kumapta. Tike unisi ke FNB Rio Porturun Nanza ngaba. Hakang huru kukaut nga. Kainga kuap nipkara makasih maske. Salah di rugby, rugby ting huruku. Ingkura kausen kauske ngasa cita nang asna. Iya, nadi kara kau nga rugby huruku ingka kro ngang nasi kang do cici kocha. Akabang kuas cina adini misai maske. Rugby ting huruku.

ngayi swap ngaske oyisa kuyi recruit inqoruku ke qanga lothi ke ngathi kuro xawuseni amase ingase kuro muzen recruit inqoruku ke thithe kota nqachaphinara anqase lida toroba mire aske rugby ba sela ke ngqhubti nqhwan inkala ke kwathwathwa thi ngqhubti nqhwan inala ke harasela ngaqharuba thi se ncamdi siko sencanda manje owa qona ira kuzwa ngaske thi aga ir nqhwan ina bedoli kha mai qonsa bedu qipha mai thi la ke ngaba khuda gara waqhiswa nqa no ngqhubti nqhwan ronga qharuthi thi ngaba khu qharuthi thi ngqoka ngqhubu ngaqha ngathi thi ingqoka ngqoba ri qenyena ne ba gudi kam singa si thi cancel up ka singqhawo thi ngaba khu ayi ditamina lokeli slacker dinosini miba thi se nqa non khathi ke nqonya qanda Seke ngodi chesa swapna ngati charang opkada ngunti cheske ngati ngunti chedi ngisa geca ba tsiya siya ngati charang opna ni haung tse ka ndo maske ni ches na aroma sa dilami keise da kwasen ma ndana ko vet bieni ngacha ba kumara mi ko keise da gira kwasen di khabe ara ndi kharuro tsi ngaba ho wa qire tsomda gira ka usule na ga bana stingi ngaba mut khure go dibai ngaske kausa bas kun khure ya dibai ski tsomdra sa

Aske Namibia to South Africa tinding are in no good in the Gekonga, Aske Drek, Tiramis in Akazi, and Gekonga. Tingang Akazi can never tan as I am smiling hand condo. Are in no good in Gekonga. Tony Rust, are in no good cape, a tamdising monang as main cap is aye, adding Akazi Konga or Nungu are a cariguge, South Africa to Namibia of Tingirang how. Sire, Edo Sire, Edo Quara Hunge, Edo Quara Hunge. Om the Nunti stress keguti. Huna mingu ngaso se opko edisena opko edisena inkubta huna opko hameseba edo ire ne kenga edo kwa kun gira ngomi ege do ire sinire sada di kwa na etengariro sire utote huna da di ire tiko doy kariro ra kau mipke ngung tidera ngang uden ngwa ku inara kariro kau ige edo sorosi kam kam sen hurun ngang cha chare di kwa do dure ti sada di kwa nge kani ba ige kaisa gira kan kans Una ngang duge chitu, kwana karaka kunga sorosi kam gamsen hurunga si, nenge kwana durha, kugugan ge karaka kutwarona durha, keise da gira kangan, ngangam dura keisa mese dara keikenyo, ngangam dura keisa kangan da gira, oda ge kabasi da keita chinara kan, edo idure, sorosi kam gamsen hurunga, kwan gang hurugungo kainga ire, nidige ngari ngugure antika miyo sire, idu si ngung chikore, edo, ayin chang ngwa kwa sa kucha, ayin, chikwa hasera cha, sahot kang ngwa koba chakta chikora hakam gadi, Hina inge si chesara toa. As omsigwe ngu titi ni siza ngwa stress ke guti. Oko, oko, oigo, oko. Titi ngwara stress ke guti. Kainga kumure. Ha, soro si kam ngamse ngurunge. Ngu sire ngu utka kari kape kri geti na. Kapa da kige gurubay. Ngubwe pjaip ten ngure kap kri geti ba. Edo ngu sire ikuwa kase anire. Ina utcha ki ngak gabi si ngu titi. Elega kuna uruwa si. Ngu titi manga dren ne uhoi. Hana ngwa gire ngay. Ngati hungia. Ire dok kainga. Didamire. Ada gere ngari ngoku ding di tsingia Namibia up to South Africa up ting aku nga di gudami re kando aski kam di singona as main cup di say satora tsi abeke ngang aga se ba tu irni tsho tsho ting oeste di si kam aris kone si mo kunseng di si kun ngare ke tawam deni khoba me kando tu gere si koro di singa ne kutuka matare ngani kuri nga ka ngaro nge mario nga tsi aba ku tsara ke so apna sna ngang aga se ku ge uka khun gara kunga tsi tsemu tsendro ka ning noise kia oike ngati ngari ngoku ding ndira ka ga tsinga udo dike ama se spendra ko ba ne ba der si community tike ngari kura speni na tsera mu reverse ka go si nga kha inga parker ngapke ngari nga ga si tsinga ati da ke to gara mi ke se da ke kan kan stira mi komda gira nga tsaka nga ba gara ha I mu ho kuda ni chita ni chita be de gus ke komdra sa kan do ama se komdra to ai ngari khu nga dani a se za tida mire Naski ngasati khobo khobo in athletic clubs in ngachabi marendal ho athletic club khobo khobo stingik makaka ngari dagin haba to khoba khang naski ngadi sorosi kam kam sin horunga didamire qando ada karuria udode khuti wan hinara kan khang nasikere abeke abin ngudi oisan ap ntingi ngaba kwen uri aku ka abin ngudi ngari ke kwen chi koro ke risi chingo na disi koro a kilometer abin ngudi ngari ke ngaba kunene khari ngakwai aski outop ngaba paisa qando ama se ige ngaba Nakari kung inga tam disin monang a kamakuchi tam disin monang a kamakung inga nabako a kabi se ngang uriaguga tam disin monang a kamakung inga kung ngang uriaguga kabi kwa sa kuge

ngacabike Edward kithenge uda ngacabi thithe dithatha gabike yina Edward kithenge uda nebaqhamuse thike kwangcwathi kiyathuro nechabi aboran ke khona gabe ai sike mari che digethi nganga ke khaye dide ngake khaye dide thi dithakini uniskose thi qhamthase gabe ada qharure thi nganda ngacabi noch ebe maunde tuni ude ngcabilani qharuthi eisga ke ngwaron hina ina ngcwathi eqesti ngwan ina dage aba hage kaukna harase ni mati harase nizara gebe non na qong ayati non qaraka kun ina ngatira ngqaqarubathi sorosi qamqam sen nurun ina khuya ngati nurun ra ngqaqarubathi didami de qando oka mnupti qam din ngri tinge kwai ada gere giri get ngata keso akunga ke qando disikhoze ngqaguri ngqaka ngapkira nghuru ze tike naswa junior franchise ngangkhuru ku kingaba tike stadio warriors chi groove mall elite na kungawe Tiske Groove Mall Elite, nisa ngaba, cuy kwe, nisa kakuro tanse ikna odo. Nasike,

DC kosenqakura inqaqa thoro kezwa apuna sathi DC akanqakura inqaqa ike aba Aspen Alphas xinza stadium warriors kakuru nguru thiki ngaba ku Aspen Alphas xinza nguna qwedi ngindi cha ngaba ku dance ingaske cricket xinza sathi zinqona nqakura ga inita fotoro de keo thiramu ma huro kuke te cui ma huro kuke sidadi roga muthira ama senke kekona siu kya khaka cricket hanqane badaki mio senke ngati cricket nguruku nguthi na DC akanqakura inthi DC kosenqakura nxanqaphingira horuwe senxaske cricket diba qanro didato goba xachaba iqaunqa na andi hoho nqarore nxaske xachaba nqwa thinda khuna musenxa uski nxasathi cricket ke didamire cricket ke nxaske nxaske cricket xaba ada ngxeya uqasi ngasire qanro thi kore ngxeya uqasi ngadana swa kunathi ngxeya uqasi khawqa aba ngore ngathi aka irsing hwan qina ni qunqwa thi kwaza bedolika thi ngwan khawqa hwan u sorosi qanqamse nguru ngat qawa swa kunqa eqesi ngwan qina mathi thi ngaba khunqhuka ngubuka ni qawa ngathi ndike lebana gira khwa ba ithira dinye edi stamro re dostex qonqhamse zathi ay to udu ga ngqonqhamse ke qonqhamse nga marusi ke yinsi that is calling nga game marusi ngqonqhamse ke skoling nga da noh esi qobsi dara qaina thi ke ne mon hade khu khara ka ngqa de khu aroga ke qa ga inchi Uven ngeya ga kukisi ke marusi Uven Snade Martins a skoli dwa hao tungwa krau tin hao ra keo ai dida au gaza nja nero ba tangka tin uba edi ama se tia ngadira ke hina ra gira mung ne Uven aro kukisi ke di kutinda ne ba tangka ega kakakakakaka aha uke nga ukele nga mwona de huke aya ha uke ama se nga hunga kere nga ngomde chiki nga ba ting anzai ting aiba ke ha rai somar uga nga saura kamuski hami didi ke miyo si 820 diage dige mio uga ni ba wa ngaka wa thi sin uga ma ye thali qa bithi qa squad re fence ra hu abara qa ye aro qinza qa ye thi ke noh nga we that ma 16 kam de kam thi ora ka 16 kam de kama tu is nang wa ngat ma thi ora ka 16 de knockout nga unya diebe ge mio aro nga ba thi ke emsa qa ye thi jing ipka ni challenge kuru nga sa ka se qa ka se noh kam kam that ma thi kuru nga kam qinza unga kam nga thi ding nsa qa ye ke ngo ba qwe Kraut ke ngwara sa ya uwe go esi twan aura esi go se ya uwe go ha edi se ni chaya tsike ngaba go ke tsike mi op ke khaba nga khoba chai sit mata ina om comes nga sa ke dan tsike ngaba ngiba khaba andi type kariba dispute champion nga nga ke tau mi cha ke ngaba go ngairo ka ka ka tsike ma ara ding ma disa dia kham ma ding ya de kai edu ke go sa do ke uwe di sen de ke ha kharab ka du gira ni bara nga wuti da horaga vekeva skolari tengadi hon na horaga vekeva anye skuza na nye kaida sini monza kapke kaida sini ngang om kams kaida sini sit mata gege na monza kapke di tikhanya murwanga ai ha ada karuti kere kna don ngabe ke ngheya kya sin hurugun ngutina kwa ntike super 10 tirami ngurugun ngara ngobuye abaske nast nza hakati sitam a tike mona di fellas nza hakati si hakan a Yunam Jaguars and Nona Disi Kazan A, Tiget Trasco Anganza, Nona Disi Kazan A, Tigosia Karwam, Abahuke Wanderers Haka Disi Kam A, NDF, Tanangas Agam Siza, Nona Disi Koron A, Tiget Tigers Nza, Tam Disi Monang A, Namibia Correctional Services, Niske Tam Disi Kazan A, Naske Frida Sigurun Huru and Huruguna, Adigur Kausen, Adagere Satrates and Otakes of Nasuba 10, Hey Outcasting Huruguna, Uke Mona Di Fellas at Tam Disi Kam A, Namibia Correctional Services A, Haka Disi. Trasco United sa BN nan sa kam disi nganing a chi Wanderers sa koro disi koron a Yunam Jaguars sa haka disi hung a NDS sa kam disi koron a chi Golden Girls sa BN nan sa ngona disi twin a chi Tigers sa haka disi

kamsti kama ngingxa dira xa uzenthike into ibe nesiqabile ngxuluwe xa sigama nge West Ham City Arsenal sina xa baqhoke ngaqhawo xa rikho sethi kamiyo Tottenham Hotspur sali chino de chiqwa ira ngxuru dinamire xa ndothi nedra ke swa ngamang hodi ngaske Arsenal sa ngona disikoro ngxuru ngxuru thi hu disinqa ngaqwa bonwa Man City singi ngona disikoro ngxuru ngathi hu disi haka ngaqwa bonwa ngaske ra ngxibe sen Arsenal ske netest ngxuru bani dan oske Arsenal sebe hu disikho sen a dirami Is men si disna saura nguru instiba si dan. Is nai hun disi hun a. Koro tingang omgay guske. Ngonang nge eske Red Devils ku. Ngu ha uya ngona disi ngani ngang huru kauk. Ngang nani disi koro ngak ngapka. Agang nge se Liverpool ski ngabara kore. Koro disi koze ngak ngapka ti. Aston Villa singe koro disi koze ngak ngapka. Ngabara kwa kasei. Aski ngasa ti. Bournemouth ski. Ngani nge se koro disi koro ngak ngapka ti. Brighton za. Koro disi ngang a ti. Brentford za. Koro disi kuing a. Nakap ngatsa sikira ke, nang oning nganting kwa, oike nera klausen soap nga bendlis, nisa kome ya kaudo, kaske, tam disitun nga kumap kaske kome ya. Chui ya ngatsa bi, esi mak lekni, tirami kon ngami, esi mak lekni. Sa ikira kai bendlis, aroma ike nga ira kai, kai ike karura ni sisa, bendlis, aroma ike ra kai kaudo, kai ike leko di danimi, volvsti bendlis, ting aroma, West Ham ske noch da uba uwa nete Arsenal ska nguru tiska nete Arsenal ska dan oskera ngona disi khosen a oski ngaba khura wa oske Tottenham Hotspur sa ngak khesira ka adi gira khosen tin na Tottenham Hotspur adi wadi ke London idi West Ham sting ya London idi Arsenal sting ya London sti indi London idi da kin u nisa London ingan sna usta liga ba taqa o qira tai sin ngaba re khasi ngara di tira ke noch no ngan ska nguru adi gira khosen sege Arsenal aroma qariroa qariroa qariroa In tang aire kating outing watikung skedi tang aire. Kando, digi ha tite. Awahuske menzi disa. Listing huru mang oab eba crystal palace. Waini, ruski ang onang menzi dising onang asa iskeni. Menzi disa crystal palace kamang oang huru estibaning huru se. Aske, atabi dahuna kausen. Tauske, tida dohoba. Mire, Atigira kausen. Kapke ngatabang oike ngatira kausen kando. Tira kausen ang yahuna. Aske ngasa hada karuchi kere. Kando, Nikabis na ngurina dara maso ap ngas na modo jibis tabik na kare chikere modo jibis na madira kausen kando ngaske urigung ngu chinge neche tamir tiga miso ap na kuke keng urigung ngarang ngapi ngaring ngari se ngaske frang regidis ngaske ngaring ngu ding ngadi kia kando frang regidis ngaring ngu ding kia frang regidis ngaring ngu ding ngai ke abata ke so ap na Jay Martin iba ngaba turuk guys ay aski ngari ngugu ding ngap ke Jay Martin iba ngaba turuk guys nza kwa kong wa tam disi kazang aguri ha kwa sa ibke ngaba ngaba George Martin Almokire ibke ngaba turuk guys nza kwa kong wa ting ibke Spanish Grand Prix ngaba hurang marise tipke ngaba ngaba turuk guys nza kwa kong wa ngaba hutami ke zita ke so ap ngas nap ke keng uri baguruk ngaha Marco Marco Pesheni tam disi hung aguri khap ke tam ne kese guruk tsaha tsing ona ne kese ke ngaba ai okura dira mi se kwa sa ba guruk tsaha se japani sin ari hap ke ngaba tsige aga ne kese ke ngaba kam ko ba guruk tsaha aske Fabio Di Kinantonio Fabio Di no Kinantonio ba guruk tsaha se tsige koro ne kese ta ke so nga Pedro Acosta ba ngaba guruk tsaha aske tam disi tsing a guri kha kwa sa ke ngaba guruk tsaha se aske Moro GB teramie se motor fis ku guruk kabi so ngaske ngasa di damire ti karure ti United Rugby Champions bi ti guri ku ngu china ma sire aris nga ko hen huruk na ke aris nga huruk ko ndang nga ka ma chi aris ke konak sa tam disi ngani a ti Munster sa hu ti groma Dragons ka disi korong a Edinburgh sa tam disi akang a ti ke Leinster sa ngona disi going a Lions sa hu Osprey sa tam disi hu a Scarlet sa tam disi Sharks ka haga disi ngani a Ti Benetton sa hun. Aku cakap iskak kerak karu sahab ngai keng aris ngai. Aba di blow bell gun engkau korot disi akan a ti zebra sa disi kosen a. Ulster sa ngona disi kosen a. Stomas kang ngona disi kosen a. Ti Fredatches ngai keng huruk ngai keng a. Ulster ti Stomas nang ngona disi kosen a di jakaruam. Aba aku ke Fredatches ngai Glasgow Warriors sa haka disi. Kade Fred bisa disi hun a. Di ke siapa ciske. Glasgow Warriors sa turut kesei ma. Kani disi kongap kacik kami se Stomaga. Korot disi kosen ngai kongap ka. Onang nge se Leinster sa korot isi kesang ak ngawka ti akang nge se di blow bele korot isi akang ak ngawka ti korot nge se Lions kung ngara akase aske kaba chakara ke ti United Rugby Champions sabi ngakara ke on khunarao
Ngisengicawa usikethi rugby kumele nanso.

0: nga in suba rugby chingye ari gorong horu ese kang to suba rugby ba madi gorong kau sen aris nga lepken sakai rugby ke ne badi damir aris nagoing horu gune ye Brumbies kang ona disi kang a Force insa disi korong a sige moani a Pacific insa disi hung a Hurricanes in sige disi insa koro disi sige ngabahu Highlanders kang ona disi kuing a Waratahs insa kam disi kuing a Reds kam disi kuing a Chiefs kang ona disi kuing a sige Crusaders kang ona disi nganing a Blues kung enga tam disi tikuro ma mang hodi ngaske hari kensa disi kung ngang horu kau na haka disi korong ngak ngap kau turu sema tam ngese Chiefs ngese haka disi ngap kau rak ngase ngang ngese ske Blues ngese ngona disi kesang ngak ngap kau haka ngese Crusaders ngona disi tam ngak ngap kau ti korong ngese Brumbies tam disi kau sen ngak ngap kau rak ngaha apke United Rugby Championship tiramia suap nganda kuna musen kau skene sa ti kundi chess skene sa in kanga hak kundi chess nisi google kaja sin kundi china anga so drama ma kanga hak kundi chess aso unga dinamire kanga don maske ataba kwa sa ti da adi kung how do ane ti maske in sida di kundi di chess skene sa ti che kota adi rang anga sa sida di kwa sa kundi china ti chke koe kuta ma ange kunda musen kau skene masa dinamire kanga don ngadi da kirani che coach se khabe oron na kaung chi chi ngwa ko ri da go mi swap nga apa kwa sa ba khami nga ske cancel up ngwa nga ro chi cancel up kan hwa do chi cancel up kada kada to ayo aba ho local is lega sama chi chi even karam se khabe ne ji oron nga nga chi in cancel up na wa amro re ka do
1: this one right here for every mother in the world queens that raised us.

0: Marisi zengaro me aseska. Otibingo za yes. Mwana nisa. Siit makadoe ke pende na uye.
1: So sos nebada gro na unu ato u business ke. Otibingo esli spanza nebaha. Nenguru go iske. Enefei kabidi di nguru nuide. Habeske nga isa marisi tabusa si sasko. Mwa iyo. Toko taha na wai.
0: So ngasnaske enefeza angande ngisi marisi ze huid matiga. Kangara koi ga nisi anetes. Ey maria ngat makadoe ke renk ebasen. Nganganske tur kadide. Arun ni.
1: Ngata isa. Tom sitia na ku darage adina ha harugu au adina ha soga sagren puru ken ne tam kena a winga ta taus transport for al transport tu iya tuan ne spanden ne pensa hono pens kasi usa
0: taruso komi adre lihat di engung au ko ase ngisi
1: lihat di no hup narage tidage omaruru sting apema
0: okay
1: tidage sports sports ke tidai kuisa tidak mas mire.
0: Okay. Terus kita mungkin turun ke sardu ya kuisa.
1: Tidak yang ngausa.
0: Oh ni jadi ni nego ang ini nado dah hong ade. Nasi engum aku lihat di kan orang nasi. Madu aku kumut mati. Nasi nasi kuang ini dina kura hong ade. Kasi si kuit mai. Enfe tap ka. Nasi kuat ha.
1: Ane dage ne kami kuas isi dage. Mister Kanasep. Rotri Panasip, media advice chef person, inland streams diba. Roni Panasip, media vice chef person, inland division ni sige diba. Ngapa na jogurong buwan karo, buchi na jogurong TV, okatse. Madi ko, nespande ya wita. NFA isa ko, nisi brief de ya huwaban, uwa mira se, nebagege marisi tanga salang kapa, nespande ye, so tubuses, preferable tubuses ke, sagot sinang kan remote areas ha, habita yung kuru awa, uwa se, ne kwena madige ya wita pa, nebagege nilwa gulom, nebagege gulom iha, uwa si chip kesini, uwa ngaruguta NFA isa, sini uwa tri, si nimi bade ha atai di eram jep koma etasa
0: okay ada do ba ngaska ngisi arobi khu ka wat magreo akai ka ngasmire a kansela chechi e khaba ka misi ngongu swap ngati komda gra e oresa ko ni ne ma sina ba o ba seisa
1: dangi to ai sa chechi ngongu da o khisna ro ba
0: ya chip ka ngaba ko ngare
1: ora dan
0: Yak nado ngapke, ngakabi kansela, pesel pietresigo, tekler kigoro ngakabi, ngakatowski ngasati, ngaski ngakab di lihap, derde lihap in huruku hina ngakabi ra ekungu, ngung arma, namibepke ngakabi goro ngakatita toko bamire, ay huye, habin let, my rasik is ke Marisa, ukora, atas manske turt magoi, ukora madio, ekis ngame. Ukara madios ko atas pansa turut mai diguda gini ni. Tai ngadi ire. Mr. ML Pinky type. Nam gua ikes king anda gya. Ting ikes nago gya. Mr. ML Pinky kai ukara. Madio ing ngasara i. Es nganjang huruf kadi de. Kek nago re ngakabi ko kek ngaro re. Tida doh ba mire. Ada ngakabi is nako gya kan roi ko kek na. Tida mire kek nago re ngakabi. Aske ngasa chi sorosi kam kam se nurun ngarage awan aske koroi skau kam disi tam nganda man wan aske koroi sa khusa chi dage ara gro mise kam are to achi kam are skau ngara gara wa kisu apnga I hukap ka local is leger tera mie so apnga I hukap chi na ni keba chi se ngaske akabira ko sen sa khabe ana mia sestina ni jing orop nga karo chi ngaba hukap chi hukap ngka haru re taudo

ene chari nqa qas ke agoriga ngabe ke dira mie se iqangodo mhm kona dzi tinga sa october qaba kuturos november qaba because ngabe ke goriga sti sanqaba dikira mie iqangodo tamis instinct huru kura qaga thi nqa dzi sasira dzi ke qwanqu wangqop thina sike ke ngcuri qwanza dolis qinzana ungase qaza qaza sim qaro ma chinga ke sacwi haka chinga qam cwi haka haka khwese chinga ke sacwi haka chinga qam cwi haka haka khwese ngaske nengxuru kunqami bethira ke swapneke ngadira qausenchi aske akoriga qap kya herbert kondradi kharib kya kunene khari anqib ke holi anqiba ngaba I tidamire ngachabi ngancandluba ngwa usizo liskela cedu tamisting ekteng nguru ku ekuke kongathi haka dizicabi ngakho ngqaroma digrami over 40 ngachapka chaba ngachapka ada taruchi kere qado nguru ku inara qaha kunake growth out football bonanza tirami nguru ku ngutsinge qwa tam dizikwesin qasa khunqona this is out khomun qab dizey igene nguru ku ngika qwa qado abayike awungasinga ira khona ngomisa awungasineke ira khona ngomisa kam kun dinqandin aromege ngona dishin owa inqiye ncinqiye qawdo tanraske disikoron qanqwa qonqwa wanqaraske dishin qwa qonqwa tisemidi ke maso za qam qatikoroke dishin nganigara qonqwa digeramie sikam gondi turnes nga khwal tasinski tuin qati khazake dishin nganiga digeramie timime iske tuin owa gatskera mime qabaragini si tiyase qaba khuke kai kun qaroma hakati si tabika kun qaroma snege awul kroku tiramie se qam dishin owa inqiye ncinqiya qawdo nqaske ngasa ngqasathi unikathe sikhwamisen sithiske cam ndisinqane inqasi awuxhuma unqabi sathi xa isike cam ndisichiza inqasi awuxhuma unqabi anyha ndikiram yeqando olukuro kunqaromeke cam ndisinqwa incincinya danstow ndisinqwa wanqathi kakoro nqwa semide maso za cam nqwa thikoroke ndisinqane kungara khonqwa se ndike ngabaramie over 40 ku olukuro kunqaromeke khwaqasenza cu incwa thi cam ke ndisinqane ka digira mi ngan sa chige mi me ske ngani ke disin ngani dige to kharami ese tawam si kasa kai kona disi twana koro auto re disi kwansa adamats ki tenga ke sa cui nguna chenga cam haka cui khose ngani kwansa romana chenga ke sa koro khisa chenga cui cui khisa khisa haka kwansa budisi chenga ke sa cui cam haka nguna chenga koro tamas ke yotske holos Kenga kesa tui, haka kenga cam, kani kose cam, kabati ya kamika ngaske, khurut au football ponan sa. Tira miye se, au ngaske rak jaiti. Kam kwen chike kwen chin huan arome gen ngasa ng abak. Kapi chiang, tira miye ngaske. Au ngas nga, haka disikoro nga kilometer ang duna, tanang agam sa ku, anesta, kuna ting anesta kustina. Haka disikoro nga kilometer ang duna, ngading nga ngaske, khurut au ngibak ngado. Nandi narang hauk daude, nara kuma haka kumade. Aba ku kamire di damire. Soccer Open Tournament last nge kwa khakwa do ti nona si koros July club di sege Soccer Open Tournament di kuyang hurugu ngang homisa koro di sinwa di simang unya khwa ta sen skip tam oi gara khwa ta sene maristi korang aske tam di sikoro ngang kwae dan rasa tin kwa ngara sa di sik tam ngati koro ke di singaniga semi de maso sang nanin kwa ti tam ke di sikoro di singaniga di gara mi account do ti mariding di ge khwa ta sen aromate yeksen kahampundu ngabatsika singa standard banks ti singa kaqip ngabatsika marisa singa dige dohra mie ngasa kasa sin aroma tse jacksoniga khanga keza tui keza keza koro ngani tui namasko tse kwansa baki sabatapka khanga keza tui ngona kose keza keza khanga ngabasina singa tama tse stale gidin aroma ngona ke di singa nikuge dikera mie vashe khanga keza tui tam keza tam kose ngani ngabatsika kaminka Kaske stale gidin ngami bedi ge dohra mie se kaundo. Ukabara gira ma ti kamdi si kam nganda ma kau kani sa swap nga sorosi kam kamsen horun in nga dagin kawa. Tsuse akai o davi si kwa bakuske neche gam karap aroma sa ti sonda che gam kararo ige mamis in sige didi in didi cheske neza. Umuri cheske neza ti damire. Ada gere kobi konde type nipsinge kwa ka kobi konde type akomes na okombais nga rahapke. Muna di si kuingas julai kwa disa kukams au kumung kwa diskose kwa ka. Hey out casting a gestina hok a se digrami accounto aske koron edition ni copy konde dipgira kaha digrami accounto ngasa kasa sin karma chi kwansa amanda kosesa khanga kesa koro nona khisa koro khisa khinga khose tamaske otke krasa ondesa khanga kesa tui haka khose khinga nona koro ngani koro aba khamin khang naske copy konde

dinguruku anqome sinqa okombaye sinqa ngona nje sicu incazi xinza ho cams awuxhoma ungqabisi koze qhoka ngxuruku ke nengaqanga ndoti damire arakere tourism soka bonanza diramiye sobinga sine kinqanisi ngara xwaga se nqanisi tingira nqhanqwi tourism soka bonanza diramiye kinqanisi khatha nqhoye ke nqani awusara nqhoye abe ke guri gorobe han nguru kun inga ngabara dsa iqando xaske ada nqanku bas xinske nguru kun inga aba rhino football clubs ka nqhawa se nenqaga se barang homi bara diramiye qando ngona disi korong qanqwa inqiye manqwi yathi khwaqa sinske qamqwa tikoro ke disi nqani gora khwaqa sene turo kheske disinqani nqanqwa tikoro ke disi nqani gara qonqwa qanqwi kheske disi qinqanqwa tikoro ke disi nqani gara qonqwa semi de maso sa ngona nqwa tikoro ke disi nqani ka maso sa ra qonqwa qam disi qinqwa si qam disi ngona nqas aw khomun qab disi ey ike nengxuru nga nqaba nqani si ey ni ha se ithi se sondain ske digera mi se nqas ke se sondain kunene qharib nqas ke nqasa qasa nqaru maqonga sa roberto ba qhenga khesa qwi khesa haka khose haka koro khose qhenga Tamasko Mevena. Aba Tamire, Meven it not get coming like Tanga Kesak Tui. Tam Kose, Nuna, Kesak Kesak Tam. Abaski Tui Konsarangu. Tanga Kesak Tui, Tam Kose, Nuna, Kesak Kesak Tam. Tamasko Ozi Meta. Tanga Kesak Tui, Nanikose Tam, Naninguna, Hununa. Aba Tamire and Aske, Anghurugun Aramas and Aske, Nakaban Otagarake, Sopna, Adin Hurugun Gutina, Mahati Grammy Tando. Koras Top 10. Koras ti top 10 itinge kabago wa kriguruguro bela hansi ge. Koras top 10 tiramiye se nganguru kutina kwa kaka ato. Koras top 10 itinge kwa kaka. Nga ipta hansi nga ipna July club di club unis e kuro stick dams au kumun club dis e. Ige koras top 10 itinge kabago wa kriti anta ske imkansa. Oti mbingwe ske imkansa dipi au kora mbara mise. Kadi nganguru kuge kabago wa kaka ato. Ne gurib nga karoma nguna disi nga disi ye. Nguyen ya se digera miye ti dandrang nansa Dizi koro ngwai ti ngwan ngarang nansa Kwese ngwai Ngas kaut nga semifinal de maso sa Ngonan ngwa ti koro ke disin naniku Ngonan ngwa ti koro ke disin naniku Nadini kongwa se dipke kwa sa korap Ngwa ngabarang angan ngaske A taske ngasa ti oti bingwe ske ngasa kando Kauka nye tkera Oti bingwe ska digera miye ngaske Turo stick thumbs Au komun kap dis You like kap din unis ey Ikan huru kunga kwa Kuri koro bera ha top 10 Two hours to ski, going out top 10 it is a Naske, Antas, Nanguru, Kabakoha, Wakira, Gate, Koras, top 10 Huruga digging, Labarang, and it's Yokorava dirami, Naske, Nakabis account, Chimonatism, what is he, man, Uya, Swap Naske, Nasatiske, Sarakma, the good and Kami, Haina Kesa Tui, Haga Kose Kose, Tui Tui, Haga Haga, Haina Kesa Tui, Haga Kose Kose, Tui Tui, Haga Haga, Damasko, Tanga Kesa Koro, Mona. Muna, muna, muna, tenga kose. Tenga kese tu koro. Muna, muna, muna, muna, tenga kose. Ngad batki akamika, ngaske. Belem garwe, imta anga kosa ching. Koras top 10. Kurugu ge guri goro bera haka. Kabak kabak oha oti bingwe aroma. Nguna disin kwa disi man uya. Tu ingwa ti kese ke disi ti koro disin nanugara kwa kase neze. Di igra miye kando ngaske. July kap unis ay. Kuro stick dams au kumun kap dis ay. Ingang hurugun inga. Atas ngas nga. Habarak tai chi dipke au korap ni barami sei takap ko asa korap chingo kabak aha ada taru chi gere ka don anya gudi hakan ngiding ngi chingara mai chi ke kwansa arnold subeb ngi chingge khose gurin naga ba khuti chi khajang ngi gurin ngakap ko se anya gu ngi chi nang ngaba hakan ngiding ngi dera masei sab ke kwansa aloning ngi barang angan thainga khaisa tui kam khaisa thainga haka hu tui koro kabati kamin tang ngaske kwansa alona Hanga kesa tui kam kesa kena haga hu tui koro kaba chikwa sa aloni kan hang hau senchi kaba kien ayao I tanang ayao kien ngabang hubjing nang sengas nak kawa korang ay ab kien empchina ngadi thagang umide anis aroma ngadi kawa umya ib kona thaga kab ke empchina ngak kabi ngadi ra mise kau don ngas kien oisang akasip ibang masa ke suap ngas ke ngasadi damire ching ni sabo ni ba madip tami edo sabor kab ke I ngak kabi gira kaida kau don khamire tadomsa Tip King Nisa Bonip Chinara means saying Naske Summer Jive Soccer Tournament. In Nekurida Mudni sing Udagia, Kwanza Boniba. See that you mudni neguri. In Tanga Kazakui, Kazakorongani, Kose Tanga Koro Kose, Kabaku Kamire Koguba, Kwanza Nisa Boniba, Kabaku Kamire, in Udagia Neguriba, Madip Korakas and Marie, Madigo Garahuakas and Nanga Noribni, Kwanza Bonip, Kakati, Harasemiba, Tamis Tino Kahatinimi, Madigo Gedi, Okorab Kahoba. Nipiska madego ibtang ngunza dida dokoba mire ngaske hakati sitabika kon aromasa. Eh
xa bathala kuyezwa kungasinike kwinsapho sokabhonani sadiramiyese.

Roxy mcingira iqhaga Roxy bane kuri madira iqhaga qhado ngasike Queen Sap soka bonanza tiramie swap ngasineke ngihuruku ngikuthi na ngadira iqhaga se atakere Queen Sap ngadira ngaswap qha Queen Sap soka bonanza ngihuruku ngikuthi nge kuri korobera ngaqhado ngasike Roxy bonge umiyandawo ipe ethe ingazira towa gabe Roxy ti khusna ngasike kai qomzi Roxy dipke kai siya streng Rusipke kai se astreng ngaba ke aiban oret me mari diet me strenga strenga ngama ngara turi kun ntu khona dizai chi kai kan dopke otken an sa tuchke guri riera lami inta khona qaraka kuse real gasimi ngaske kun sap soka bonanza ngastinge qoha qando thi kun sap soka bonanza sadara wa so ap ngaske ngasa ngaba ke aisna doctor mafume qap tin khuru kun ngutna koi chi ke doctor mafume qap tin kai sim amguse kwa qunqa dipke ngaba kro anqanze ngaske qonza rukusip kro anqan qoske ngasa seke doctor mafume qap tin ngati kwa qun am qando ngabe kunqani tin qwa dise ye man nyen so ap ngaske ngasa chi ne daran khwa so ap ngasne ke khuru ku inqapa malais ngasngasnege always ngurugun nga qabara ayiqinise iqando ngaske malais ngasngasnege qaba inhang ngurugun nga angqumisa ditske do khotani mise ngaske ngaqaba ngwasa seyike ngadi malais ngasngasina qabi tiya qaba ke qothi qos ngisinge ngaqapha qonga thi qaba ukuthi nangqiza sezira dithanse ngaske qonza Kevin Bogidi ngans mabaqtuika durne ha khabeski ngaswanza qa ngqabeki khokuka ke hitchhiker kuti kire miyeka inqonza awuraku ke hitchhiker ku hayi chikire si perform khoko ku ke o qothi qos khatanqwa otske ngan sina turno sani ngoru ku khabera hayi si ngan sarang khwan utsamadi ku rasiza khabeni si chichi si mu chi turno sani da tsingaba khu khabani wa naku ke qothi qo ama qothi qo khu ke kharabe khu me ke qothi qos khatanqwa ngu tsingi ngaba kau maske ni sa turno de tolambare tsi ebo girls tsi Regatives had the Naratia, Nang, Wa, and Ong, Wa, Oske, Cotikos, Nza, Wana, Ukunitin, Siza, Nga Ituma, Nehun, Naramun, I'm saying, Naske, Cotiko, Kevin Bogihat and Hoy, again, a direct ozen. Telagera, Queens of Soka Bonanza, Angurugudi, Huruagera, one pound. Abaragi, Queens of Soka Bonanza, Skadagaya, Ti, Naturno Stingi, Konhati, Abihadani. Kwanza ruksi engada ngabika ngadurnes khoda ngaqarut magreyo niti local is lekers ngada ke mut khopti khoro itna ngaqaru inqanza anqa khasi chin go khaza to didamire khabe mchina knap kara ngaqaru gadre ezay bin oro nya kana chino khora wanzo hap maske asa disi aka ngada maqo ting hukap ngada local is lekers ngada swap ngada ke kwinza soka bonanza sti anqa khasi ro ngadira wanse kando nganqa khasi chin gya ida ngap chin account ina main ngati always I think it maha or Davi asnasine ye. Isa, or Davi exposed in Hurugun, Gutnan in Krise, masking, Nakab and Austin Akabe, Nan one geno, Harasa say, Kaunani, Ananese did a dogba, mere masking, Nakab and Osachida. Nidugi Karure, Tingabakutaba, Wakire.

yasela nqaba nqangqoba qho wathi kele khunisabso kwabonanza dinamiyeswa nqa khosenci edition abthingela qaqa qaqo thi nenqa sinqaro maghuro xa unqa singara chise iqhaba curo sticams awuxhuma unqhabdis a ike nenqakazi bara qaqa senqa sike qhamkweni nqaro ma ine banda ke ikho nqina nqaba curo sticams na qora sinqisika qungu thi nqaba athi bingwe singa top 10 asinchuruzwa nqa ye nebaqhamkwe kunqe kuthi na athi athi bingwe sinqas nqinte ikhona raqungo nebaqhamkwe nqinthina khuro xa raqungo koro thi sinqwaye hayike kwasa rukuthi ibancinci yathi cam wathi koro ke lesincane kuye ke rakho wachaze neqondo ngona thi sicincase yula iqhamtis ayike xaba qayidi nqinde khuro xa ekuqaba niya nqani irithi kera rukuthi bami dandan nqani sike camtis koro nqanqo waye qayip thi ngqune ngqori thi nara qonqwa thi wanqara nqani sike thi cam nqanqo wathi koro ke lesincane kungxi ngqori thi cathi semide mazosa cam nqani wathi cam ke lesithi koro thi singane kera qonqwa thi igrami nqabe ke live dj ibnaniya thike qharaka kuna akhasi thina ngqapha ngxhumisa qondo dawam sicaza asike khona camtisi cona dc orore dc digrami qondo thi ngqaba khuki ngqoba khusne ke akho na mame tamatipke to grami thike ngqaba khu akho thina dc khasa nqa kuri nqaka qham khona ngqama khu tamatipke grami qondo qasa qasa si qaro matske konza rugsi qiba qhenga ke sacwi cam qhenga qhisa cwi ngqani qhisa cwi qhenga ke sacwi cam qhenga qhisa cwi ngqani qhisa cwi ngqaba khu che konza rugsi ba qham inqati ke to khra min qasa qasa si stali ke nthi horaka khu ngqami be otske rugsi qiba nqa qonza ya qham inqati gira qaqa bi miya se qalo ngaske angqu qapha chakara ke swap ngaske ngasa ti damire ngokuqabe turno de ndingathakara ke oye xadela xa usenqondo thi khose xa unikela maqa maqa unqani isikhathi da ke qani irthi kami swap na gospel times ka ruthi thi didatna baba edini mise ngaske sorosi kam kam sen ngurunga thara ke onda khuna musen xa uske ngasa ti damire qondo thi ke xadela xa usen ngaske qaraka kunqa ruron enhina han ina ngqatsakara ke oye xadela xa usen qondo sike netha ngqwazwa kungasina arsenal sicina west ham ska kwaqhoqa sike nqanqhuru thina ayinga qhinga dikuru qhari ngaqhibara mise didato khoba mire tuwe ya macha kuthi ngiqandwa qandwa macha kuthi ngiqana qando xasike ngqachaba ngqatsakara ke so kungasike xasa sike ngqadinya xasike ngqhuru kungan qwathinda khona musen xa uske xasa didamire qando amnqam ngudraso akunga eke sander bank cap dinguruku ngikuthina koro ayiqonqondo thike sander bank cap koro nguruweso akunga sithina xaba madikana sithina uninguruka kwaqharu xaba ke madikana sanguninguruka kwaqharu ngabasiko erosa cuchwe ngathi awunqwi swakunga thike nokuthaba itrokezo akunga sithina you know sithina ongo sacuchwe ngathi kwa awunqwi thiske you know sithina uninguruka kwaqharu seke uninguruka libatana akamsinga haninguruweso ngasike top 80 qapti ngurugu ngura qawsen qawske chike tanan qas qamska ngurugu nga qoha qawdo tida to khoba mire ngaske qaqhabisa chi aringe khunara musen ngaske standard bank thobe di kha chakara ke on khunara musen qawske ngasa chi ogap ngasi chi botana ding haron nga qam qam retnado tida ding nguruga ivan kamberi bab chi oprip nga chinge ngaba semi final ngurugu ngiguga ko aqharu qawdo aba ko disi qinga qarabol linga khabarone united cha haka chi township roller cha qam disi amaso ap ngaske ngasa seske qaqabisna qake nqansi nami bi abding ngonqeku qakura nguru sina ngaqapka ko aqungse ichi netseske sorosi qam qam sen ngurun ko ngaroma ayin che di quid masa qawdo chi I amase ora ka konda ngaba ngonguse ye qe mystery wanza wale stoze okay Calf are Lexin Ziza Ua. Ebigam Bravery School Chief Sandos 11 football clubs.

sinale sibangekile qoqa uwala indi kuda kile qeke kobya uwala ntshinge aruncinsida nqa kungqangathi ma xa sike qonza rodney wala stoze kenge uri kuti cwi ngqobuti nqanza nqana sekiri cuburi kuha ane abke nqa chaba ali ke dog nqa chabela xozeni khabe nqange hana thi nqinqa ndani qharu zizwa kunqa sike cayire cayire cayi skuza la kini cayi qarare dida dogo ba mire xa sike nqa chaba nqosa qando thi northeast first division ni gotwa swa nqa ke qando nqa ba thi sando square relegated swa nqa kk united dira mi nqans on Kurengurus is Zangaba, Lihab Ibaqua Danse, Aske Premier Lihab Gaske, Zagua Karu, Aske KK United Ramian Manske, Premier Lihab Kagua Karu Maske, Kefas Kamenja United Football Club, Quebting and Stefanitna Ua, KK United Gang Anzakabe, Kefas Kamanja Football Club, United Football Clubs, Kurengurus is K. Nistina ngaba Premier League kwa kharu nizathe Premier League tina kurenguru ngasini munze ngaske qando nidinda khona xoze nthi sibanoske bye bye diebe kwa mise zangale khapwe ba khose tadiyatna koroqo ndama xa uzwa kunqa anqare macucubo wane tethi ke same siqound tina dang anqathi amaze ingaso nathi sadara khore ba dung ariske amanda the sanqire omsihare terwana acamsase athi ngcefuruze kharo kunqa ngare nethi kamqweke el classico tina ange ngana omsincuke intaqheka qu thi ari kamqwasa first gramizo apna aba siqhoe ngare qando thi ngaske ari aroma sathi zamire ngaske ngati kuda kini ngathi anqanthi se ngaske nete sorosik tam gam sen hurunga tan ngatin ngauti so ap ngaske ngasati da mire kaudo chidage kain ap tuba ni khore badu ngaske ha sonda test kusa ngatin ari gam kwa dani sorosik tam gam sen hurunga sin mongus ko se da ge dira edison tu se da da visit na latina bye bye dinimi du se bye bye dira ge ni kaudo chidage bye bye dira gara min so ap nga kain uris Brenda Fasiska ni nga hudu kwa hudu chwa chwa kwenye kami Brenda Fasiska anachini sama sa huwe herkede huwe disease kao ubaba nisi kan anayika kuna kwa hindi magare yo onisi ubaba kan ngaske ngasa chi kan hina kuhunka wakwe han chikungu wakwe han china taipkuba unware didamire nabda wada gisida man kada nguwat minatsin gisida di maha mama sana re kungu wakuda asta ngasa ire didamire kwa hudu tas ngasa ire samas ci sabab cinga tiba unwa ina abto ho ba kun akwe tkara kun akure kabe anan lama ya se kun naka kun lice za dunwa cik tom dagira kun di ni kasa se kodoha spoil cik tain kuna ma cik tain se change yes ke tom daraza osi tiro gis oma kages oma okos iha oma dige ye fruta man se oma tepi hadi oma kaka ya ha oma dige orelia hadi china dagira anga bianga hadi waru dagira anga koe dagi hooked out ma Biulin hadi tikwe ngwizi hadi ositoli wado tida doko wa mire koe da hudi de tida nadiku ni mise kabe nana ngaba mwenye se atabia nidi no kangaro ti nidi tabete nga hudure naske ne inga sonda tes ida adi tabete du sorosi kam kam se nuru nga hu edisen tusep otabi chik nga baku nidi gose kaba prenda fasi nska nga huro titi nga baku gospel times tila mwenye se yefru mwoke nse kumwa ti hungwiri nga nga petu olikanisi maese kando

0: xa inkaraptija wakhe isama isitiqawuna WDT wanqwing ophala kuxa kuse ida ki gospel times dikwanqa amxaseni nethi sinqa ida waxunga deqanqaga xondi taste I mean oh aisa taste tiqa ungusathini ngwasini ska ots omsti qhoma iaus omsti ngami dima aus xungustima titaye maba tima ticwita wadarami tadapchaptami kayikhwe titaye mabangati se inxi ayicwi idanqanqa sitima khabe idanqi siticayib thixhwaxa usinqaba ayisithina nithira awundisi xungusha ida kanqoda xaxhwaxa us cayipha anayiha drasra wa khabe ida ke curi nqunt mahanithi sinqathi ida ke nethi sinanc o aisa o aisa in o aisa we optimist el optimist nqathi nqwas nista o puruha aqona didaha thixunga qomsabe aze kuda akusa kuqacula ngqo thi ida nqasa kuda o nithawura de toma dirami khabe ida nethi wanqu eitsima mayeng asen thi qanguru sina nira mahe ngapke anqondom tatius kwamuba si ideke anqica nethinira nqhawu qongusting o aisasip directing o aisasip khadi qongusha drangoda manqo direct qongwat ma khabeda nqas hia isti samdi aitwana ke adaisis nqas hia qongwana ke akaiges nqas hia ngami nqa istitma once na ke keiges nqa qongusha dra waso abayida qain karapqin osti aqonse ngonto mamire
1: adaqain ois qain karap ti nqaqo qasa nqhoko anqaba khamato khmire adaqumsti ngami pe ay cuica mngona hara khaka khurona tshwana roti gumi qaskoro jefros mogan sakoro mi khama irake agochi khaba dipti sawgo qinqara qanqhoro ti idake ngok anqaba khama cinqa ay toka koro xwa ka idc khwenqenara go bantsi rang abema tira tawqo o khabeda wa chire a qong strare qong sting han asa si bakere trare kweske trare qong ske audomi ay adama om he tiske trare qong sa adami di arab di a bahu kure audomi kure ma Kurusin hon kwip ke mup ke man a esni tarare kwesa tarare kongsa hobeip nga hob an haba kamanitan an huru amaka ip ke kurusin hon kwa ba anyi wye duma se kwa hidi ngoy nga ngong duma se tarare kwesa adamidi arabahu ke ngowi ke kuru. Chi ige mabaskira kwasa mi tras ya sats tabara tawus Tras ia satsa ne maho tras, tras ia sa kungs, tisa nungs, tisa kains, tisa hona din wan mani, maho tati nga maga girami, ma man wara arokop wap, di wip nga. Ige, o ay sase elop ha guru ya kwe, tra rekwes, nisa dirami. Amaga ige, tui namsa, namsa bade tui hui, tra rekwes tabada a, wa tla hui ge, kwese khana ratani chi kwese khan khauta komi chi opna ra twain web etriu chi ugan nga kwese khan ditani sting aipna ege ama khweda ka mio kaise ne ai ku di mase ka ha kaise nge ngona complications na ama khwetse ka mio kwese khan ditani sting aipna Madi e Nazaris Nagan Wadi Ha Yaran Web Ekwaro, Chitwaro and Web Ekriustin Gay, Horube Hudma, Twagan Web Ekri, Tatra Requiti, and the Yan, and Ninglap Gorami, Green Ice Gay, Havas Nama, Chitriskin, Ogama, Dirami. Madi Masu Guchi Dogoner, Chitrius, Tweetamaske, Ego, Mabeba, who taught school has Cosia Gayeske. Nigon Dige, Nibatskiramu, Vulnerable Dirami, Gon Gay. Hasi kun mas na hat ma join dira ma chike ke se khaja so o turi ke ke sti swap mas na kwa awu ye nga ko ke nga ben di se ra wa wa ko chi no khoi ko viva se sti nga ben se ko wa chi ke turi ke ke sa ha instin a ba hu karosa bere roska a sti ma di tu kara ke ke chi instinct up a snaran urin urie, habe unna, nabai, nabe, anon anoi, chirakeki. Chi got to mine, ay, oning kai. Chi got to my cocos a massive naniha, oni the turi nasarekum. Kaisigi sigin or rodomi, ay. Trare quesa, toma, ay. Web excuse mahua kegisting aibna orodomira mahota. Ibedage ham harogodma habe gugini arokoka aman hodu unmeti man wa gobomwa toy kege wista badra kosa habe ni kundi diches as ahuyao. That is the wipna kanturu. Nikin debatska gochiramu na san ama ike trare kwedra man wa li kukatskan wa elosi kabitskan wa kegos natskan wa kain e tige. Hope the kind hasip natska kanaka garako, tabi beroti naska watrin e, trarekus a man or a gobomwa. Tahuin aroma. Sigege kain a sigere sa han hasa. Aitani ginirasi it kaidi man wagini tinir man waradi, and did the bataya magaski, trarekusa, and horus of horaga kain ea. Tididagis and nam namsa batui hui ye. Taura isan nam namsa tobo, and lahas nara. Kwamidi di amship natska ha o tam dis mona disi twin an e disi white or rasti drank ay kapast nara wa karechiko maba tindiran o isa timan waha drarekusaniraho. This is again hobi di hub naga kwe uyugun guhan kwaiti drarekuskan how be you ostna ike nan uyugun nagu ya neten hum o kain sti kain sti an anaran horuna request benir hases ko tui khuidi man wati ma khaini se I tobo ngatma man wasta dra request amaka van dra request ne gen amta sin amisa ngore ngiro satka u nediko var de khatlo ngai ti dramis chitka dra request u oge kaise oro khasi ku u omkhis ma tlo ngip ma tlo a tri maski a dra request maski a ku konske Most Nabeb Napka Tababa Kai. Most Nabeb Napka Hogod Miss Bama. Only that instant Tamti Taura Domi Naptanida Kaingo. Wow, some massive Nipanida. We say. Don't ask on the Duromo. Don't Nabeb

0: nqakhanqo busini kauni ra turu me khabedra ne di ingamngamsa khona ra di xa ungabe nqa masiko xeka xistixo cha ra xuye e ke trare questions instant ngqob anqaba khama xa ungabe nqa chaba phika ngwayo o kisira chonchong e qhisi xaske ama besina ngqonqa abandaba ra che qhama ke madi iyo sini kwese qhana tani ngqapka tsuri ne tswana ko qa ka ingcheng ka qhaba ai che mha ka ngaudi che qhaba di che khonwane ra qharusei le qhaba tswana kha sorai au kha sorai ngidi on tin ge ne daga ne airop ne pedi ke ngidi on china tsong sa ora wa chiqqa ora khabe uwe phadi uwe ha amaka di ngera me kha kwete ai hola jira mu inskons Nature grants a quarter strategy, chest is na, and stones that aunt who ruled the soade go no, or habestina, aped, aped, chiquak was anything, ning our hasip tea, tabitabi hasip, nap her coy has his na, that's a moon, added the Madigo Brubuhan Abbas, the radicals and Horus a pleasure. Nidigo called Hadi, the radicalistan man, wa, chit the radicalistan aunt who ruled up had a gun wow. Ora ke ngap ka ranya ro khoka ti che man a la sit ke sa drasa mami tsim ibe ngon aro ti sta ki mi man a la sit ke sa tsa sa drasa hare rona ni dia me chedi ai tmaska I khabe kuri kha sko ches ai tmaska I o qame ko kuri kha ches ai hare rona ama chi ha chi a ke ma chi kesi da gira kan kan sas kame ikwe da ke dingwe nqa qopha ma iqhesa dimie chai o ini marie qumsi bikisis ka yo a ku nqa sne ke nxa nisa qhare ro dira nqa kha nqa ro dika kha be si qhari ro re e qhiu re ya mare kesi ni ra qabi si qwa qwa kweske ni kwe dike in dos qanam qa sase le che skose a is arestra mie togu nqa ku nqa qana ka Oga tabin isti konan u, hosanan u. Madi iso nwa, tronke dina, tanam kaisi nwa. Odran aintira koreske nidip kan aiban, o atida kat, tigega, kongsti, oisasip, kongsti, nausip, kongsti, man, wasasip, yastan isa, netis, aira, kotai, kare, kankanin aipai. O tayi khats, tayi khagi amun akwa. Tuwana khu tsota si sage wake kwa tansi. Ama garegi, ni kwa indaba, kaisi nkoda madi khabira tsaan. Ngidi adi chinge, siyegere sa khun khan aroma ya hasi. Ngin apge unwanted pregnancy diramie, tawad man khabad ma tsaan, yas nira tam tsa kweski. Ngin khun khan aroma ya hasi. Yoga jik mungta ikkode ki hao. Is mamson ba ching commission ban ai pna ge han tong na be pna ge ha mu wa sa ting ai dane agu nga khusna ge tsamtsai nga di thara ga nga khun ge chige ni ara me kha khwesa insti kung sip di var de ya sine re ne chman ob on chira nga di one ho an kha ba khamats ka ko muhatma van khana e ge ama ka tsoma ha ske ba ai kung us a distant ti kho tsa tsa nga me nga khoni ra khabe ma am son to ma tsha Ankai to my tassi, eka whip a tore gratio. Amagaski, nidi e cabati, hakmaton, hitisawe has a di, ni arame hakon di ona. Ni torona. Quise canatani, mosasi. Chink ipkasi grants wow. Uga dumping, diramie. Kain esisi hun noi. Chikaruga quen harahoe. Ti ega tuisi wanga di kahao. Tuisi siran yang me masko tayi kongin kesa. Khabe tayi khan aroma ya hasesta ni arame khakumusa. Ni diko extend diko sirasi. Maske hubi habab khan tuha amaka. Taunga kaha masiku. Hanud ma top e kongin iku. Ti chung chung ome hasi. Idi kongude. Nidi masib narak na amaka. Ngingap kaos nege. Ni kong di esorosin gubu siku khakawa ya hasi idiki ngay arame khakong di toro na ketriw muda gira sorosin gubu sip khadagan kwa odega des ebe lakwen kharan kwa kong ap nang oasa tama masis keo ni rolsus na gwen ngon sa it masiske oni karop na gwen da kwe si i kwenchin ge ngi di mamsons ose di gingi konde so rosi ha haro gudi ndi khan arome ase ni che gwa ron kan nwa an ke chung chung sa sti khuna mam sa dama kodi mam sa dama se so rosi sen haro gugu ngu chingira ng aroma mura neko i di masip ki so rosi ngubu zip kan aroma ya khabe ngi di ip di korep ti durap tuip khatari ase home on ase chicken like in is unwanted pregnancy dramia ma amson chick out ma chick korep a chinga nami nami a chinga on maseke ha toro hegram habeske atum habeske nostis atum tra request amaga nenge kubib nara ihona on a season a haba deep yara tongs agun wahab iba matop a igang nobun nobuka matop e nehue a ham unyaka is kungsa instivarte yas uap iba ho wa kare ninge ngikondi ke kwenta chin ndi di khoi khase chin ndi na kana ka khoi tsai chi masika ama au go khaqhonqa mengchaya se tswan chi kwen khaqhonqa au kwen khaqhonqa mengchaya se in gira nena qhinwa qhinwa a an ba chi ndi di qomusi di tsau qibira ntsho khabe ncidi ona de kama ene da kan khwa qai a even our queen had on a paper who's not so run. Oh, yeah. But you need an umsi art, Christy, umsi, but one. Baba, you need a toy, tea, ums on China, need a new to come to us. Ums a one over. What me? Sarah and a trap, cabbage, cago. Ink was a massy gonna canagama. Twan ha sorai. Twan ha a toy who did one sit in a one by me. Tira need umsness at twana, yes, Tina. We are quendi twan. In a need a sea. En khanira kon kamin khai o ye kongudi di ches as a khui ao ege ka ida ka uri sa se ne masika kota ti si ege re kupon ku chut masiska kanam kasa kap dir am di kap ira di ye ti hwa di ye kongudi ide ka koba nora nora ada ne kaisa kaisa se tom tom kao ti ware Aogwe, auti, nisisas kan asas kas, nisisas ka kamedras kas ka habesna, tumasis ka yotko, airwe, dun hantia karu kati, nwae ma kwez ka habesna, trade kwez na bie varte ba kloti damire. Habe gen uri, oisa varte ba trade kwez na kana ka kloi. Sake, hobeb gen aroma chwap, nete nga kwez e hap ge gen aroma. Nwe kwe di chin kwe ngagup na hat meti, hon, oisun ti kuriya ailande ha, kamira oisa yi kwez, da kwe gen aroma ya ze, Hoi pan aroma hamege baidra sige aroko gege drai baidra hamege baidra hamege aroma twan ge aroma tayege ne khonna anthuru ditkamyo tabin aitani hakwen wa ye untouchable dramie kwen in khastina ge aroma chicken instivar de yas unhapchina ge ge khoi bo khabe de trip khisa ni divas ki timire khop di mon ai igra mwaba dine arame kakwen e kaiske gen aroma. Tom tom sa sip nga arame kwa idi mwip nga zi kaisa. Ti inye e gya diye khun. Inye di masans ose gya diye inye di soros e khun. Nga uskas ma top tibis ka habi ta iko di ti haga guni top ki gen aroma. Ona san ti i turi turi sun kwen agup na hat mip nga di kwe khara sauru ma zi kaisa. Onehu idin onas of nehu idik to toske satsin gasan usan kan mitini di amehu yada ke sanwe ipna gradi tsabe gedrin oba de digrami o kinira nga kwetina nga khokho nira moraka vanni arame kha kongu digene ap era kongu di e urunga ap kan mutma ne kama ap ai ira kongu de kwa kare chi khotsa ap ai ai ai kuti ha masi ku kha khoya se ne qom kuti ogunga tsana kanwa ngi kongu dige social workers and the drama queen in khatun yet mai nei kong di ke orin ma de go go ho di aida ne au ku aba nam ku di beroti ai di tabas na sisi ke ne au kira ma de ne au ke ti wi pa ne di i khotlo sa khona ra di di nuri ma de si sisi ke toi khabe i ke go i ka ne au ni di ko twa bara ne ara me kha kums era diba abana ku khasna ngare athi anza tigen khoba obda oran o ngama ke qhara ka nqaku berodi nqaidi hatla indaba tsa si qhaseina nedi imasi nqatsa qana ka qhoes aw e ho khone ra ntwa qhase o gabe ni siza o ga ni nqaipta ka qhoros aw o ida kro tanski qondi di tshes as a khuya hana tsini an haskau nedi go tswa batske sa mama sa sti ngwe pedia nedi go tswa batske sa tras edia sa osas edia sa golega i edia sa khoi ya an an i qindi ngwe nqanqa nchuru nqanqhuru sikike nqaroma khoi ne i tswe kao qindi ngwa aba ike tloswa ba ha aba ike soros i swa ba ha tsung tsung ike swa ba tsi sa tse ga mo nqa phara ka ba qindi ngwe ba uru tswe ka khabere o ira nqa i swa ba ha di o tanetse trare kwedi qondi di tses a tshitke a di nqwa ba e ka qwa qon tshitse sauti si san aide ga ugaran ariyo o tshubaire ta sat diwe qad mahwe no wara me kha kwe diyo nete da ga mio on kha akh madi masip nas ka tarare kwe nesisas ka qaris kha qoe dwela msa ncubu ncubu zo gwan kha tsa qoe skas nesisas ka madi i qoqhosa masip nga tsana ka sikara ma ti kwe kha mon aide ma kami masip nga ma qan ka ska qwa skas abondrom kunas ka nga ka khanu maskas madi masip wapka insa qhawunqara khami i masip nga tsana ka kra tsu khabestina di fate place tan tsa tsa tsna da gorong wa kama adami di ntsara ba go kekruwe tsi kuru se ngon go kha ke ngwe ipna a ro go ba go a tshiwe tsi nqama ka ke ne netse go se tra request di bar di ba op ta ma a ne ra ma ntwa a di ntsa ke kha be no kha tum kwa e ke e sti khore go ya skre si nqaka kha be no kha tum netse a o kha tum go etse go nwe tam nwe tsi nqi tras ka go nho ne u ga je mo ka ka am o ibara wa kha be no sti a tum dedi goma goma goma sitka wathi o gabe no state ni dia op mo di machine ra qo wathi aski ya qom atska tswan ka aska tswan di school qo ska sma khoi hwai uno kai ya an qa et masa a ka gabe sina isa man ora an qoro aski aski ya qom ngama ka itara qore ngama ka itara iski tra requesti omusti masip ya neti man wa khaska ha khabe si gere khon kha khong bu ngwe ya sen aro ba yana a ke man wa ti kama bare om aris na tswa na go tswatswa a o ga go tswatswa si sen khare go ma khe go ba ada a ke man wa ti tsomsa insti tsomsti ka o ka o ya ke krusti ntsho ka kha go we e ba tsanta ti tsom ware ti ne ti ros ka khabe sa ka ukhesa sa ngcosa sa sa kolega sa ama oisas aqhis isa mibare dicini rami tirage ne drankwa tine drancam cam cam ai ke from mokansa kharba ni rama wa nisisa ka nokh nkhoro na kara ding odandira ngapa am skose ke kankas
1: account o ada an o inqaqa akakasi opna ngaba go ida xaba ni le qhari usere di tirong a gospel times di dra meet na tare kons kondities a hui au

qhoms a qish nqanqana gwi aw ncami ndi qhoms kaske a gayi gwi aw ncami ngai elo phangis nqaqwiri ha amaka istan insti umana osincam ncancami ncakho qas ncami aroma has ncas aw queen ncana qibala qhonqa Tonsian is the only but a my basha ida ginitrangwa. Tonsian o sisengu omnabdigu, lagara disha ida gerangwa. Paris sisen ausa. Abatstangha oka sad maya, tsout maya di. Habera sisen. Kawaka kain anu a sani. Titabako ka. Paris is in house. Nasan Ibang is the unibara maiba is the unibara maihu is the one nira unkaga. Hatha senska ha. Hugaiska ha. Yang is the uniba. Ke a maihu nerontiruna adakeiki. Diramisi. Omsa adakoka. Adati auba. Esama ibakuegai. Ib atoria hi hui au. Naske akung. Gaga si kamde. Insti kabis ai. Insti kowara ai. Insti wan. Aromara kamsa. Sa on uede. Gaga si ui. Insti wan di para. Ainsa. Gaga snara kamsa. Sat tumwat tin husen tin la hutasen ha. Hia satara kambata, naskia kum. Kubara miba nenga rostus and umbariti wa idi, naskia kum. Nenga sa kuchi kum hariti wa e, dira toriskian kum. Nenga sa de kikaba kuchi di wai, amsi sa is enkaratri, dira miss naskia kum. Kaiba dere di kutse inat tight maha here de gitatsi hutsi dide. Di one at tight ma here de hutsi dide. Did I miss maskia kum? Kutse tabari. Ka isiba kairi di wana. Did a toris kyang e. Kaire is sound morasa sipwa. Is the wine got out a hound omdama habitores na u radan in karu till I need the other and I. Wan widaha amagadang morasadi habikong stikoriski. Kwami didi mona di sitwin as intanang asti gam di sit kaisang e kang aros ng insti uwan ha hype asira kavan e. Insti aup tindang insat hype ase kavan in indi uitna. Tirakua samai huski akong. Gan gan khadani isna idang norasan ankhaye umasa isna idang norasa kauga umasa madiko sedaka nga tsidaka khwa tsidaka nga tsidaka disa khaben insti namika rakhaubada nga daka hubei phan aroma ya tsabika ba go odan is a thaura se haranga qwe ngaski akong Netzeran ankai, kari aus akaisa. Netzeran ankai, wang ein aundi et masan kari aus asa. Instes, madikuika I habe adam hauri. Madikuika I habe duke wadu adi wa, dirami hustonsha, idage, netzeran wa. Tirona, tironcha. Tirona, iron di kakong wari tiramisa. Kong di di toriske kaundo, netse ida neda maba masa. Kong di di tomaske neda uiha netse sa. Kong di tomaske netse da aminkasa kubke akaitse kwaisa anudi. Nga kong sa o ngasirang tori amaga. Nga kong stang hangi amaga. Nagkongsta kubting ay amsing natsi a amaga idake netse kub ngalegi kaisi ha di amika. Uipka kong habiligin udasin netse kanyisi go kaindi naskia kong.

Xungsa. Xungsa. Di mama sa. Di insa. Di darami mama se. Ay di mama se. Di darami sa. Maski akong. O aisa khus. Ingini besi kopra ke kuruwez. Maski akong. Instan on akong. Ida sara tam sa se anaka. Ada ningasa ti yehu. Ida nye ko. Di ngaswa sarami. Is wang unmanya datin umma. Kaira sisti tsedi ngasina. Istan istauba hun uwa. Sada tonga singamani ho amaga. Maski akong. Neng o aisa tsesi. Inainang hobadi. Diba singong tiramin kankaha. Kong di tsesti insedi ngaw amit manga. Tawinda kore an ababkin humi kagahaha ida netiti insa kamitimi kankaha kong di tisti. Tawinda mi ae di mamas kaha odi. Tungusting o aisa siba nabagin hubay pratana ina. Sams ay ira daisi hiyagi tungsa an wangana tungusting ngamitatmana. Don't it his, cutting all ice at his. Wahan, can ya tau run, can gandira me tau have a mink one, wa ugut man, nan one. How I say, don't stick hams, don't stick carry houses around, auntie scare, don't it say. Hobadi, I sing umbabara canan, nan sin ha, having an, no amit marikiati, having umbawa. Wait among ah, wa utma, wait among ah, ida mun and ma, habe ida nete, I don't it is getting ang. Neither nete, kada ahunwana tani, tirasima, habe mama kaya. Neither ada, Facebook di, TikTok di, WhatsApp di, ida nao. Habe ngada ginga ay isi wa kiri ko tis ay tuda gisiha ay. Ngayi da di ma, di saray ma ba? Di ma, di hems ni bako ko isa ma ba? Di ma, di darat kai? Si darat kai, habe gyan ngoko ay datin ha. Nakap, nap da kongwar, ke kongwar tesa netira muna na aitin ha, ay, tima, kainre, ni ngaros ko sa tingkiri komana. Wap da kongami, kong o kongwana. Tingkari kong da unwana. O darasora, orasora, hakan imimas, ngasarang urung a. Hakan imimas di taisa kain kom sarang urung a. Ay, tong di tese. Ay, mamas di tese. Ay, wa. Tida ngikwe da kamro kareng ay, wa. Ay, wa, tida ngikwe da rang ngom. Ay, wa, tida ngikwe da. Wa da ha, khabirami ay. Hida a, tida kas kain hinyaske ang unkrisa. Kinda a kada a huida diha. He has insti uiba a wangasa. Twin hiara anain ne jagan. Twin ya nokni anai se in that hore aiti mama sega mua. Neske kom se dinga kada ni karudeo netse. Ida ne no japia di kohan ibaran abong ababa anatsimao. Ai, a hostos madraha. Ya gritani ba di hururunasa. Sing ba de grisa unhat mas hanya. Ay netse, ida gengat ngaw kabas, sa titanas, ida ngami, tikong sarang angkang adida ngay dara a. Wap da netse, ay karaga kukta ukwita. Habe ida, wada netse, kankaka, kong ditses, dirami, kankakas a, wakas a, kanyakaw kas a. Habe kong skia kong, Madit wiska I mabahuska tri nida adara kore aeta hake kowa kongsa wat me kweda di habe kuba o aisa se kong mwiti nisarama au kweda tatin kongwa amaga.
Ay, kungsi. Kungsi. Ti, mama si. Ti, isi. Isi nga, nga ideki. Kwisi kanka, anjonsi. Kungsi. Kungsi. Tai, kusi sanko, isa. Sasa dara tsedis. Ay, ay. Idara tinsen ama. Tin uan wadeki. Ti, kumwasis. Ti, koreka. I did inse. Daisy Cabbisi. Mum Cabbisi, di inse. Ains what in a man qua. Did a nitish carami. O ama, imbassinder. Tong o toan. Di ass. Mastuida di camrog and acumara. Onkay, see that it is ha, either an ayo. Tida kaba kong abangan homing wa tikobra miba kutse no hoba sound but reti mama sadi. Twinko ari kung de grokuita ari edidi kari auna grokuita tinete ahu amise na kosi kara kru. Habitum sata a kaita of the kru. Titkumwana ni kaita o. Kaudo, adang orinya, ari.

yapsi franre gitse ka ai kora se kadin khaw ko tai toi kha sing khu song khasi kai are dira tai tai nga khaisa mi ra se ne cham ho kha hanu sing nong khaba di chin om khai ran kharo gup khung are kha se gun ngau ke a si sing are khaisa Africa forwarding ansan house Kenya apna ya franre gitse Kenya di president kha Agorisa sera khoda nais sara kong wa se kurun khwa se ski asipala musa visa gomi namobia khari turia namobia france ngaro ko sa go ba nira khoda na khaisa ya aitsi mama ba sena ang huru aun wa tsam ho kha khuna ang hung are sa yang amai sa ba se khari khoiri ti ang khano ko nga ka tsai ba amai nira tsai tsai nga se isam namobia ting house nang house nairobi snas so basking sa gomi aning hoping house yom conscience ai me kha se ku kha tsui tsui sa khaisa Kurisa se Fran Regi President Emmanuel Macron ni Tsikeni abdi President William Ruto hakaha rakhoda na isep kinga akhasiba novit khasi omkhains tsikurisa kusisa inran amaisa tsai khana ka tsikhukuru akhasi ka khoka aroma khaso apnaske Namibia Kenya Chamber of Commerce agomi Namibia aidani aunting harugup tsai tsui aun ia Africa Forward House ara haungan wasa se turis ain hanuganira qhuba khaisa abang abunise is aroma namopia ngoi khan ho song khasi dom dore tikha an hun are khasi ka khura wa khik khaisa a chamber ste president di alfers boy up yogomi namopia and eso bai ha mari sang bai kha turis ain hanuka khu an ngarin a go ia green hydrogen ni we khau di khukuru khasi psi agri business hunira dom dore khaisa boy up yogon ngai ngwe kha kene up ti tsai gu khana ka agring harugo mobile money ti marisi technology pnagu ha khaisa mira se namobia kenya bdi on adi an un abosa se ba tain tain nasti de huwa tra tra sen tra khaisa novi tra se ti digital marisi magas kwa ba de kok ta hase ekyo ko mi ading habasa se pha khaisa kha si ban aro nas si khukuru khase toiri di namobia pnga ding aroma abon aboni se is aroma an adi tom tore khase ku ipti wang ngai khan ui ku ti ka ho ni ra kai se isam Agan ngwa president Lucia Vetboy ske tsabing kharip ding ngong khabas kha a ngusa se ngan khausa nira khau nga oka gara rasting a comments ke han arora mariku man wa ha marin ai che khari tu ye marin iang an ka saben kha king aro main ai na go a khwa nga aske abe man ngan sa nira wi se is aro ma sa ai kura se marina hobe che kwa ba den khaba nira am ka se isa an ka saben ke a comments a ani di se khaisan a million dollar ka amari singo ku chikwe marin masuru de ha oka karara sing a khome a Siegfried Chehiwa apke go ming a anta saben an in di marina ama tareng wa khisa ngai nyan khadi abe mangan sa suru de hana in a han arora marin tuna matares sarakha chi khadi an uru suru de ba ma tareng wa stram Chehiwa apke go aro ngalin uri tami de a khoe tsau na tswa ngwe de se ngang wa tsau ngang asna kwa ngwis ase e khisa tsadira go bang hesa abe di tsadi ha se a khop nagara khoe uri tsame a khoe tsona nira am ka se isa adi e tau khas tsi tau khres om kha ira khon kwap tisa tso aroma o ka gara ra skeng o ba khon wa di se sko se an ka sa bena um ha Tanzania abdi president Samia Suluhu Hassan ske ai ka isti khokoro ba ditier a drog baba go a khau khai a hanu singno khaiba ase cham odisi cham disi hung a ngurip di africa how di kai bara ai ku base nira kwa base isam an hop ke afkon huruga turun nas ase kenya ap uganda khotha a ko ha kurip nira khoda na se a twin isam drog pap ke an ap nan sti wan ai di kai tu ikre a nga ka au se africa ting am wan ku base nga ka ngam ham ifur ka sidi thokor of di der drog pap ke an san asa Tanzania FD om khais afkon kam odisi tsam disi hung an ngurip dis na green horum ka ai agam khai op ke president Samia Hulu Suluhu Hassan sa dar salam sna gun hau hai isma ep na thau misa kuma se ase guru atarang asa se khadi ngadi tura khasi ngadi ing humi ku ho tura sin ep akaing ep tes khasi na ganira khang na se isa ko mi mai bam ngadi imai san ia ngami tui ku chitarin khwang haru ku dikhang an sadani han nan wa ipke drog baba kwa kan ne ipin haru sanirasi sin use isa wa cham huru ku chi Tanzania ba a khaip asenira bai ten ma se isa drog bab nya a cham nara di African footballer of the year an tas ma sa kya hope ki khadi an arom nga sa tui ri de soro si cham cham sin huru nga khang khang khadan haru di ase di ha siram mi as nan hope di an ever since
kancurukanin omkhang kaisa istisara kautu pakrisam. Sing arms a. Rasnup di presidenti Vladimir Putin yogomi, adi inghung arekasiku, rasnup si chinap aguku a nasa sing hang has and a kaisa. A one kubaisi kain aridin abusaka is aromam. One man we how we the bagurin hosep ke putena, nasis and arep nan hoka. Ea chinap si rasnup kemi egu adiba. A nadi e. Abusasi puan kubaisin hon nabakaitin nasib asuku karang a. Nekyogomi, chinap arrest hoop de kain harugup sin hu song kasi kurisa kaisa. Arorase kurisa kusis harugup kwasa kais. Aikurase tabin harib de tech a hukuru kasi kuna unira tai kaisa. Ia kasi ankan hasasa. Putin in yakadugomi, arrest hoop si chinap tika. Tabin harib din hong kudimisa kwasi na kaisa. Tokosa dang harode uli tikasis in arab inra use is aromam. Ukraini de komsip. Ep ke Putin agomi ep an homisa kaisa Ukraini di President Volodymyr Zelensky kanira hause isa a Moscow na tuiso se o khabe nonan an khuin nas tina uni thep ding hun tu dimisa khwa kaus aroma tui askenen hwan amse ko thuyuda khoyam ke tauna sarang hwana huya iska argam to kaisa ir kaisa mesa ya nongba sen kha anyways

out di unwai di miti ke akai gidi. Kengkara atonditis. Tumwai ahong wa dige ammi e ubei pratin ai di augura. Habe nete tawe tumwana kai ke yase kanyi kara atonditis. Kai ge tua tikaling ha mai tsinami di mat masadi. Kan gandagira atonditina kengkara atonditis. Ob ai tonga e hi udma habe toi tonga na ke a something as if ka ke se kankaga onditsis tonga audi wan ai rami madiga I habe khure di qobisona di kankaga onditsis tsau ha habe wan ai nga tonga ise Tsau ha gabeni mi khimtui ai re skuza khapata di kankaga tonditsis hi ding aromas aromarami arisa ra ai montaro kimi I ding orosi bastamu ari madini ndi ora tsores tatatsi khutse tsekoro bi pereba madari ida kankaga Directory Tonsi. Two to one, tai to one, ay, wepa, whoo, tai han unsinit ma, did I meet one at a missy? I caught si, di wine giddy. Tain ugunarangam dasi, askia tong. Tonsi at a missa, di a madi ita gay giddy. Kankara tonditsis. Na kongsi turi has. Turi kene kongana akaikis. Aiga kurumi akwase ngondom. Kwa mupkama viva sesa ki unhatatsi wa treatment kongu di unhana rakaikisi. Aurikwe asra nghurusi. Tauska khabiramisi di unhana amsida kini kaindi. Skola ramadaresi. Kwa kran sina ra kuru tongse. Nenu wanga te iso sa sisin karu, waraka te sa kuru, karu ti uyaramisi. Matiko, mika mga sa tai tatara witsidi. Maski ya tong. Turima tong di turima tai di drang anka ididi tai tamma radi unwa aroma. Saro ri niti. Niti da gire tongka saro dugo. Kaisa. Wine to her, Amaga. Wah, it's one. Netsi, Tima, Kankaha, only sister, mean water. Mummies had gone nagia, oo aida. I kuha, gone nagia, oo aida. I requipped him on I gong sagia, oo aida. Gong sagia, I come aida. Kongsa ke auto tsuke kanan wangada. Huru ngalban am ikain kaka kong di sistemire ngangurang homa hohuye. Ngami king iskan huwiba hukong wa habitatsi huwiba hudili is ngami isti ngamadin isti tuse ha saradaw kaus asi iba hui au. Niti Drang ain wang editina. As a conding hara di mapa tratoto. Monakagan ompadi. Hara hanusi dera tomadi. Hanusi da condi. Kankara conditis. Dai hahim di tara mama. U a madida nitsi coach nitsi nangahu. Nikoin gigisra a madidra di. Dirami. Kankara conditis. We are bob wa condi. Madi, hai, humha, tita iba mari. Kohan ay arma. Kondi, madi, kasi ba mari. Ini di wana kambas arma. Toms na tomana umasa. Abosa se hireda kong. Kupti omika. Te dini tuasko se dida tidi om arisinge koba ni kwa dida mi kondi kondi hiyara tori de tom sahana tom sa uwa kondi kankaka kondi tis

kasi irago angwa ti dra konka sansaro se ida saratina ran qaqqa qaisa tirancama inqara qaqqa qaisa dilatsine ayinqhano basisen uthi ti is ti mamas maribi josephine ruina sizanimi kan gandegre dima dima skame ixonge umasa kan gandegre ncama inqara ma Tinqayisa wanqa ayiticusi yangasi awunoye Roenasis liyena Sylvia Roenasis waqondi nqadi Carolina Qondis wanqa ayincamara xawulis Tinqaus Tinqamsebis Rebecca Roenasis mamis qahasiya siqinqaha xawulithis wanala kegqiki yokayise nira agaho Osin hai khamis istina dan ngaba kuri khas ting asna dan anka tikan gans din namin aroma mi gan gans un khada a kuri ngwe kusa gan gans kuri khas da ga siu dan an kum sare ki unwa un tani khaisa gan gan tara ngamin aroma tara gan gan tam sa khaisa ida koi kha khaisa idra gan gan osin hai tiwi yawa wan ai ngatung singami aba keginga waqondi hoba sindagidi udahadi ora prono binqanqan siqondi warega namibia pitqondi gospel time city qondi wade kaisi iregra kangan qonqan dagira ngami aroma tongsi ike qatonga hiat ngaba hu ho hai tweet mai habe tongsi ngami ngapke ngami hia rahaba ngama misia rahasa tatire tiramiba namsdekia tiramiba aujau sna dikran anka in tamara logasis ma jogelinse wan aqqumqum sasirqas asna dren anka seseli roinasis tinadar anka aski qari qum dilicisa khabela tokhuba tan enqi oda khwena nira aran mikhuke ngami sause ire qongse ire o aisa so a amaga khabati tsare mwasi tsong aroma khabati tsare imi khabare kini ngasara ditsa di wang aroma tang unsen re tori hansi hare Doris wahunara ixhakaise sida nesakuba qanamtsida oyinqa nira anhow in dixenica ida saurasi aqongse dindra qaruti mama si di

0: kang us naidara ne batting ai matisa tirati oda urisa kakao ne ngwa ba kang us kang kasado kang us urisa da gira wa urisa mabati ye ha ne kwen kha en urisa da gira wa ngato ske ne ngoro ko ko ske urisa da gira wa khabda ngai bit kang us timiri Si kasara kain us timi kairi.
1: Ya kain us. Tapi di dagira mal tu kubi kasa wanin us tin aip man urista wain aip ai. Nai elo pi kum kha jau sip nata kun hao nha wakwan ki kuna urista nda kwa doa skau kwa dura kwa.
0: Ok o ne da go ho skin urista na u kai ai uwe chi. To dain kunin anu am dain khuna ka go dain dain koster ma u khui.
2: Kostrandai.
0: Uriski ni sisa, tiski sisa. Nau usni kabin mai et mai tsinda ba mai habit kita. Ne dago ho khu gaibin urisha nau ko iten kanu se chwa chwa.

0: Ya ngoriske mara ngoriske ra tai ai tsinge khona nga u ka ngoriske go ke tirami ke ke a ga ye go ka ke ke a ga ye go nga u ka ngoriske tirami khwen ke in ngoriske o ai ra kong khwen ke se da dog qain o streng o streng o stimire chi and asking always at se go isa mama did it says kong did it says in ke se go in sei no ta bi chi go ai no abachin urip ko hai se kong did it go is ga betang ai beng mai dite ke ne ba tamang hup na ko ta hai ama se dai ke ne ba tamang hup na ko ta ngang uwe di maru di tai na da yo rung ami chi da ki to ga beng ma kap di khwen ya da go kong hai na ra to khra u ga tau ke tau ga ora subu subu om ora sa sip ko abo ba to ba a sang tri de presa a sang tri mi presa da tsika go sima sem go dog morasa se wa ka ga tsa tsena o west di kwen maruri di kwen andre morasa se mo go dog ba go wa tri se ta dog ba ngapke di sang a pro mo o sin tsoa tsi ta dog ba kang o sti dog ta be di tsi ma tso tso be kong ya nga ida tloa ka sa hura mi tloa ka sa hutara mi nga ha da go khai di ho a di ida go ro di mi kai kaha noh ba ke to atma ning o iska si khalu ku ji ko to a khabe ji ko to ni chira ji gurumi a chira stri chira una sai chira tai na di ma dio tu ti skuza kon di ji khabe di ko di ti so wasa la si senti kon si sara kon si sara si sin uya ma dio ta tu ti skuza ma kon di ti sti ma kan ya tu ti un uya ke sa khabe sa ski pastor ti karo chi swasa kongli di chi chi swasa ski kongsa ni kongai mung ai chi nga mama ai chi ni vardire khabe ngai kan gois kida di para tao
1: ya tang o thing am nam sal down class a do hu ya bata ke kwa kare kan kan sara mani o sin ai pna hogul kada goi mangul kada goi kishin aroma ak toh eloba kwai re chi kare hirin anti kain an insti kaisi ban kwa ne kadrami eses ke netse sapo insai kai supon wan wasai kadi kharaga gunna se du ker ke gunna rangnu kharaga gunna ai dikha chi kharaga gunna mun ui dikha ne ko tan ai kami khabano ko ban ai ma ne ko ta chan kama khabano ko ba chan ma khabe igu ne di cha si gu chin ai di china netse ai ama a ama ora corada chi ma ko wai ai di ai sran ai chi mun ui ra khuna ra mun ui ha ge khuna ai ai sin ne dira ha chis ke ne che sa a ma pe sna no na sa o phan wan kwa sa chi ban ma ko yo ai ni di ko ui ya ge u ha i din on wa sti ma si ka khadira ko chi ui chi man tin na di da tin ge tu chen o kho di khadira ko chi kha be don s nga ra mi e ka man kha di gwa ko chi ha s ke ni kho ra ai be sin s kho sa ui sna sidagi abobara kan kan nechestin aipna da go khadi sidatna osana penster kerketna nadi che di u ai chi da go ne basi ai da kama khai da ne ba khai ka gu da chai chai gu da ha gu da di da goroi khabe dokh nai hu ya ba nesko se khu da chidra kan kan ama besnan hu an ha ba kama go nechi za goro ko di di che za goro kai che di khon arma ho ge thoma ma tu du wa ai khai chi khadi songre di du da ge kami
2: yeah Tain ois tiku to dida tina to neng ois tika mapeni mi, tida ngara mi eze. Maa tutupe kongsu was tina, taita hai kongdi ches titu ni mi. Ama komro ko ichi eske. Ama komro ko ichi eske. Mama sana unwa kwe da tinge, maka iti, ti maro di, ti niya ki kaiti kharang ai. En, tida ki dida tina ko usasi kadi. Ti mama sina ni taita hai kongdi ches tira mi ni. Honer atis nga wakabe, ta usasi uruse. Kupkano ko basta ngoya urungong apta oner karus a khabistan urungong aba ungo kan kan sku sera hi chira ge ama be kuma komro ko ikam kan kuru ngi kuna tamron kuru ko khab pundu ku ya ba ha o
1: ya ke ha
2: sanga chira ge ora ge tadin ngak ngasna kuba kare ti kwa ti ni kan kan chira ge tadin o aisa se ti ko gudi tanda di china tadin o aisa se no ba tanda nganusa Has aba ego nganu tiko guza kain kaha sistemi tanda cici musa mi om si sang abi kan kan kadi kadi kung bas mada ha

0: aroma kong re ikona simi ba dira me ba thi ka ka o stai sistina ka dira kan kan se ka ka ka kong di se se dira me ma tsutsu be kong i hwa e thadi kere tu ende ska ka yo tskini to kha bi kha o ne nga ngura se i tare ko hwa sa di da me de ka ira ti ngora ai di chi kho di nga ngwa di tina Kom din nga di gen ibe gurun o aton khekta ko siko it ma iti ai ma ai din nga ngito mu si sina gurun ko hi o karura ko na mu ti gurun tsai ti din khabe kom din nga ngwa di gen ngi de siko is na it ma o nga di de gen ibe ibe ko ti ko me ku ba tan ba ti kan nga ha kong di ti si gurun mu ko ba an ha ba ke me ti da dok mi ri
1: ya kida sa go ba nga di pa gore sit kan we am tsing ba hun o stin a sto ba khadi si re kida ni gore nga hore Quatsi da gira, carici da gira, cocati da gira, elopuan cao, sida di orelti. Nitsi satsu kabang oisa ti, some mada hai. Nitsi sadago kabakuti satski, oiki kind ma. Aupni turi hakrisa. Oda gihui ausa ni ma bi. Nikuruba bi dimiti, tarasa. Adamidin unika araba huguru. Tita Adama Taitao, ne ske di to, goody to, stiti gans, di gansa. Coist the miskinny like ye. Titan oreba ha, coochie. A bit star caraba goran, govan ui otsta. Such no digging idin in quick wisin. Di gons a coochie, tay. Titui to wisin sting airy arms. Isa. Gons my goyo de girakan gansi. Kung aroma elok di mga kauchi. Tare mamas aroma kawagu di kawauchi. Neche da goro ko kang abin ge kuchi uichiman. Tuin an ea uip nga kwa kaadaman, tuin ea uip nga mung aadaman. Kain sti nga maa sti tau kau esana. Habe ngida ea uadamada. Kamsi nga badi nga goro ko. Neche goro nga kamro ka tiki nga igun om. Neshira nga kamro ku aing aisen. Go oa tira uaga. Kadisa chan omri. Elok mga kauchi. Nechen geng kwa kwa na. Endi mama ding hoban daba kuchi. Kaban kak ma kain bai chi tui miro sa mi bai. Kaban kak ma kain bai chi ui bai. Di goro ngayin se dira kore se dira kao se goro kuchi. Hobadi daba goro. Mama. Hobadi goro sari. Huire kuchi ui chuma se ua. Unna. Kwe na. In mung a. Chi mung an. Lohaban ui pang nga bai ia kawagu di kawauchi. Hare. It's my good to be cons was a. Let's go to rest the chase, not condi di chase, a gro tai otske kuchi. Condi acidi tania, comca di nitores, nasiuka, netes a torres tagro tain ai. Hugi elop one mat, we to be cons was the bang. Insti one di com gucci, wimpti massi good di com guna. Torres kaka in its na. Torres ta ukai. It's torres di tai chikoa. Iba kawak is in tingan asakai kawaku di kawo chanin usna its ninghuan usakai nebatra michi tinan tasida kumasi tisida ans tisida taiba huha
2: yes
1: habib saka kaba taikui satsa kuinabada koma idra hua di nga kuchi saka kapta winwi in mahan maurana ain oka jesu christu saburu hen onsna
2: amen
1: amen tidang nairi tinabahu wakiri

que a ti da gromites que rogade da sti da gromi o da que apelo ba khotai ti turisa kha da ma ba chi khom khai tau si ba ba ti da hu kai da ba da ma ba u wa da ma ba marits i amaka dai ke sa turisa ka wa ti mi da ma khabira nga turis nga han u ba ya ra wai ba thomas ti tais ya ra kanisa nga sai ka u ka hui chip ni ore tini nga tane ra china mong an e ba elo chi khu khisa ga khadma ore de chi khom kha kau sib aba u be tama kai wa tama kau ka sa do kida nin oi ta ki khak kha wa de ki ni ba kru mi ba chi ti ka sira tata tata oi sa hu to tata chi sa hu to kida chi sna ha kida chung didi chis kong didi chis na da ha tu karus di na ma kha ba hu ni chira ko ka ka da ko mari ko ha da jo ko ka o ye sa gu na ko hai kong di goro kho tha he chi ko ko ai chi ko ka re na he ga kha ba neng ko da ke tu karu sa ta re sta mi di ta sa gu ba mi o da ke neng ko sna ra ko ka elop mista ko ataradi elop mista ndi khan ko ataradi elop mis ngaraman wa taradi elop sisin ku ngaraman wa taradi nga kha kha id of ngam nga nga tau id khada khadi koi taradi nas wala tai wa chi nga ba khadi ma de ra tai tai tai chi din khadi elop sisin kha ai ku ka khabe ngai ku stirami o dai ke tidak lebat lagi tak kuika ora lebat par hururon. Kua meti di, kua aupta kuan, salom aupta kuan. Mana di situ ini tanang as. Kua meti di singapta salom aupta kua hurun kadege. Kuika mron kuina rame kau. Kau pun kue tip. Sprik ini der tak vers els kirame kau. Tun kuip tip. Tan is ai tomai nui. Aski mamasa, aski kunsa. Hui hare tomasi titisi. Is di aupke. Is ai rai tomai nui. Wahun ye wasa. Mubura hui ye kai. Tari e kai unha tara e niraho. Tari e kai unha tara e niraho. Is ke ropen. Uiti, ibe nga ha se di kose a kom tau sa hui au. Kungs kara kong hua ingi mana. Ams asas da kova, is tanu se torata, is tain aere ap ting hap na haba, hanu se diba. Is da kai, kanupai a kai ia, Tista oms asan uma. Tista ta di asa sisin amnas adema. Ista hanap khakhain tira ho hobi. Up istin omgut dip khasta au khuin hanaba tabasin. Ista kamanap asak.

0: agaba Benjamin dini qaidi tsipke yakoba qomtara o ne agaba ge kai kai khabeski gonsa ngakhisi ge khoi tsiske gonsa ngaba khoi o gen ai ikhauqa sauli ge kawosi israel si sigremanyo tsipke samela saula qaro qanchao nauto askauqa ipke saula ne drami ba samela apke samela saula ramiba taungi ko go khaisa tsken mibai tam kho ka ka tsinhao perena uaka Chika di da itina ni machika. Habeske rahasin hobasin is idramibai. Ti rahasin hobasit kasioka gen nakam kuka rahasin hobasitin haugani mibati tongugugo hoi kizadi. Tige Saula, neng hobas a ma, hiaka gen nakam kuka si. Ti sao Saula ramiba. Tongugu yego hoi. Ti rahasin hobasi gemaikam kuka, neng unara Saula ma. Nabai gigin abon abo. Sauli hana Israel stikawasi kubhai taiyan khiza. Naske nabagim abon abo. Seske rakhastin optin hobas ta opti amka gen noaisa. Ama kain koam sagi uwe. Koepke ge khedeng ayin aysin sti sausa mai. Sike olika salf na sausa. Sipke yagoba ge karu. Seske yagopti drasa. Nestina nam nam sa gom ap tis aunske iba. Joseph ti Benjamin ti ka gika gira khasi doin no ton agu ho agu ti sigu ho agu gege ka di di doin
1: ya ti ko taras ti rami otkira ngo ti tare khusa trasa di reng ebisen otai reng anho ore ginga ho amidi di ngona di sing ngona di sing as ti tam ti sis maske
0: ya
1: Kaising o aisa badi tida. Instagram omngap asa chom chom sab seba chom chom sab beba hon iba. Sisran ngaka asa ha ha bang hon iba. Amen. Chom chom sab kwe iske karu kai dema tiske rati kira ngusin aibisin. Amen. Kwe is uha hiaske karu kai dema. Aska karu kai dema. Aska karu kai dema. Kwe kai maat masi karu kai dema. Siskin unha kan instika ne chom chom sab kwe ha ba unha ida.
0: Ya.
1: Muskira ama bifna hap kwa kwa kwe da gin kwe da tina uda ya unha to mata ha dira mi ba. Habiske ne kwa sarami na chom chom sab kwe ske instil om karan hum mi ba. Wisi ni ka. Iske omi asa waba tamaha tamros ha omi as waske hon arisa saran nga anasin ha amaka tirami
0: so
1: neko iske ge ani tiske neko zande batika kwa urami ame iske kamanap asa kai karakai kire tutip kasi mwasi ba au chip ka kai ba to khabis king isen istikama na ba na hui out ti kai karakai
0: yes
1: tis king waka asa tsaira tsai tsai kama na ba tsai ti no kwen qaruma kharura kwen qama o ka kwen qaruma a kwen qaruma sei ge tara ko sa na kai sin o aisa tsau ai ki kurwe So no tsetsike nga ngos ke tare kwisa hui a osti ge mi. O tsike o ge ne ba hara gasa tare kwisa ama hui a o kaisa. Pan isti om ka skira ho. Ma di tu ka masi ba i khabe. Ama besna tsike ne mune ko i ga siti hu et unha to manya unha to ma ne khai isa um nga ina sna. Ko en a ba ge dira mi o tsike ne tsung tsike ra satina.
0: Yes.
1: Ama unwa matike khabi gi nga masi ba sa tsinga tsina da kai maban ne ko iko ama bisna a ta ha ka ba o ka ta dia mi gira sa tsina tsaka. Se ske ana tare ko sa o aisa a ka u ya kulusa.
0: Ya.
2: Ya ka ka sa tom ta gira ta sa sita ni sisara horo khisa ka ka ta se tsi ka di ka sa tsina tsi da wa da ta sa se ni sisa ni da ko tom nga ro da mu ka sa sira ho ku khiski tom ta ra sa khab da gin in oi da ge nga di i ta ra di elo si ta ra di tsi nga di i ta ra di dis ka da khadi taras di kom ka u sa si taras di kom ka u sa si ku kun da mi

0: ahí. Bien fouda.
1: Ah, ahí va yo.
0: Ahí va yo.
1: Tare con esa jabesca.
0: Tare con esa jabesca. Chukuki kwekutina taibagi o tiki daram urbenes ki hage kukke mi kami ge tan sahage sesere asa kuki kwekasi uwage man as kukti geisa Israel sti geisa
1: se kundi dices au ta doctor usa jura mio man wa kire kundi el opposition kun na kire man wa kundi ge hagi tipke kuba kundi ngausina tui kamdi chi tui huna kundi
0: doroka kiretan
1: kiretan Yeah. Ti kuda gira meni ngos na kha
2: ka 17 ski vera le tla ka gromis tera ba sa me. Yene de ata for 7 is. Na isra ka mana ba sa tsai tsakai. Si isra nwa ka asa tsai tsai.
0: Yes.
2: Ni gromi ka min kai ka mana ba tsiki ha ba yuri ngodi. Tsiki ka kham gu nwa ka tsai tsai.
0: Yes, yes. Oni san nwa ka ska tsai go skin ungini han ti yes ka. Ti yeni se yi khu yeni di. Ni ka ko di ge do u ya ne si khiti. Na lat uya noch nu ho inwara di nene ne ta me han ka has nat tam ko ko di ne sike ti ko kya di gi kwa ma nas ke kai sa san ya sa nas ke roof of africa si ra sa in una ra sa ba ko kuske oni sa iske una ra sa oni sa no ko di gran kha be chen ra ga ko di mara na ne sara na sike si ko ma ka of ko han tin ma ma ro ko di gin un to aske ari kan ko ti ko kuske ta me gu ti ko di tike na ko ka gusa ne uya koro ko koro ko di di ro ko di di an mi
2: twenda
0: hana ran ti di gen ni ko ko de ko an aro ma na ro ko di un do an
2: ti a de ko ti ko di ni no lan kara ti
0: yes yes
2: ti ke gon gon sia
0: na baske kom kom sa sita to to ne drasin ne sa tarisa kwa liti an no sa ne sara na gren ums o ge sa de paulo ki kriti isti saran ai de ne a saran ge ko ko screen umna di ge hai tau ko ski hai ko ko ski ge hai ta ta gon urban an sin ko ko sa
1: abo so gudin mai kadin ma
0: ya ya ya e
2: ya
1: ya ni o tida ai ben nairo
0: ya
1: phung wa in da kau ko se itra ko se itra nda hung ina kau kida ai ben nairo e neski ro ka di ta ko isa chida ro ka di tsani hao

0: Correre, huitinira elopki. Kom sabepti, kam udas, digurumi, titska doreo, opki, elopanira, huiti. Tidak jekoro nece, taesa, madi iopta kuba, nedi ices, ni kundi dices, aikali kore cices, ara ngoi di goro, ayo da jekoro, jais tiki kundi, tore dini masikun armaga. Kali cheese, I told you the cheese at a chidi. Iwita masi ha idrata chitan chikabu tabu. Have the tourist cut by prison. Tourist can add anisin. Chick tourist can masiga. Come tan ta. I did a jogro necessa groho. Said again in which not now, Casado. This is an assay town and ira kobamba. Then what I gave Madi tarati. Elosi tarati. Tarati elop nga u sisin kai ke di elop kai ke sisin u di ti ke man wa tarati nga u khadi tarati koro kwa e ti khadi nga di I tarati nya khadi ni chis ko se elop ti sisin ku nga khara ka nga ku khai di ira man wa di china khadi ni ngora kho kha tao ra kwa tao chino khao ha ha tarati china ra kai khai a ne kharu ba di ni u khai sa Ti taraske kaisi kain a e huruki. Ne, hobas to boga. I see a makasan edi hui waitiba. I stabi hasa. Turoke sikudimo. Kugunogumi kayo. So ne hanadigi ne Maria Magdalena si Salome ha Maria Jacobupti inyahadi Jesupti inyahade a frusen hobastba sis ne fruse di jesis kautuaga di jesis ne kaute ya dige tari en hobasin uisani kabepa se kaise kain uisyo kunuye tirame se tira kaukae ai guse haben hobasta kauchi di fruse sis ne turo di jesi amagadi tarati waidba Tarade huwa itwa turu sa disna da jene chukuru tinsi. Otai. Khabe ngai. Nichi da gikongdra kokha. Nichi da gikongdra kare. Tika kao tse tikaro. Ningo da gongdra kokha chi gongdra kare. Uji kaisi khadiya nghabasa. Gosa si. Nida guru mikumi. Ui chuma bai a kwan ni. Gona ui chuma na iya mung a chi gonga kwa kaisa. Udo? Oa khasin jikuna khaista ba kongsa khui ai ti mama sak mani sik tai kamia ai ti mama skan di ha ha ai ni akhabat tai ba sik koro mama ska un ha de kini chini akhabati mama sak sik koro tika sisin kongwa ni kong sa ti ti ti mama sak sik koro tika sisin kongwa ai ni sidagi ni tran khansin ma uti ba sakha ne ma sipna orisa ka ma ba ya
1: yes
0: kadin geni ohu ya ni china I see that I used to say, Mason, one ui.
1: Amasio.
0: Having the Uhana.
1: I thought, Marie.
0: Chazago Cavagos and Isa. Ah, radius is not a tea. Ah, radius name. I read my radius. This king is a great tea.
1: Oh, Tico.
0: Okay. Ne radius name. I read mas. Though radio did sing it. Ah, eh? Ne, I ain't okay, Queen Dima man gate. A man gate. Ogo no nasty. Kadi mici nade jigin mau, kadi mici nade jigin mau. Khabika, ah masih ngatsta mi, oh hanti ngatsta kolem, oh anak tris kau kena, ay. Nanti dah jigur mi, nuh kun kira kau kuni. Nanti cik ni teras kang, oh hutiu. Nuh teras nasi ayam mereka.
1: Ya.
0: Khabi mama ini kau kuni edmu.
1: Nasa.
0: Kau kuni, mama sara kau kuni hujit kai. Mama kasih mama sara musang ayai. Ne do want to pole kuni, they send 5 tap pole kuni do wangu. Kai capti is a capti, dear capti, plumka no moing, one hobaba no plumka anipa. Ah, tang lati sangam. Nitsi. Nitsi haya ya. Nitsi haya ya is the cup na plum din hana. Kain kaira. Kaista hunarang maung, mista hunaraka, chip isarang maung namchi, isa haba, soma siniti iri, kuisiniti iri. It's noted, can you know,

0: ha unqane irle ke xawcha dixawtsika khwiti
1: amasi
0: khabe nesisa netake dingqubuti ingqubuti wati netake tain karina masit mai chiko sit mai chita ba hisit mai otan otak mar nesisa oskon ongla kwiskin nang abi mundu ma mungstaya mungstaya has aiya mung at stat sit nam titsa kwa kwa khisa tauri oye oye ne ne khaisa ba tsa dihun man ge skel khful le khut sta dihuna habi tsasen sta ban tui tsis nat ge tai bo rob china wa bat mai ne ra ne is ti kaira khun marisa khun is um sapital ti tsa tsa liber ha ti ti pedal u is kha kamar sa silo sir china bara ha a ti tsna lo sir ke si kamar sa pedal habi ki nga kaina ums disiatsko kaitu atsko ti man khita ne sisa ti ta nga ba orfatri Om spital sa datida orfatri. Ti chiming as natsko. Tu in wati kara kona sira kuku. Kau kaso tu. Khabe mai. Kaski kwa kata kona di kuita kuru miu ta kuru kaha un aso. Khabe. Ning weda ki. Man wara elo si tarati ra kari. Tira kota. Tira. Tira anta. Tira ki kari naudi. Man in kari madi ay kaudi kara kau khabe. Tam khosi tuita maka koro khosi tam khosi tuita maka ngani khinga khaba dai ki nga khatia khaw ai khatia min ka kha ma taras khats ami kha ma taras at tuita ru sa khu khadi man wa kire taras asining era kare ra khokha tsira qeng

Hallelujah.

Hallelujah.